0: Essa.
1: Oh, yes, sir.
0: Don't be an abi wigwe. Wama agbe mininu. Wama ati migogo. Bien ni to muti owo la. Essa. Wama ro mi siwaju ro mi sey. Tori mo nnu ninu re ni
1: first.
0: Abi esi olodi mare. Ibare ni o. Olorun aye raye. Awon eniyan yin yin ola koko yin. Yonda nu fun wa. Yonda iyanu fun wa. Yonda yo fun wa. Yonda yo fun wa. Yonda ri fun wa. Yonda ri fun wa. Yonda ri fun wa. Yonda nu fun wa. Mo ki o ni temi o baba. Mo ki o ni temi o baba. Awon to wa ninu iboji won le ki omo. Awon to wa ni mosuari won le ki omo. Jesus lagbara re kan ipa woli o gbe ipa pastor gbe esma olorun nikan ni o le si ohun ko si en to le bo se mama o ni lati mo Jesus o ni lati faye fun Jesus nitori wi pe
2: because
0: bo tin ba lo yi eru woli lo kan mo je eru woli believe in God who sent me. And don't believe in me. So fue elu mi o le gbagbo ninu eniyan ko pada ri ijakule esa so nitori na ma gbagbo ninu eniyan gbagbo ninu olodum eni kan gbo mi lowo mo re jesu si o mo ki agbara re si o o ni ati fun wa ni oruko kan to ju gbogbo oruko lo ninu oruko la jesu ki gbogbo ekun mo wo le gbogbo ekun ogun ogun ninu aye e
2: se
0: ku ikoro ninu aye e ni oruko Jesu o ya ko ma wole ko ma wole ko ma wole e ku ogun ko nja lori omo ni oruko Jesu ko ma wole e ku ogun to nja lori igbeyawo re lori irin ajo re lati travel out mo ni ko ma wole loruko Jesu ko ma wole bibeli wi pe oruko Oluwa ile su agbara olododo sawonu o si ri iye o le je olododo sugbon ki aye te pa ogo re ni apasaye gbo olododo olododo ma su jiji giri tonu si Olorun to si Olorun yi si Olorun yi si odo re o nikan lo le bo se mo kede ninu ogun ti aye re ti ku mo so tele ninu ogun ti ogo re ku si nipase oruko Oluwa ogo re ye nipase oruko re ogo re ye ogo re ye ogo re ye omo re ye aye re ye omo re ye aye re ye aye re ye aye re ye mo menikan mo menikan ti mo n da soro ni to ba ku iseju kan ki oju o ti

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026 today is 0408 2026 gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbun mi eyin omo olohun e dide nle ile tun ti mo mo nkiyin to logun to logun mo nkiyin te leso te leso mo nkiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olohun ma bo ni bi pepe e jajo lo ki e jajo lo ge pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin ayan fe bi awada bi ere awe wa di number 4 loni e ma bo ni bi pepe e jajo juba re e jajo ki e jajo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo tan wi on lode osu kejo tan royin e o na la wa nu e osu yi kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngbo ni gbogbo bi te ba wa ni igbaradi fun 77 e jajo mo yika otun ka mo yika osi eyin wo le more mo dupe temi

0: se do bale be se kunle yen e kan so ni pe Jesu mo dupe temi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe fun osu kejo yi mo dupe fun atileyin mi o se mo gbe oga titi line mama yin o baba mi ologun ajobo wo bi gbogbo awon omo re se do bale ti won ba buru ti won ba buru ni waju e won lawon dupe n to se ibi to ba aye awon de ati ibi to n ba lo ada ogo ati olapada fun ologun ajobo oba ti mo dari omo titun dake dake adupe o ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun te dupe ire yo sele si o goodness will happen to you se le dide daddy se le dide mommy e kan je ja ki hallelujah nla mejo osu kejo la wa wa kan ke bo ba se wu yin a si fi ogo merin ti gbogbo bi te ba tin gbo mi mo fe ke dide ke gbe body yin o si bo se ba wa ki hallelujah nla mejo ti ire oni sele si o gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba wa somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah eyin omo Olorun ni bi te wa so le tewo mejeji kin so tele bayi ni oluwa wi isele mo ni gbagbe ninu osu elekejo ta pe ni osu ibere otun yi ni rere woni ko de ba o in the name of Jesus Christ won ran mi ise kan si yin sa bi nsi se ma mu leyo kokan re ninu iwe psalm 77 mo fe ka lati verse 11 ohun oluwa ni o ni so fun awon eniyan ni psalm 77 verse 11 o ni emi o ranti ise oluwa eyin wo le le ranti ise re awon ise nla nla awon ise ribiribi to ti se boya laye awon bibeli tabi ni aye igba ti wa yi emi o ranti ise oluwa bibeli lo so be ise oluwa si re akaika tan ni o kodo mi nbi ma ranti ise re anje ngbadua fun eyan meta to le foke ti o se ami wa kan foke bo ba wu o to ba wa ninu awon meteta mo fi edidi ati majemu so tele si aye re ise oluwa to mo ranti ni gbogbo ojo aye re kan si ami ko sele si o ko sele si o ko sele si in the name of Jesus e wa gbo on to fi kun oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu re atijo nje je mo pe emi oluwa ni iko mi na awon eyan le ti awon ise iyanu atijo e to se ninu bibeli ati eti o nse ni isinsiyi ati eti o se ni inu ipade 77 eyin ayan fe eyin wo le gbagbo pe alagbara ni Jesu onise iyanu ni bibeli wa ni ki palase o palase fun mi oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo aimo ye ise iyanu to kunle to ti se ni joni e to se ni 2020 e to se ni 2021 e to se ni 2022 e to se ni 2023 emi oluwa wa so fun mi titi wo 2026 bi se mo ran yin leti gbogbo eyan omo Olorun a wa pe siba siba ni 77 ojo Wednesday a wa ni service ni Wema bo ni kete tin ba ti le ku oni Wema ni irole isi meji la se ni ola tin ba ti le ku owai ojo Thursday ni ma ti se ipade ago meji la lagbare ni to ni aye atohun ma ti de Jesus City lati ojo Thursday gbogbo leje n fi gbogbo enu so orisi ise iyanu merin to je akanse ni emi awon woli lo won se lati ojo Wednesday lo titi di ojo Friday even titi wo Sunday pepe yo momo ni 77 to te ma si fi nkan meta le yin lowo orisi nkan meta omi 77 ati anointing oil anointing oil ti mo ma fun yin le kan losu ati nke yo kankan na enikan ni kini nkan yen mi o ni ti so yen because on lo ni se pelu team wa ta n babo enikan ni se iyanu merin eh o si ti so awon nkan ta se ti nkan mere ni o fi sele alakoko o ni ki n lu oro ma fi oro da iyanu to mo so ni gbogbo ojo aye re ma lu oro spoken word creative word ma kan so pe ki nkan bayi ko sele ninu aye re so gbogbo eyin te ba gbagbo pe ni pasi oro la da ile aye a fe fi oro da iyanu re o ti se opolopo awon ise agbara so ise akoko ti oluwa lo won danwo la won ise iyanu ti o wa nipa oro o ni ko mi mo pese re le fun ojo Wednesday ati ojo Friday lati fi oro da ise agbara ale ninu aye awon eniyan o si ti wa nu bibeli be bibeli jo di mimo fun wa ninu we Genesis chapter 1 ta ba ka lo sale bibeli ni oluwa soro God spoke and the word came to be eni kan ki le so yen olorun soro asi da aye o fi oro da ile aye ninu we John chapter 1 verse 1 oni latete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na jesus ni bibeli mi living bible ni and jesus was the word o wa ni nipase re la daun gbogbo lai si oro ko si nkan yo kan ti ada a je nforo da je fi da nkan si ola bayi gbogbo eyan edide to ba le gboro oni bi eyin ba fe ti e si gboro eh ti e gboran o le o je ire ile na wa ya owo re bi en to fe fo gbogbo eyin ti won ti mo so aso tele poyin o le duo ninu e gbogbo eyin ti won lo gbodo fowo kan owo gidi gbogbo eyin ti won so tele pe ki nkan mo daru mo lowo gbogbo iwo to je po fe travel sugbon to ro na lo gbogbo eyin te fe mo rin sugbon ti pa kun ji o le rin nitori stroke gbogbo eyin te ni aisan ninu omi ateje yin mo soro jade gege bi ko to ba se fi oro la fi da ile aye bibeli ni oluwa si soro oni let there be light imole si wa ninu we genesis emi na so jade gege bi a se si awon mi la aro yi pe ohun ti o ti sele nu aye re ti o si nbe pelu majemu olodum bo se lawo ikosele kosele kosele kosele kosele kosele esele oyase oyasele in the name of Jesus eni kan ki lo de to fi ri bayi se ri ni ojo Friday ojo yen ni 77 ni Jesus City emi a mo so pe Jesus City o mu lati wo road e kan wo moto straight to n lo si kiri eleve so kale ni yana koyi tabi ko wo ko yi ko lo fe so kale Jesus City and gbogbo eyin te fe book e fe book hostel te le de si e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message ori e and lagbara eni to laye ato hun awon eyan ti n book e bo ba be de be lato ni lo bo be de be lola e je menu po mi be yen o ni mo ko awon re nila gege bi ohun olohun so God spoke ni Genesis chapter 1 and the word was formed the word came to be ninu Exodus chapter 14 verse 21 to 22 bibeli so nipa Moses oluwa soro o ni ko na pa o si na pa si okunku pa ki lo wa sele ile iyan gbe ile o si jade fun awon mo israeli ki lo duo bi okun ni waju e jo lo fowo gba igana ni igba meun ni 5 times pe gba gba gba gba gba ki lo duo gege bi odi ki lo duo gege bi okun pupa ki lo duo to duo bi dena ta ni dena lo office yen mo soro jade laaro yi mo se na opa ni mo na owo jade latori radio re ye bo dia shahaladash gbogbo to duo ni waju e bi odi eya dadash mo ni ko ya oya ya oya ya oya ya in the name of Jesus asi okun pupa yen asi ona ni nigba ti oro ba jade. Oh, we have creative and nature miracle. Ara won yanu ti o sele niyan iyanu ti a fi oro da a fi oro da oyun si onikun to ba gbagbo pe woli ni ndun yi o. Four category, four stage, four different kind of miracles. Alakoko ni the creative and nature miracle. That is the first. Wa gbo mi awon mo Israel rin ori iyangbe ile oba to so okun di iyangbe ile to to ola re kin lo le ni waju dadi e ti oji o koja kin lo le ni waju mama re ti oji o lo bi n ba gbo to si ami o di iyangbe ile ni waju re in the name of Jesus Christ ki se be yen nikan o lo so be o ni eran mi ran mi leti ise oluwa ara won se oluwa leleyi eran mi leti ise iyanu mi atijo o ise iyanu atijo ni awon mo Israel ri won koja ni ile gbigbe ninu okunpupa ah ki se be yen nikan bibeli si o di mimo fun wa ninu we Joshua chapter 10 verse 13 ibi ni won ti pase fun orun to duo pa ni askeloni osupa duo je ni ajaloni enikan ni kini tumo re osupa to won o sise fun odidi ojo kan bibeli ni ko ti sele ri ko to ni sele mo ni bi ti olodun yo ti gbo won me eniyan bo se gbo Joshua omo nuni okan na wo si orun ni o pase iwo orun duo pa iwo osupa duo pa gbogbo nkan si six ah oro abajo ti bibeli fi so pe nipa oro la da ile aye lai si re ko si nkan ta da ta ni gbo mi laaro yi ki lo de ti aye re dagun agbara to da aye re duo pa soju kan na mo fi majemu oro so tele laaro yi ki agbara ye ko so ijoba ni in the name of Jesus so e ma binu e ma gbo ti ma ma gbe ise iyanu re atijo lori sirisi ate to je e to sese de ate to ti wa ti pe enikan ni kini ti ta ma fi gbe o ni ki nkan mo ran yin leti eran un leti ise to ti se ani kete ti an ba to ba ran olon leti n to se nu aye re enikan ni se yan le tun testimony so ni kino de in ma ru igbagbo soke ni bibeli ni igbagbo wa lati nu gbigbo gbigbo kini gbigbo oro olon gbogbo igba ti n ba fe se nkan titun ma ran leti bo se ran mi lowo lati se nkan ti jo ni o ele ni won pe ni creative and nature miracle ki wa se yen nikan ninu we first king chapter 17 verse 14 first king 17 14 ibi lati ri ko ko ye fun o so elijah o so fun obirin yen pe ko ko ye fun re ki yo sofo ko lo bo oil re ko si ni gbe enikan ni kini tumo yen se ri lati osu yi lo woli olodun le mi gbogbo ojo aye mi jesu ni mo fi ntele mo fe so di mimo pe gbogbo eni to ba le foke ni igba mejo laaro yi o ni mo ti won pe ni oda onje mo o ni ri oda mo oda oda stop stop stop stop stop stop stop stop o ni ri oda mo o so mu obirin yen koko iye fun re enubo otun da mo raisi otun da le yin mo onje otun da fun omo mama fowo kan fowo gba ara bayi owo otun da lapo e mo this is the voice of the Lord oni ko lo bo roro re ki yo sofo won so jade ni and titi yan fi lo kolobo obirin opo yen opo won so be fun nibi ti woli ti so woli lo lo ba oni fun mi lonje obirin yen ni ko si nkan kan le onje ti nbe nle 2000 le mi atomo mi fe fi se oni fi so re majemu fi so re majemu ko wa won ti o tele oni a mo je ntan ta fi ku ni oni e mo boda oni se be obirin yen na ba gbonje fun woli nigba woli je ntan woli ba nawo si eyin wo le fe so re majemu yin je ki so tele bi woli iwo lo ro pe that is the last money it can never be the last money georgia lowo re na ja fi se radio program eyin te ti san tele bo ba wo le san si bo eyin te ti se wo na san laaro yi enikan le lo re majemu o bere lati 2000 idi ti mo ma ni ofisan ta won mo re o ni onje temi atomo je ni oni ta siku woli babu erin it can never be your last money e kan la mo son re majem losu to ba si ti don the 7 mi o ni so mo iwo to ba fe join wa eyin te need ja mewa na try account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majem se wa ri gbogbo eyin te le se be mo fe la gbogbo enu le lati so fun o pe o le mo oda 17:14 iwe First King chapter 17:14 o lo nje ta je ta kure iyen wa so fun ko ni ri be ko ko ye fun re asiri oni tu gbogbo eyin to dabi eni pe ko si nkan kan nu shop mo dan wo lati osun yi lo iyato nla yo de this is the voice of the Lord eni kan ni woli ki love in break seri ajo ngba we ni pe merin loni osan meta meta pelu eyin meji meji o la fe break loni orange meta meta osan meta meta wa san iwo tele ma lo sori facebook ni isin and then kankan wo ni agbara olohun a se nkan lana o oluwa ni nti o sele si o ire ni join wa loni ma wa so fun awon eyan ki won yo igbale e ma je nbe lori afefe to ba ti di 6:30 ni isin e pade mi lori facebook to ba tun di 12 a tun pade osu elekejo lele this is the 8 months osu ibere otun ni ni lo lati lo igbale laaro yi bi ogo se nje ti olohun lori facebook laaro ati losan 12 lelekejo waye 6:30 ni odekunle e pafra mo si be enikeni church inja ni ise atijo inje se yanu atijo re o ni eran mi leti e je aran leti o n lo se leyi ki wa fi gbadua fun awon to ba fall si category yen
1: oruko mi loluwa toyin mo wa lati eko
0: eko lolohun
1: then mo ma follow program lori afefe so mo wa wa si program ni July mi si mo si ni delay lati boya bi o si pe 7 years
0: 7 year delay
1: then so program si mo wa wa bi bayin na ni
0: ninu bi ga
1: then mo sha lo yin ra ni ori altar mo sha n se prayer lori altar bi
0: lori altar
1: mo bere pe olorun sha nu fun mi mo fe bi mo mo ni de omo okunrin olorun se fun mi omo to ma da bi baba mi
0: ti o da bi mi bayi
1: olorun de se fun mi mo bi mo ni april ni
0: april odun yi e wa wo omo lanti lanti on tunda this is Bansi baby boy after delay of 7 years odun meje ni won fi woju oluwa fun omo won la won fo omo to ba fine bi pastor dekunle e pafra abi n fine mema on ti an ti bo pend ofe wo school lati ejo iwon ojo wole ofe ra ofe ba shop ofe ra le ohun to ti duo ninu aye re oye be olorun emi awon woli ko yonda ti e na baba re to fe bimo oya bi ti e na ki lo ko mo yi anu oluwa mo so tele si anu oluwa ki oluwa ko wu o iwo ati mama re ati baba e ma ra anu gba lo wa ye in Jesus name odun melo won lawon bi nwoju gbogbo eyin te baba wa ki hallelujah meje lo tori omo iwo na gba ti oya 1 2 3 4 5 6 nice to ba se to fe niyan iyanu to lomode mo da omo si onikun in the name of Jesus pepe yo pon mo Friday even lati Wednesday yi lo ni wema eje npe awon meji na ke ma fi se lo mo n lori facebook e mu igbale
2: baba mi o e ka le o eku ise oluwa olorun atubo ma so agbara yin dotun o oruko mi ni rebeka lati ilu eko mo je omo ijo comfort life mission ni ori afefe emi na tun ti ni eri o jesu oko opo o ya mi lenu o olorun ipe ode kunle epafras o ya mi lenu ni osu week to pari osu june yen baba mi o ni pe ka gba adura pe ki olorun ko se ipari osu ko se fun wa mo fi tara gba adura yen bo tile je pe mi o reti owo kankan ni ibi kankan afi sadede ni mo ri miracle alert ni june 30 miracle alert of 2 million lori account ti mo fi gba pension oko mi ni over 7 years ago bayi lorun se dun sin to ere ni awada ni mo fowo yen le sibe ose kini ose keji pe boya won mistakenly send owo yen sinu account yen ni gba to wa di ose keta mo se lo si bank niyan o mo lo fili teller lori counter won sa so pe account yen po ti dormant pe kin lo activate e okan mi bale pe mo lo activate e mo pada si ori counter mo fili form won ma sanwo won ma transfer owo yen mo se transfer sinu main account mi main account won transfer owo yen sibe lai si any question ni lai si any ti o si beru kankan nibe mo ni just like that mo fope fun olorun o olorun tun fi omo tuntun ta mi lore ninu osu june yen kan na omo emi nikan tan jesu seun lopolopo mo dupe o
3: hello baba mi e ka aro o emi omo ijo yin ni ori afefe ni o mo dupe o aburo mi fun mi ni owo o ko so fun mi pe ohun ya mi ki ma fi se business ni o nigba to ya won fe sise ni ile tan gbe ile tuntun ni ile mommy wa ni ase ko lo be nigba to ya lo ba so wi pe owo yen ki ma lo emi ton fe lowo so ti send owo mi o fun mi ni 500,000 bo ti san idamewa mi o e se baba mi o emi na rowo gba owo ti mi gba ri 500,000 owo nu account mi ri mo dupe o mo mo lore o o da bo sa e ba mi ki mama o
0: nice gbogbo ẹni tó bá nígbàgbọ́ pé owó tó ṣe rí tó fọkàn sí tó rò tì yọ ìyá létí ẹ náà kàn fókè nígbà mẹ́jọ kó ní èmi lọ́kàn lẹ́rí kan in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ máa lọ sórí YouTube orí Facebook àti TikTok ẹ mú ìgbálẹ̀ ẹ̀yin dání tó bá di 6:30 ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ sun rẹ májẹ̀mú yín lónìí fi ìgbàgbọ́ rú ẹ bọ bíbélì ní nípa ìgbàgbọ́ ébẹ́lì ru ẹbọ tó sàn ju ti kéènì lọ ó ní ìdámẹ́wàá ọfẹ́ sun rẹ májẹ̀mú rẹ bíbélì sọ pé ẹ kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ jẹ́ wọn ó fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú ó ní ìlú pé ọjọ́ kẹrin ọrẹ májẹ̀mú bẹ̀rẹ̀ láti 2000 lọ sókè bẹ́ẹ̀ account number church rẹ san táwọn ọmọ rẹ náà 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank bi yin o ba wole wo lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o gbe jade ta ni gbo mi bo le wa te tin gbo owo ja eto yi ni ola awon creative miracle yóò bẹ̀rẹ̀ sí farahàn ntí olúwa mẹ́rin ló lòun ó ṣe mo ti sọ tábì break ọ̀sán mẹ́ta mẹ́ta ẹ̀yìn méjì méjì ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dẹ̀ wá kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ bíbélì ta fẹ́ kà lónìí kí n tó gbàdúrà fáwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí. Ìwé Málákì ni o tọ́kàn bíbélì ọ̀sẹ̀ ìlà parí ọya lónìí Tuesday la parí Bible. Málákì ìwé Málákì chapter 1-4 ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí tẹ́ ẹ̀ mark birthday yín lónìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ mark wedding anniversary yín lónìí dá ọyẹ kúnlẹ̀ ẹ jẹ́ ń gbàdúrà fún mo gbé ọwọ́ mi sókè ọ̀rọ̀ bí ọpẹ́ kò ní tán nínú ìrìnàjò rẹ kó tó di wòye àmọ̀dún tí jésù bá fa bíbù ẹ̀ sẹ́yìn aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin. God bless you.

ba gbagbe se pe ara orilede yi aswaju balame tinu mu on lo lo tese yen jade nigba yan na o so re tese yen papapa bi ko kojo ko orilede nigeria ona ni o gba lejo re ilu eko ni won lo ajo kafu yo ti whatsapp e wo iyan sibudo ti won lo like gege bo se wa lapa lapa ti be yen oni mo se lafa ni lati je yen.

Abi lo nitori pe iko egbe agbe bo lorilede Morocco Algeria ti wa lara awon iko egbe agbe bo lo eleyi ti won wa ni ipele leni mejo nigba jori lede Senegal tori lede Kenya awon ti se kini o du esimirin aye to ti gbe won lo iyan ninu idije ife aye awon obinrin nile adulawo eleyi ti won aye lowo gege bo se wa lata pa ti beyen o ni mo se lanfa lati

ti ya gbogbo ba na Bruno Gumarez ko ni papa sere ko egbe agbabo lu Newcastle United wi pe thousand aba ti kowo wa ka wule mo egbe lo dube si pe iko egbe agbabo lu Newcastle United ko ni won da duro awon ko ni won da ko ni awon ko ni won da Bruno Gumarez duro iko egbe agbabo lu Arsenal ana ti rowo ya gbogbo eyan lolufi azana eje ma village of yin ni nitori pe iko egbe agbabo lu azana na ti bere si ni soro o

tori pe ko ti mo nodo ti o dorun la si o wa pelu ko igbe agbabolu Flexton FC iko igbe agbabolu to wa ni ipele kewa ibe lo ti se gbaradi o nduro de ko igbe agbabolu ti o ganu si gege bo se wa lasuko yi sugbon iko igbe agbabolu be six star Russia Dortmund ati Brentford awon

pe gbe agbe bo lu ko mo awon yen na to ti sofe se pa ni kan eleyi to ba gba ticket eleyi ti o fi wo ballu fo didi sa kan sugbon to ba je pe ko lanfa ni lati kopa eya ninu ifesa wose ti

ti mo ipo di ipinle ogun ibe la won ipo egbe agbo lu shooting star ile ibadan optiresi gege bo se wa niyan an ti so pe be la won ti lo ma se kini o na fi ma se le ti won gege bo se wa wa bayi gogo be la na pa na yede lori oro bo lo lo fe se gba lori lede yi at

Bigbe ni ti soru ko ni iko egbe gbogbo lorile re kefa iya bobista o ti fi kini le o ti fi sare le gege bi oluko ni ko egbe gbogbo lohun gege bo se wa lati ko yi o be lo mo soru ko ni iya ninu ko egbe gbogbo lo kan lorile de moroko arrest back

0: ba ki o mo rile de Nigeria ka lanfade lati mo ko visa visa re lo lapa ti be yen
1: lai dinna pe no ka ki gbogbo awon wa to n gbo wa o ni mo ta da won mo je ko pe ni ba ibi kan ni o ja si o di fa foro ifatinu sugbon awon yoba awon baba awon ni mo ni awon baba awon
0: ni ma yan
1: awon an powe kan an ni boko bolu a ma lota a de fi ojojumo soku soja
0: ama lore
1: ama lore to asa wo kan ti o se ayo de iso de fara duro ko
0: o ya je ka e je ka bere lati ori oro Infantino awon bi ti mo fe je ka gba lo lori oro Infantino re lati gba idije fi eye agbaye on lori serisi awuye tin bere akoko lori oro won ati Donald Trump awon orilede kan ti wa so pe oro ball ti fe di oro pe won ti fe mo dogbon ti o se lubo pe pa won fara mo UEFA ti fariga awon kan ninu kan kaka fu ti fariga awon kan ni apa Asia na ti fariga ajo kafu duro digbi leyin re o

0: o duro digbi leyin re na lowo yi so ajo whoever si re on ni orilede to je 55 country na ba si fe yo to ba fe yo Infantino on ni lo awon orilede to to bi 106 kan to le yo Infantino 64 kan to le yo Infantino ibere to wa nbe ni wipe oro to wa nle bayi se ko ti ruju fun Infantino se Infantino to le wole pada gege bi are ajo FIFA se to fe se ti won ori yo
1: ori pe to ba wo nkan to seye ba o ti nda pe o ti ni agbara nitori pe ta ba wo a fe je so pe nkan to woro ijade oro kin ba logun o se re ka ko se re ka o de ri pe igba yen gbogbo gba yen ore tin lo sugbon nkan to ko wa be gege bi owe ta pa pe boko bolu a ma lota a de fi ojojumo soku soja ayo mo lore nitori pe awon to fe dibo bayi to wa nu ajo 211 ni won 211 bobo won so eno gen 211 yen Infantino ko to le loot o ma o pe bi bobi 106 o de pe Trump o den back here nkan to de wa bayi as take bayi ni pe ni kin to wa continent bi mefa to wa Africa
0: Asia
1: country ati South America anti back here o ti ni back up o de ri pe nkan to de wa le ni pe ke ba FIFA ajo European an tin jade pe boya ma gbe ginile eyan kan an gbigba kan gba o de pe deadline de ile o di November 18 pe eyan budo mu omo ye jade to ma ba Infantino fi origbari election den bo ni March ni odun to nbo iyan ni kin rabat Morocco so o je ko ye wa pe ibi tin kan de bayi o ma fe lagbara awon de le Trump de le na o n le so pe gbogbo nkan to ba le se pe o ma bag Infantino nitori pe awon mejeji enunkun won
0: pe Infantino pe Trump gbe ko
1: o ni le o mo Infantino pe Trump gbe sugbon o mo pe tele na ati jo ma ri won po awuye wuye de wa nigba ati kiyan re ka dikin balogun pe o na de confirm
0: awuye wuye tin wa le
1: o tin wa le sugbon yen na o tu wa je nkan to pe to woro e jade pe o mo pe igba mi na wa to pe ti kankan ba fe sele ori pe ti kiyan ta wa gbagbe na se blatter nigba ti an ma yo awuye wuye na bo se yen pe owo kan wa abo mo to je ge magomago a de tin bo pe o se ki owo Infantino o mo ko turu gogo soke si
0: o ti se tu ege bayi lati 2.6 million euro
1: so
0: o lo si 26 million
1: so o ti ru gogo sugbon nkan te kan mo gege bi owe ta pa yin pe mo ta lawin amo je ko pe nigba yo ja si bi kan sugbon nkan to kan wa nbe ni pe ajo to jade gan Europe to so pe bi 55 country e me ka tara wa gbogbo won o le support e we si nikan lo ti jade ati n gbọ fifi na pe
0: England na ti lawon
1: pe awon lo so na pe an ma soro pe o se se ko jo ni ta bola
0: sugbon alawo
1: back here sugbon nu kiyan 55 yen e to pe ta ba wori dede to ti wa omo Italy ni babe ati ye sugbon Switzerland na to inu 55 na to je kin na ati so pe gbogbo won na an le wa abo mo ni eyin ibo yen ma pin sugbon nkan temi kan mo ni pe ibi ti nkan lo bayi o selu to nwo ere daraya o fe da pe ko fe da sugbon nkan to kan wa be ni pe Infantino demi si nwo yen
0: o ya laarin mi atin iwa Infantino ni pelu asireye pelu idije fi eye agbaye yi e je ka wo se e le so pe boya Infantino o ti ni nkan kan to ti to selu bo abi ko ni laarin ara wa
1: ibi to ti o selu bo ni oro re kadi fo laarin
0: ko to di oro re kadi se ko si si ibi to ti to selu
1: ko to di oro kiyan re kadi en so mo pe gba mi an ma so pe ti an ba mu yan eyan ti le poyan lodaran pe ile ejo le poyan ni odaran ni ba ti to fi igba en na an gba uye uye sugbon a ti ri evidence gidi pe boya eni sugbon oro re kadi en igba en de le Trump de confirm pe ohun pe abo mo lori phone to pe to tun fi si ori ero aye ujara yen ese iyan Donald Trump pe Infantino o npe o pe ko se ke diskin e ba logun yen o de pe to wa de o game gan ti an pada pe si gan an pada de ayayo bi boya bi ko wa ni owo kin Belgium so owo Belgium lo na so igba yen so o ye ki to ba pe ko lo si yen be esun ta ti fi kan gba yen an ti gba mu o mo lorun owo asugbon yen o lo ti wa wu e jade so nkan to je sugbon nkan temi kan mo ni pe ati le padanu ibo o mo 106 eni enu kin 211 ato ma selection o ma fe lagbara die ibi ti kan ti wa bayi ifatinu yen emi si wo pe boya to ba fe dibo loni o o si ma ri boya bi 55%
0: abon 100% ko to di pe ma mo gba bede odo awon ajo CAF ogbeni segbarewa oya ban ki awon mo Nigeria ki won na ko je ko so gbolohun bi melo kan lori oro ifatinu yi
2: se ri ko si kankan ta fe se ta nse ti o so se ilu nbe ball fun ara re o se ilu ni se get so emi ri pe ifatinu lowo yi o ra pe o wa after pe ko make owo se to da se make owo kan bu na ni pe o so se ilu a ri pe more countries lo ti wa involve se get e gba to e ri pe work up ti a to e po ni bi abi 30 years de po di 40 years e ri pe fun opo
1: 32
2: tele to e po fun opo awon african countries ni ori ofe lati se daada
1: ati marun to di mesa
2: se ri ni pe se ri to ba ko ti le anything to ba nse awon kan ma bi atori po je football le je football na bo je kan to ba ko ti ni back in us ni ni eyen gba to ba ni backing olorun ni be lo se ri so lo lo bayi ni pe nkan ti Infantino se o da pe o se tori awon kan na to den se o te won lorun to se da to awon kan se ma bo ko da la kan se ma so pe kini o da so oju to nka ku ba se fi wo o ni sugbon ni under temi temi se ri emi ri pe Infantino emi da pe improvement to ti mu wa lodo temi oju disadvantages to ti mu wa lo so emi ri pe lowo yi emi re bi kre mo gbe kudusi fun mo de pe kan to se o da o le mata won kan lorun bo ni ero temi nkan to se lowo yi emi re po nda so ko ju be lo
0: e je kin gba bi wole e je kin gba pa ti bi wole lodo to ni se pelu ajo ka e mo wi pe ay award tan se CAF award lodun 2026 e mo pe ipinle ko ni o ti waye won ni won gbe kan ko si nbe se wa mo to wa ndo mi gangan o ni wi pe ijoba ipinle oyo o na obitibiti obitibiti obitibiti owo lori papa isere adamo singa sugba aseyin wa aseyin bo a so wi pe ko le gba lejo idije
2: e seri lo to fa mo ma so kan nipa
0: won ni pe le ogun ta fi ma sile
2: seri ko ki se wi pe kiyan kan nowo lori stadium gangan ni koko bi wo ki se maintenance culture still on depa ma nowo lori to ba di laro le pa ti ma lo se rally ibe ni mo ti ma se crusade ibe ni won ti fe se oku kini kan ni ti fe se kini kan seri maintenance culture ni mo ri pa lack in country e je ka wo webby for instance e gbe kan ta se webby pe ato se won ma gba bo won ma gba boxing be but won maintain e so gbo wo ti won na yen ko pe won na wo igba ti won si e gbo igba ta si a ri emi kan ti lo re lati de berin mo ri pe fine won gbianju sugbon bawo la se maintain maintenance culture ni problem ti a ni ije se to se wa nigba ti won se ni bi odun bi meta si merin yen se be lo se wa sin se grass e sise so awon kan ta ma wo niyan se to se se na e so lo se wa sin so maintenance culture ni problem ta ni oto ni pe ka na owo lori nkan oto ni pe se amojuto so emi ri pe problem ta ni country ni pe se ka
0: ebi ta wa ni ta la ebi ta ni ta amojuto
2: ijoba ni
0: o ti tan
1: e so ri nkan nkan mi to tun wa nbe ni pe a le bu ijoba ipinle oyo na nikan nitori pe to ba wo na enugun na oro yi na o ba won na awon lo gba league so awon na se n ko ibi ti awon na ma sugbon a je ti bo pe o se se to pe ki awon na kan lo
0: ko ba sun
1: eh
0: ko ba sun awon kan ni ti wa
1: oro so ye oje mo kan so oro so
0: ye
1: to pe to ba so oro so ye oro oji di ojo kan ni ye oro oji di ojo kan sugbon
0: oya mo mu toyo to mu lobo
1: e so ri ti toyo yen ni pe a ti ma nso awon yoruba ma nso oro kan pe ohun to ba ti ya pe mo o di ba fun na tete ati o dajo pe ya o so na to tu ki agbo mo nkan ta so ni pe e ti mo pe oyo o se se kan se dada apapa se ye ge bi kan ti kin so oro kin segun arewa ori pe to ba o kin kan national stadium to wa labuja nigba ti kin chi ngba yen obasanjo moranti boya 2003 or 2004 awon brazil ohun la pe wa si kin ngba yen sedo mi ngba ton den na wa ma abuja 30 awon ronaldino wa wo bayi papa asire abuja so ah ni maintenance culture oro ton de so when be sedo bayi o si over 90 years maracana sedo to wa brazil so awon iyen ni maintenance culture if ato gan ti joba mi gan to ba ko ah ni sugbon nkan to kan dun yan ni pe ipinle oyo lo ma gba o de ti over 26 years ata ti gba
0: o wa fe lowo continental ke ta se mura le ni ipinle ogun
1: awon ise lo si ipinle ogun nkan ta wa so ni pe
0: awon so nkan ta yo sumo mi
1: so oyo de o mo awon fans gan se en ti o ti rowo je to pe ipinle oyo gan bo fe lowo bo gan boyo waste mi gan bi 2000 a je ti wa lo si ipinle ogun awon ma waste then so nkan ta so yen pe o ma se akoba fun ipinle oyo pe eni ta wo gan o mo awon player to pe tinu won ti dun a de mo bi awon arabadan oyo se bo se ma tu aya awon ije mi wa kan to pe to ma gbe ti ango mejo ero ma po sugbon ipinle ogun bayi lo ma fe janfani o ko wa ko ni nigeria pe kamo le mo le mu stadium bi meta men o de ma ndun wa nkan to ma ndun wa ni pe all competition bayi to ba gbagbe nations cup o ti ati o si e mo lati 2000 igba ta de o si e ngba yen awa ati Ghana rajo o si e so o je nkan to tabuku wa ta de bra kan kan ja to Africa.

0: papa ti be e je ki e je gba pede odo awon alara wa e mo pa nugo na ana se fun an fi po lupe be se gba wa fe so kankan lori ti ipile oyo sari so kin to gba
1: bi lo se ke tun fe so ni pe ara idi pataki to fi da pa won african countries nigerian countries ton lo soju wa ni caf champions league ti won fi se daada ni pe te ba lo wo won lati bi oru bi mewa seyin most of them won kin play le won bi kan ma gbe won kuro ni
2: ibi eh port harcourt babo ni uyo
1: so to ba de ti ri be awon se mi to ya pe mo si ji bi a mo ni 1000 naira dani ti mo ji ni ibadan ti mo le lo fun 1000 naira 500 naira yi wo bo won me ti wo ko tu ko mo
2: ko awa ya be egberun mejo
1: so
2: abe egberun mefa
1: ko ti o wi pe failure kan ko ti de fun gbogbo won gan e pe ko le leyo ko to lo si tournament iyen lo kini ijoba ipinlo oyo ngo lati igba ti league ti pari teyin gan ti mo pe stadium yo meet standard te se wa duro igba ti cafe se wa wo ma so fi pe kini yoko kilo de ti won loke won ma pe kini kan supplementary budget e le ma budget tele bo le sade gbo wole gboke ati qualify o e je ka sa ni bi bi 500 million yo bi abi 1 billion yo e ka sa lo ndo si papa se to pe a le meet standard cafe so emi ri wipe ibi ti failure oko ti set ni le ni wipe wa emi o lemi o mo tan tun lo this time around de pe ko o emi ko ti collect pe failure owo o ti ti wa state
2: so ri nkan ti nkan mi to de wa nbe gebe o ti kan so se go are wa so ni pe if ato te en ba fe se daada gan ori pe to ba wo awon team to se daada a point to ba ti mun li e boyo fe gba league ile e point to ba ti mun li e o budo po ju ewe lo o te ri pe awon to se daada gan ni le kini gan europe gan o ma ri pe elomi le wa se we kan to pe anti le na bi 30 but to ba dele a pada je so iyen wa je ko fun wa pe ni kini southwest to ba so pe kan bai pe ka soro pe most of awon oloseru wa gan to nse campaign an fi be soro re
3: daaya o se youtube lo no
2: an fi be soro re daaya so ko si na to kan won
1: o ti de bi se
2: re a ma so ko si na to kan won
1: e je ko wa soro re se re oro po soro re daaya eyo ni oyin mo ma bu seri awa ma ni orefe lati bo debate e ma gbe to ma so ni pa debate ke me ma gba won to fe dije wa sori boya podium e kan to ma so ni pe ero to agbe ero eko osise joba awon journalist ge te je ri ko ki so wi pe e jo sa o e te ba de
3: joba ku ada ke me de o
1: be
3: ni ojo abameta to koja ni pele osun
1: be ni
3: ti gbere ti le se iroyin merin to parapo
2: eyan kan lo wa eyan kan lo wa
3: e wa so wi pe ani an soro kan to ndo ni an so eto abo lori ese joba ni lori abo lowo e pe e complain lori eto abo se ma to je pe e se campaign o wa lo bu awo ni royin
1: e ma e wo
3: e
1: ma
3: ni
1: ba e ma
3: ni ba e
2: ma
3: ni ba e ma ni
2: ba e ma ni ba e ma ni ba e
1: ti awon are wa won fori le Nigeria le won lo si chapter mouse e to si talk message joba ije won bero ori ti ke bero ori pe se ri lo ko won ti so won ma fix the date bo emi na wa re le ba se yin oniroyin osun won re bayi ati mo ko so pa pe se ke kan losun to da se to ba ti wa de to pa para fix date won ba ti wa koju ko e bere lowo gomina e bere lowo to fe dije wi pe sa stadium mewa to je mega ko at airport sun duro ti ani stadium kan
3: ibere mi wa re wi pe en to ba ri ko lo bi le ri oro
1: ti wa sori ni
3: a ge ge ru wa le ri ko ba bi le ri oro
1: a gbe so komi de ti so wi pe won ni won so fa won won lo ti won ni
3: pe o ko na na le so a le so o ma e o ka ni daga ejakemu pe meji ipo meji pere ni won mu o de 1615111 te mo ti lo e ni gbe agbenu so gomi le gbere so ru e
1: mi
3: pe kini mi pa so ba wa ti ni e so ri pe mi le e so pe mi le mi so be e so ri pe mi le mi so be pe agbenu so gomi le o le so ri pe so ba won o de 1615111 lo wa salaye fun a
4: Abu
3: Aba ni ati pari oro ti stadium o dojo Thursday nti e tori en ton do me bayi ni pe a fe yi oro sori awon eroyin e wa eje o ya kuna batata ke fi gbese gbe ti won mu kan yi
4: ba mu ara eh awon fe lo lori ti infatino yen
3: o ya
4: o gun ni nu ka ma po wole ama awon ofin ati ti amulu awon ofin lo to so ra ni football pe apepepe yen o bi ke bi to ti me yen bi nta ti ore mo la ani e
3: mo
4: ba le ti afcon to ti mo ti ja faja gba
3: e je ki mo lo laaro ojo ti lo se ri ti oro wi pe ti ewo e gogo mo ipinle osun e sa morale won de pe le kwara na lojo alamisi na ni infotutu kini ore o dabi pe ke se asese lojo wi pe ti won ba ti se daada won wa fe mo ri oro sori awon tojo niroyin wi pe kini kan lo se kini kan e kan ni yin ni baba ji olu aso ti pe igba keji gomina ye to je commissioner fun ere daraya igbageji gomina ogbe o si ti jo soro wi pa won ogbe call ko to di pepe e to ba igba eni to wa je agbenuso gomina gbele sun o wa lawo ni royin so fa won pa fe se debate abi pe kini to ba di jo se to ba di jo alamisun a tun so o ya e je mo lo loruko se gbara wa ta jo se laaro to ni loruko ayedeji sun ni bare adewale adedayo lo ko temi o titi digba mi ta mo lanfani lati pade

0: kamo akira ti ku oju me ku ajode toni a jilo de bi o enle be o akiyo atoko kini on de ba se mo npe o awon iroyin agbo so gbana agbo sifila sigele agbo ko a agbo rerin loju agbo lami loju agbo ere agbo para do gbe gbogbe a ko wa lori a tu pa le iroyin bi ere bi awada oni ojo kerimo re ninu osu ogun odun oko le legba le mefa enle be won o sa jilo de bi o olotire waju ogun ni yi ọpẹ ibiti lọkọ temi tori mi awọn ọpẹ mejile wa bi o ba je woro a si je poto e mo pe wa woro lodun je bread lodun je resi ni o e wa poto ma lodun je bread abi bo ni
1: to aro to ba tutu la yan sabasi o de lo wuro to ni eto yin eto wa eto atupa le royin
0: be ni o
1: sori kanin diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora lodo ti yin bo le se wa npe awon kan won ti gbe ababa won ti gbe si o soro
0: o
1: ko ajimu ni fẹ mi lọwọrọ to ni awon elomina ogun ege ni won fe gbe lọwọrọ to ni mo le lomi ni oro ti yin aboni ko be ni le badan awon lafure
0: ati gbagiri
1: ati abole wedu ogun feni ogun bani ni nkan bi ago mejo wuro koja iseju meji
0: ona lofun
1: taiwo adeyemi oruko mi
0: odo eleji re
1: sori mo la
0: ati gbegiri ati nse won ko bi loni atuko kini on de iwon ro awon iroyin ohun lodo temi fangadi mo nbe bi mo ni punch o mo le tun lawon ewe iroyin to po koda lara awon ewe iroyin to wa lodo mi ma de yara royin ti yara royin channel lojuma to ni o mi ba tun le mori ko nbe mo tun se be mo n gbe body lo sawon bo mi ni o
1: to opa lowuro toni tipa la fi ko wole
0: kenje
1: yepe ate royin ni leadership yo mu kanle lowuro toni poch nko daily trust daily post abebele vanguard yo fo opa to lowuro toni na ni
0: aje je npera lodo mi niyan tori pe bakan na lo ma se sori na ninu woro yin vanguard na ni mo ti fa sare mu o so mo pe iya meje bayi ni je meme ko to do njije o loro adasile lopa e pẹlẹ ma ni tinubu yo gba agbe kale akojo bi eto un se fere lojo keta osu kesan ni o gbaja bi agbela umo lo soro gẹmọ sisala yiwo ni inse ni iko ton sise folesi are lori oro agbe kale olopa ipele ati awon aba eto to je eto abadofin re lana ojo aje o won ti ni sere akojo gbogbo awon eroja ti o wa ninu abadofin na lawon yo mo te pepere fun are bola tinubu ni ojo keta ninu osu kesan o gẹbi alaga fun igbimo ton sise ohun to tin se eni tin se oga agba yen adare awon osise si are femi gbaja bi abila bo se kala yo oro so oko oro ni sere se ni igbimo apapo fun ti oro tari ohun ni won ma jabo fawo niroyin nile ijoba presidential filler ni jebe labuja o lana ojo aje o leyin ti won se ifilole ipade ti won se won kala ye se won ni saju agbe kale eto na fun are oni se ni awon yo se ifekun lokun tawo se pari gbogbo awon akonu ati akojo eyi oro to ni se pelu olopa ipinle o oro ti pe ninu osu keje ni tinubu se ifilole igbimo are ohun eleyi ti won yo gbarade lori gbogbo awon to ni se pelu ofin ti oro mo agbe kale ati amulo olopa ipinle jake jado orilede yi mo ni se aro mo aran to fe wo reluwe irile odun ni oko ti o wo ku kan o vanguard lo gbero yin leji re o
1: to pa bo mu aran lowo ro to ni leadership mo mo gba mu opa keke royin ti mo gbe
0: garu
1: waju gba keji are le imbe garu hun de to ni agba ki wa loja akromo tutun wo blue cavalry baje amo wa wa agba agba tutun wa ni kale na mo ni igba keji are yi kasi setima ti kese awon ijoba ipinle ka create botoro ile ye kanko de awon ilana to je ki awon eyan gboko won wa se pinle won gege bi ise ti ma se wi o ni ewo ase ara po le ye lori oro aje o mo gbara le ibise to lede atowo awon ipinle nigba to soro nibi apere kan to ni se lori oro aje ati idokowo to waye ni ilu asaba ni ipinle delta ase ti ma tenu mo pe a po le ise gbese lati ri pe won mo atunse nipa oro aje le ye o wa pabi o ya bi du oro hun o ni awon ijoba ipinle na gbodo gbiyanju kan je ki ayika won dun wo ki awon idokowo le gbese won wa o wa tenumo o ni ewu o awon ipinle na ti n gbiyanju lati de pe awon oludokowo ngoko won wa se ipinle won opa leadership ni lo buro to ni
0: e meti wa ninu weroyin punch lodo mi o eyan to ba tin so re gbadadan ni ko je lafo o olure mi tinubu kan sarasi wike o lori bo se so ilu abuja o so odo tun o nse ni aya re lewa senator olure mi tinubu lanojo aje o kan saragbo suba sadan kata fun minister foro lulu ilewa ye son wike fun bo se so abawole ilu abuja do tun o eleyi te o so de awo si fila ge bo se sala yoro nigba ti won se eto na ni asoro kimani ni ile ijoba labuja o nibi ti o ti kasara si nse olulu ile wa ti awon tun se akoso be fun bi won se so ayika be do tun pelu akitiyan leleyi ti o tun fi fi iwe eri o mo gbo suba fun ole wike lowo eni tin se minister fun olulu ile wa o ni abuja to fi mo minister keji fun olulu ile wa iyen dr maria bonkure eleyi ti aya re le wa sakawe abawole ati enu ona ilu abuja na ti ilu abuja kan fun bi eyi ton safio bi pe se ni won ti n ri awon o asodo tun eyi to mu ki ilu na ko wa bo si ye ko mo wa bi won se sa gbe kale re ni bere pepepe yori gabi o se ni amosa o o se ni o ni jakule pe o se o ye ki awon ipinle ka won o ti wa awukan se ru nkan baye ni eyi to n sele yi ka won o le lu lawon ipinle ko wa won se eni ti o sumala pata ni ki jade ran o punch lo gberoyin eleji re o
1: to opa punch ile mi na gba mo lowuro toni keke royin ti mo gbe waju umayi mo gbede lowuro toni toni ipakore eko gbo suti minister lele ye fun ise ode david umayi ti tako oro kan tawon kan pe kan gba se lowo re latare bi enikan se dagbere saye se legbe re gege bo se we oni ade tenubo ko mo wo tawon yan so are wa pa se fun pe umayi ma ba se re lo umayi ma ba Ma ba ni mai teswago ni share ko ma pese awon ona to duwo mai lo fo lede ni o kan to ede ninu fono to gbina ya lojo ko esire lana ojo aje nigba tawon eyan nbo enu atelu ko to waye si arabini meri abira to je osere apole yi to wa ni janu ise ode tagbede faye nile egbe mai ni inu osu kefa mai wa tenu oni ewo awon eyan kan won mo nko wo osilu boyu ko obirin ohun won sin pe ko fi je sile punch no roto ni opa
0: oda na emi ti gbera o vanguard mo pada si o se onigari to ba foju dojo ni o se se o ko so je pa jawire farale ara adugbo won pe iya taiwo iwo na yabo wa korin te baje lale oni fa won mo ati won na o nse ni lori oro eto dibo gomina losuma ni e ma se faye gba n to sele lodun 1983 o la si gbohun ko mo ba tun sele mo o adeleke imo lo kitinu bo ni lo o jawe akiwo fun are o se ni gomina ni ipinle osun mo ni ademola adeleke o ma ti jawe akiwo fun are bola tinubu o oni ko ma se faye gba ahun yibo iyen eto dibo gomina tojo ke dogun ninu osu kejo odun ta wa yi ni ipinle ohun o oni tabi kini ki la asigbo oselu to bele lodun 1983 ko mo ba tun bele o gabi gomina o se parowo se alagana to se musu lowo to bada sowo si ni ami yi ti o se o ale pe yo funi ni suye ko sale lada si le pe yo sale lada ko funi ni suye nigba to n ba won lati le yegbe oselu na soro ni orita sabo ni joba abile olorun da ni ipinle osun lanaju aje se lo sale pe are eji se oju se yin o ke si dabobo awon eyan papa julo lowo ba won olopa sin sin won bakubaku age bi oro re oni are mo lo ka gbera ti mo wo are wo ran lowo ta wa yi lori lasigbo selu to sele ni pile osun ele to si je pe pelu bi egbe bi awon loye ninu egbe oselu akodun se pe are la won fe ba lo lodun 2027 ninu eto dibo to nbo ni ipinle tosun oni sugba are ko mo gbe igbese kankan lowo ta wa yi ge bi o se gbe jade ninu oro re le to fi lede lana ojo aje mo ni se o ko bo to jogo yo o bo dare ti yo ni kile o lẹyin ko yawo ko gbo be lo vanguard lo gbero yin leji re o
1: to daily trust mo gba mo lowuro toni opa keke oye mi ti mo gun se yi makinde mo gbe waju re se yi to se kan se ni ipinle oyo o mo pada fun lede ninu oroyin ohun oni ewo oni kila tu fe ko si gbedu oro yi omoye fun ipo are labi asia egbe oselu elege ally people's movement apm to je gomina ipinle oyo se makede to se kan se o mo ti bo enu atelu igbese to lede lori oro aje labe isakoso ahmed Bola Tinubu o tesiwaju o ni ewu o gbogbo awon gbese to lede labe isakoso are Tinubu o je awon gbese to se opolopo nira fun awon mole ye Makinde o wa tenumo o ni ewu awon gbese ohun tin fi ara ni awon mole ye Makinde lo pabi to abi oro ninu Abeokuta lana ojo aje ni pinle Ogun pawiso loju awon moye fun ijoko nile igbimo asofin apapo omo ye fun ko governor ati legbimo asofin ni ipinle Ogun ega bo sewe oni ewo pe to lede nigba to yo kuro lo jije o pentro ye subsidy awon to de ba wona Nigeria o ma lo se opolopa ko ba fun awon omo le ye Makinde ri are
0: yes you da
1: very trust ni lo fi opa
0: oda ebe ti para sinu ero yi punch lodo temi o ara to ba wo godo ma ni fi mu jebuda o ayin se ni join YSC won ti pa ni dada won ni dada la o e gbodo ni certificate ti o sa won mo yin fun eto na de o feyin te versus agunbaniro ni le Nigeria o gabi won si gbe jade ajo agunbaniro ni le wa ti se ikiwo jawe akiwo wo pe bo won to ba ro pa won fe lo si agunbaniro o won gbodo ni iyen ohun ti won pe ni ned ohun tin se ifuruko sile apapo lori ero ayelujara ti gba lode iyen ti won pe ni ned bi won si gbe jade won ni ikilo yi ma lo se pataki bi eto na se ntes waju fun igbarade yen fun awon ise tuntun mi to je agunbaniro ti won mura o lati gba koso bi won se nsalaye nigba ti won ni awon akitiyan ta won sasoko to re koko re o le koko ni lati ri pe eto abo o ma wa fun won lasiko tan ba wa lawon budo ifini wo se won ati awon ire ajo ti won rin ge bi omo agunbaniro nile wa o won ni eyi di mimo fara lu wi pe loju opo itakun e si won o lanaju aje won ni se ni won kede pe se ri ned ta wuye e gbodo ni foruko sile ohun lori ero ale yara ti won pe ni ned o gebi won se ni o pada da o si se pataki gbogbo awon to ba ro lokan o pe awon fe si agunbaniro ni orilede yi o se bo ba se wure la so mi gbona ni a le fi po ti a le si pogi a le fi se ikokoro eje bu koda a le fi se resi o eleji re bo ba se wure na la se nori eni o a le gbe punch koda a le fi get afro a si le se kini a le fi get skin punch lo gberun yi o
1: to a se galasi na
0: are na ni
1: to daily post mo gba mo lowuro oto ni keke royin mi ti mogun waju agbejoro kan mo gbede lowuro oto ni to ni adate wo yi koleja amo ni aburo to gbojule aja fe to moniyan ni laye roje agbejoro Femi Folana SA ati apole ye lori igbese la le se afikun owo na o tanuma pe amole Nigeria kan mo mo je kan mo jiya awon asise ijoba to ti waye ni eka ina mona mona nigba to soro oloyin ninu ilawe ekiti ni ilawe ekiti ni ipinle ekiti Folana tanuma pe ko jopa Nigeria koko de pe o pese ran to duro de fun awon omole yin na ko to mo ro pe o se afikun owo na ege bo se we ori are Bola Tinubu jeje nigba polongo re bi pe ina mona mona yo duro re si kege bo se we ori la koko ta wa ye ijaba ina un ko duro re keta ka gbadun re ka to ma wo pe e se afikun re to opa ele post ni lowo to ni
0: emi ti gbera yara royin channel mo fe lo o saju ka to polowo oja ni abehun o eje ngbera pa ibi ti mo si lona re o se ohun to mu ki dada pa lori ni o eni to si school ko ma sa firama ni ile asofin agba won ma tun ti ranse pe ajo ile ise NPCL o CBN o atawon mi o koda wakati meji leni adorin ni won fun won o lati farahan waju awon igbemo ile asofin agba nile wa tori si akoto wa aralu won ti fi gbendeke wakati meji leni adorin 72 hours won ti fi lede o bi gbendeke fun ile ise ile pe NPCL won fi lede na fun banki agba ile wa CBN o koda won fi lede fun ajo tori si dagbo soke ekun Niger Delta NDDC won tun wa fi lede na o ajo tori si bi oro epo beti robo se lo nile wa NUPRCO atawon ajo mi won pe ki won farahan ni waju awon pe gabi won se ni won kuna lati farahan nigba tawon saju ranse pe won o gini akoko o lati wa ko waro lori awon esun to ni se pelu sise ayewo iwe owo eyi ti won pa wole ni abenu ninu awon ajo na gabi ase na mo se fi lede latoro igbimo won o nigba ton se pade won lana ojo ajemo ni se arifin igbe okere o to mo pe ba mi oju yin wa fo ni teran fi gba won sagba tu waju yin lo won ni awon ajo na won kuna lati farahan nigba ti won saju ranse pe won amo wa alaga igbimo na senator Ibrahim Dankwambo o sa ayo ni ranse pe ni na lo wu je ara awon afojusun in to fi gbe lawon lowo gabi ile ta won fe se gabi igbimo na nile asofin lati ri pe gbogbo awon to ye ka won se la won mu se ta won si mu se gbole lori o wa soro kin to pari o eleji re o ni se ri inu awon ko dun lori bi awon ajo na bi won ko se wa ti won ko si so nkankan lori idi ti won ko fi yoju si igbimo to ja sile asofin na gabi okan lara awon mo egbe ninu igbimo le asofin agba na babangida uzeni bo saka we gbese ti won se oni ewo arifi gba o na lese sile asofin apapo tori pe aranse pe yin e wa atuwa e tun wa e tun wa kala ye se lori idi ti e o fi yoju sile asofin agba nile wa o se igberaga ni mo ni gbe keke na pep wo ka wo se o nti ojo le ti wo bo mi le lori ni baluwe lo channel yara iroyin wa lo gbe eleji re o
1: to pa leyin si na pe ya pada ni
0: ale atesiwaju
1: e kan si
0: aki yu e lebe o
1: ku ikale
2: Ferobin Ion and Care, the good for your body, yeah, you, yeah. Oh, yes.
3: Wake up, feel strong, feel free with Ferobin. Iron for you and me. Ferobin is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferobin, the ideal blood builder.
4: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
5: Parents and guardians, give your child the advantage of quality education and practical skills at A-plus Solid Foundation Technical and Vocational School. For years, we've nurtured excellence in academics and character. Now, we've expanded to include vocational training in computer studies, tailoring, catering, carpentry, and more. Admission is now open and our intensive August lessons begin on the 3rd of August, 2026. Here's the voice of the Zonal Coordinator, Quality Assurance Bureau, Ministry of Education.
6: Beautiful school, which is conducive for teaching and learning, that will build our children in terms of science and technology. The school has registered their children for Waeka Neko. This exam will be written in this school from now henceforth. And we are seeing that. Let your children come to this school.
5: So, visit us at number 2, Olaiya Street, Agboba, Ilorin, or call
7: 0703-643-7807.
5: A-plus Solid Foundation Technical and Vocational School. Enroll today, excel tomorrow.
8: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi.
9: Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
8: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
10: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kọ̀nọ́fùrù.
8: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
10: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe.

0: Get M-Copper and Samsung phone for any of our M-Copper shop within near you. You still fit locate any of our sales agents for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copper. Own now, now. Pay small, small.
1: So, ekabo pada sori eto yin eto wa eto wa
2: tupale iroyin
1: ni kan da amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara opa eto nte
2: siwaju
1: ni post mu mo gba mu lowuro to ni keke iroyin mi ti mo gun garo ohun waju peter mo gbede lowuro to ni toni oni kilatu ko si gbedu oro ye omoye fun ipa re labi ase egbe selu alatako Nigerian Democratic Congress NDC feto dibo odun to nbo peter bi omo ti bu enu atelu isele mo se ko awon olujosin nigbekun ni ipinle enugun ege bo se wi obi mo kaminu yoke kan ma se kolu sawon le ijosin lakoko ta wa ye omo ti wa di ajanu la se kan gbese ake lori re nigba to nsoro ni oju opo x re obi mo tenumo wi pe iroyin to lede pe won ko awon olujosin kan nigbekun nile ijosin kan ni ipinle enugun ege bo se wi oni ewo lakoko ta wa ye adire ba lokun arorokun aroradire lori eto abo nile Nigeria gege bo se wi oni ta ba rin gbewo ko si kankan to je pe awon daran won ti ma so se lori lede yi to deri to post ni lowo to ni opa
2: panchire lodo temi o se ori ti omu ogari sun ni ban gbigba na buwa fun yo ma fo o yo ja fo o ajo lopa re o won ma sibe won do la arakunrin kan ma ni eh latari pe won fesun kan o won ni aja nkan gba lowo eni ni nipele rivers ni o arakunrin kan lori mo ko yo o ni owo iku o nigba tawon tinu bi ta fe se be tan fe se ku pa o won fura si pe o je adigunjale to je pe won ma ja nkan gba ni o ni ipinle rivers isele na lo waye ke bi fura video kan ti won gbe lori itakun iyan Instagram o se gbe lana ni ojo aiku sunday ni jeto de yo a ri pa pe se ni afurasi na won fe se pa pe se ni o ma ji phone obirin kan o ja gba o ja phone obirin kan gba nigba ti won wa ninu oko bus akero mo ni ke bi ani ti sele to soju re bo se so o ni amo sa wa afurasi na won na wo gan o latodo awon odo kan nigba ti won na wo gan se ni won se basubasu ka won olopa o to de nigba ta won leto abode se ni awon se olopa won da soro won fi mamu gari won ko bo lowo o won wa gbe sinu mato won o na ba wa lo pe ka ma ba pa si ojuko sugbon ki won to gbe lo won ni owo iyadun o sori ti o je ko baba ibenu oko yo yorun si ta punch lo gbe o
1: to opa vanguard ni waju temi ye oni ibinu re ye ko mo pe olowo ohun ko ni kankan
2: ko lesen le o
1: ile giga ijoba ipinle Kano o ti ran okunrin kan ni ewon o ti ran okunrin eni odun 37 tai taminu oni kan yegi fun ti emi football ara re atari pe o je bi esun tija okemi Samson Yakubu won ni taninu ati Martin Joseph ni agbegbe Okunka ni Kano won ni won je bi esun ipaniyan gbadan fi die mule won ni awon eyan hun oni won ja okemi Olugbe Yakubu nigba tawon mejeje ejo niba ton yo nsoro lori oro oselu to je pe o ba fi binu gun Olugbe ogun ni obe laya
2: Kolon sanwa lo ro se ni. Vanguard ni. Ke nba bata lesi adajo ile ejo giga ni ipinle Kebbilohun ti won jigbe iyen onidajo Faruku Musa won ti ni o ti ri itusile gba o layo atalafia awon molebi re won jeri si lanojo aje koda alukura ajo lopa ni ipinle ohun Basir Usman ohun na jeri si pe adajo na won ti yonda re o ge bi won se ni amo sa o won ni gbogbo ti won bere ajo lopa ni awon ko san kankan o tan fi gba le o ati pe awon yo se iwadi lori awon to jigbe awon si nawo gan lati foju awon ni ton ba ofin kan le fi asa ti o ni kan se aja to rile ekun to bo kaki kore adupe o channel ni yara re to gbe o
1: opa je ngba bata ni di ese eleyi na oni obirin kan eni ogbon odun abse ubale oni won ti ja okun mi re ni abule garimalam ni joba bile gamawa ni ipinle bauchi lori esun pe won ni o je aje
2: ah
1: mi fi die mule pe awon afurasi kan toruko re nje gaba dadu ni ojo keje de ni ogbon osu keje lo ko ayan meji kan lo si agbisi ile olugbe ohun pelu egba ati adadowo won so je pe won se ikolu si olugbe ohun won fi die mule pe won fi esu kan oko olugbe ohun adu sabo wi pe iyawo re o je aje o si fi pamose ni ole re won ni bi ikolu ohun won ni awon afurasi ohun won ma se ikolu si adu sabo se pe won tun fi ada won fi sa iyawo re afse ubaye kolon sanu wa na meta mi na won ju se ikolu so ninu mo lebi ohun
2: won pa iya mi lagbara o
1: daily trust ni lowo to ni
2: to oda kama labala keju labala ta pe ni abala la me to

0: to e ka bo pada sori eto yin eto wa eto wa
1: ti o pa le ni
0: nkan da mo de ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire abala lami eto labala yi on lami eto bi wa tara le ati jo ma nfoju sunukun wo awon royin tatika si e ti gbo yin ni owuro toni ka so fun ara le pe wo ya alamu amu ta wujo wa tara le labala yi o je iwoye eya ara le ati lami eto jo wa ko ni se lori iwoye kan da 8.7 nilo lorin ati awa ta ntuko eto yi opa ajagbe won wole
1: ka ba ki malam abrafiu olariwaju asiko ti ka won se
2: aki gbogbo ara le ka ro akabo siri to laro yi
1: adupe o mo lodo re
0: me eh de ka lo si waju gomina ipinle oyo se makinde to nse kan si ni ipinle oyo oni ta ba ni ka wo atunto to lede labe isakoso are bola tinubu pe onu ti kunra de ba awon mo ile yi be eh de ke se makinde na fe dupo are lonu to nbo labe gbe oselu elege apm awon ka wo pe oro se yi makinde da pe owo oselu ni pe se bi laipe yi mo pe ni ti ri oto idi latenu are pe awon gomina gangan ni soro ta ni pe obe se bi to wo ti won gba pe won na fun kan te ko se fa mara ilu mana oro re
2: eh sheri auda ka wo message ko ma ja si pe a focus pupo lori messenger bo ni opo gba ta ba soro lori en to soro oro yen oni ni won to ti e ba wo ninu islam ti emi ri na ri die ti eyan ba fe gba oro anabi wa pe lagbaja o oun lo gba oro anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo gba aditi wa ke to le accept any oro kankan lodo eniyan e gboro check record re antecedent ki la won kan to na ti se ri jo ti paro ri ko la bi e ba ti tanyan ri tokan ni a omo yi aya to diwo ku to di kuku ti o si kankan re ba to ti wa se be ri e gboro gba oro re gbo pe o soro kan bo se ri ninu islam yen ta ba fe fi wo iru oro ti awon elomi ba so ninu oselu e ri pe lopo gba tan ma jo wa papo awon oro ba yen ki se pe won o mo ni gba na ta e mo ko amo won ni so sira won tin start jo wa ninu egbe kan na abo to wa si ti pe won o ti jo si papo ti won o si ni line kan na won bere si ni ma so iru fe oro mi koda ngba mi wa won le jo wa ninu egbe kan na ti ero won o ni jora won oke okay, lapeju ensin eyin eworu ti pinle kwara nbi eworu ti G15 ati gomina tawon eyan re e ri pe inu egba kan na jo wa se kan won ni won si soro te ba de gbo awon oro tawon na so won mo so awon alebu pe alebu gomina re alebu kini kan re ti a o ba ti jo si papo lakoko kan akoko gba yen la ma mo ero nu ti oda nipa eniyan to si ja si pa awon na mo tele tele ka wo nkan ti governor makinde so governor makinde na alatako n si are ni bayi toro na wa ipo are labese lu apm kon so te ba wo e ri pe lasiko yin la won na jare na soro e ya je ka wo oro tan so yen gege te ba wo reform ti are se looto awon resort kan wa fi asi pe eyan ni won ba lo le understand re pe future wa fun awon macro economy awon idoko to tobi pe ojo waju o wa fun pe ba se nlo lo yo padada ama ko le jo awa loju la wa tajara lu ki lo fi nu jo awa loju ti irorun ba ti si ti irorun intel ni order ta ba ti mo ri lara wa ke fe repo nisin se mo pe ti e ba fe repo nigeria o ra ni 1002 si 1003 sebi o si se to ise be 400 minutes lo si se re ko to pawo ta ba calculate based on our minimum wage in Nigeria but to wa pe lo awon yin bo le lo owo won po ju ti wa lo ama won ni si se ju se 3 to 5 minutes lo ti won fi gba owo won ta ba bi awon ijoba se mo so pe owo epo Nigeria lo cheap ju ohun lo se kini kan ju e be ni lo to ni ama igbaye gbadun na nko e gboro gbe ye o sira won won le afford na en tin gba salary to gba $100 o si se 3 hours $100 se mo ko ti gba bi 100 kini kan 1000 ni bi bayi se mo pe eni ti o gba 100,000 Nigeria yi yo si si osu eye die ni gba ju be lo awon to po ju won si se to koja ajo osu ise osu gan gba mi to ja je ti joba ati so talada ni so ta n so be ni pe awon igbese ta re n gbe yen emi kan fe ro won ni e mo wo be un pe e ri resort ni bi oke meye rara
3: ewo resort ti sale gegegegan o gegan ni je resort e yun o gbe wa lo bi to da o lojo waju o amo se a wa ku ko jo wa dojo de ni that is the argument of aralu o si get it right okay nisin ki mo bo wa si da mo de fe mu ya nisin
0: e ba wa di mu ba edimu eyin kwaje yi e ba wa enu ebodo ara le kasa kin pe ku kale

baye ba guti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni e wu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se bere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbekegbe pelu irinkurin o lanfa ni to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni barin ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara o to somo eyan pataki e jina si ayawo ka kiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re oto ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun shop global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

Al Hikma University, akoko ru e lorilede Nigeria, ti a mo lori ipinle igbagbo esin Islam ni odun 2005, a ki ko awon omoleko lasan, bi ki se ka ko omoleko to n gbe ni depo asaju pelu imo to peye to so ni die ni yi, eni eye lawujo, gbogbo awon eto igbeko won ni

0: na ni pe ko protect life and properties ko dabo bo emi ati dukia se mo pe emi opolopo yan safe ni se ke se pe ngbe bo si yan lori o ninu ti o mu emi yan safe laye o ebi ni tori pe eni te bi ba pa ironu ri o doti o le bere si ni mo ronu pe ah sawa ku sinu ebi yi ni ko mo ronu ati saburu kan lati fi survive la fi so fun yin pe ijoba state kokan e lawon factories lawon lawon ilu yin ti won produce awon je ni locally ije te ni connection pelu won lati wo ke kini cost of production yin e mo ke mo mo yin awon eyan mi je okay emi o mo fun yin le ba gbogbo nje te wa mo ja lodo yin obo ju ye bayi lo e si make announcement yen ti gbogbo yin o gbo ki lo le nbe semo ki lo so semo di over 10,000 naira per 10 kg about 13,000 abi 15,000 abi lo en na nisin emi o te ku to ja mo ti e mo won ta se ro sa ba won gbogbo ru awon kan yen ko yen ko won tijoba ba moju to nto ye kan moju to me
1: ijoba
0: ipinle ijoba ipinle
1: ati ijoba abile
0: ati ijoba abile ijoba ipinle ni tori pe ijoba abile o je ijoba ipinle o ijoba ipinle o je ijoba abile ori mumi
2: autonomy wa fun won
0: ko si fun won
2: pe ijoba abile o no
0: to tinu paper le so teri le temi ati ijowa o ni
1: opa je ka woro imi akọ wa tin lo
2: o da tori akoko gomina nipinle oyo ti eto dibo ipinle oyo bo se nsumo oja ipinle osun ipinle osun o ja wa ko fun are bola tinubu ni ewo lasi gbo se lo to sele lodun 1983 e ma je o sele o pe bo te je pe awon so pe awon fe dibo are fun are to wa be lowo ninu odun tin bo sugbon sibe o won ni are ka o gbera lori gbogbo lasi gbo tun sele saju ke to dibo gan o to waye e ma sa pe ose tin bo yi na le to dibo gomina ni ipinle osun yo waye ni eyi ta wo lo kan yi sugbon si de te ba gbagbe lodun 1983 ta wi na lasiko ti are Seu Sagare ti egbe oselu NPN nigba na National Party of Nigeria ti won wa ni ipo won ni lasiko to sele oju peto won yibo won yibo fun egbe oselu UPN ti Unity Party of Nigeria to je pe lo nduro oyo wa na la won to sele nigba na fa won to ba ti wa laye nigba ta wi to di lasiko oselu sugbon pelu gbogbo e na tun fa wele yi na ni pe won yibo won yibo lasiko gba na won ja ko ti gbogbo won se wa won seyin leyi to fa itaje sile nla ko lo mo ja riru e mo lorilede ye leyi to tun fi opin se size ijoba awarawo lekeji lorilede ye to mu ki are ana olugbe yen general Muhammadu Buhari to fi gba koso ni ojo kokanlelogun logbon osu keji lodun 1983 on kan na to fi opin se size keji ijoba awarawo baba e wa jajo wo bayi gege bi adeleke se nsoro yin se ki se pe ogo to ba gba la fun ni eto dibo ti won ronu pa won fe se ni pele osun pe ohun to wa gba o na la won fun bo pa bo bu lese la won fi se tori ti roro bayi fi n je yo ta si gbadura kiro sele mo lorilede yi abi ni pele ki pele kankan lorilede yi nje roro yi o wu oju ki gomina so jade iyen ni elekeji ni pe se looto awon tin sele ni pele osun ta n gbo saju eto dibo tun bo lona yi se le ro pe o ye kare na o gbegbe se looto
0: emi kan ma n wo lopo gba ni ti awon gomina ba n soro ngba mi e ma wa wo poke asa re ti lagbara lori awon kankan lori yin te ba wo in to fa ai leto abukakire ai ni joba abile to da duro ti n dabe gege bi n ta n so bo lekan okun to fa ileto abo to yaranti ni gbogbo orilede Nigeria awon owo ni o je ki local government o ni financial autonomous ta are igege ti to ti approve e pe ka awon local government mo gbo won funra won local government me lo ni gbo re funra re nisin ni ti to talk se tinu paper o local government lo le jade to le defend ye teyan pe awon gbo wo ta won funra won ko si including Osun state ko to di pe awon na fagbara ti won drag e mo ran lowo to fi ja si pa awon egbe mi ni se ijoba ipinle abi won ti para yanju e ni awon local government won
1: si wa lejo
0: won si wa lejo se get ba won kilo fa opolopo awon gomina yo je ki joba kilo local government o mo kun o da mi kun mo da be fun ra won okay political crisis tani mo je ki tani mo je ki o ija oselu mo poju emi mo ri bi pe e bi awon gomina ipinle ti sele mo ba tin sele ni e je ki fun lapere ipinle Kwara ninu opinle tin seto oselu to mature ju gbogbo ija ton ja ipinle Kwara nsin je enu ni ija kan wa si odo diamond yan ka ko wa so tele yi kan wa so tele yi nigbo lati gbo re o ti sele ipinle Kwara ti ton koruko sada ti won mo lo sa awon eyan pa to mo sa awon eyan nigba na but to be sincere ki yan so to jo to last gba ti governor to wa me ti de be yi ko ti e encourage ko ti e recognize Togri de bi pe won ti e lawon exist lo titi so gbogbo ipinle ti Togri ba ti wa ti won sin yan exist lo titi a check governor be na pe bawo lo se ti Togri se gbe ti yin no ni Togi se gbe todo ti e no ni Togi en to ba je security agba ni pinle yen o leto ati dabobolu re ala kon to fi dabobolu re ni pe o gbodo encourage nkankan to le be insecurity internal insecurity laarin ilu sira won awon mo wo gobe yen o yato city sin ta pe nigba kan o libi ta le rin mo e ti pade won e ti ri won to ma wa nu moto selu won e ti mo koda mo mada lowo won ko dani ni samu ni gbogbo kansele bo ipele ti ba ti won sele yen a le check governor won na pe se won no lowo ninu tin sele because kini kan ni mo sele te ba ti wa nu egbe kan te si nu egbe tin lo joba lowo loke a mo fi gbogbo gba kefi si joba oke pe ah won ku awon tohun lowo so ta ba wo kini yen dada a 40 governor na funra won tori pe won ka ko yawo ipinle won lati le won e gboro allow to agree ed ni si pe ngba ti ni bibai awon position na ni bibai na won lo togi na abi ri togi le ara won tori pa na ti ri pose to wa npinle kwara se se ko need oselu togi mo oselu ka jo gba won yan soro ni e wole lo ba won yan ke canvas won ke wa se radio ke campaign ke so te ba ni faralu kaluku ti understand pe politics ta need ju niyan ki le mo lo politics te ba lo awon be won mo se oselu bi ogun ni o si ti di tradition won o ti di political culture won lawon be be nikan ko to fi mo awon awon ipinle mi to ja won ni southwest me o common ati awon ipinle ni south south o komo kan ma fi jagiri jagan emi bobo pa bobo bule se kan ma fi soselu kini e wan grow now ti ijoba en to wa nbe ni si to hun na wa ri pe awon to wa loke won yes in wo ka ijoba ti egbe oselu ti ma won fa egbe to wa loke ni awon na wa strong won wa jon drag lara won emi o kan ro are tinubu tori gogogo wa lati ma nsele ori bale na ni mo para dari si o ye ki won gbegbe se ki won soro lori nto to ka won yan se ko la bo se pe aro wa na ni won pa ka si fun awon agbofun ni directive to ni agbara ase to le pe e je ka won eyan o mo ijoba tin ni ijoba re pe ah nigba ijoba mi o mo si kaluku kale ki kaluku digbo re bo ti to ati bo ti ye e mo wa partition lori e ko da bi to inu oro ti gomina ye so o ni a se be yin na la so pa wa digbo wa fun o se tun wa ne to bayi se mo lowo yen so gomina ye soro ye pelu tara nitori pe ohun na ti ri pe ah wahala yi tin poju so ohun na soro pelu tara so emi wa ro are e gbegbese to ya ni ka ni yajo yajo ko to fi penti ipinle awon ti ipinle kwara yin na ko ro ba pe para tun bu mi ran be ba ti bo le ran lori oro to kan yin te ba ti soro o se se ki soro ohun para wa de to para wa kan yin nisibayi nisin gomina ipinle osun oni number 1 security ipinle ohun in to fi mu ti fi nke si in to fi mu bale ti ba tin fi pariwo ah nkan tin sele to lagbara ni o so emi o ro won sa mo ro awon nek e mo wa partition o e se to idigbo lona to to atona to ye agbofinro e se n to to ati to ye mo gbe leyin anybody e de ba arrest awon yan lawfully ki e ba arrest awon yan lawfully fun en de ba de ti ri pe o se nkankan ti o wa lawful ko da won ba je gbe tin lo ijoba lowo abi ke se gbe tin lo ijoba lowo e mu ke de duro lori o to because ta ba ti duro lori o to agboro nigbagbo ninu yin ipe le se lati mo ku pe tojo waju da but ta lati padanu gbagbo na agbofinro ta padanu gbagbo nu gomina ta padanu adanu gbagbo ninu awon ajole to digbo o tun mo si pe a ore ti ojo waju re kankan fo lede yin niyan
1: papa eyin ko ade an ri ta wa da si
3: e tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso owuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
4: Fedobin Ion Ake, the good for your body, yeah, you, yeah.
5: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: sorry eto wae te ba wa dasi ni kan diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle okara loni pelu taiwo adeyemi ele jomi loni awon ni honorable omowe abdulmalik bashir mokulola risikatulai o ma kan je commissioner ni ipinle okara fun ro awon obirin ati amo ni inu omi be won won je to fife ro lati dije fun ijoko ni league match show fun awon sudan awon lorin we ati asa g15 won ko ya se ni kite fi se bayi ibi tan wa ni awon ni won adibo pe awon oba ni koro atawon ara ipile egbe ipile kwara won kan ko nkan tan ri ni
1: ben
0: anrebu se won adibo ma se yo fun po gomina
1: adibo won adibo
0: ba le chekun adibo
1: won adibo ni awon adibo ni ibi ti mo ti wa ni ward mi
0: bo ward ni
1: laduba ward ni mo ti wa asa local government
0: ta lo wole nbe
1: honorable yakubu danladi solid danladi ni syd
0: ibe wa ngba na ko to di pe won se te ko me se yi egbe camp wo le wa dad le wa ni abi ase ki le wa camp wo le wa
1: nigba ta kokko se ta kokko gbogbo wa gbogbo wa majority wa I'm talking at mo nsoro nipa bi 75% ma undo logoji ya ya seriki la wa ntori pe bi ti governor ni awon lonu
0: 75% yin gba na
1: beni immediately ti governor ti so fun wa pe fun di kan abekeji o ti gbogbo awa ta ajo megbe toro ye ta si gboye ibi ta tun lo re gbogbo wa na 75% yen na a tun daju ko bo yen ni as a loyal party person
0: iyen ni pe governor para pe yin leyin pe asereki awon lo mo
1: won need lati pe wa leyin
0: o se wa gbo
1: as a party person as a media as my Mr. Tawade yemi be se je media person sin kan kan wo ati nlo ninu media te gbo ni ko ra be lo meeting ko ra bi won pe yin kan so fun yin egbe politics ni hierarchy won ni lati ma la gogo leti awon eyan
0: itori ni abi bere yi ya se di ki ba so be kede e oju ta kun facebook ko mi won ti so jade
1: ben
0: sugbon ti yoru download a kan gbo we ma bi pe se gomina so abe yan me egbe e dagun la sase gomina ni
1: ko se nto le dagun la sase gomina awon ni leader awon ni leader egbe
0: yen pe ase gomina para tan won ni yen pe
1: ko se tan be ma malam ya ase kisi mo pe ko se tan be
0: kanu mo pe won se wan binu ba
1: eto won ni kan binu awo se emi o se bu ni emi o se gbagbo pe won binu eto won ni kan binu eto won ni kan binu o no ma nkan tan pe lo se lu na
0: nitori gomina to leader egbe se le pisi le kwara we ga de sister man da won ni ya ase kisi preferred successor won ni le boyen yen
1: ben
0: sugbon ni gbeyin lerin wakati mele ni ogun on pada yo soke se ya seriki won ti si free ti won se fun ya seriki ngba na
1: won ti
0: e so nisin ba e so nisin ba pe ni akoko kan ni edibo ibi kan boyin wa mele keji e tun gbo nkan kan labele pe o ti yoro pada o pe danladi e so nisin na ona lebo
1: ti begbe se ma nse Mr. Taiwo mu so fun yin pe media le mo e mo politics
0: o se ma nse
1: bi egbe se ma nse o jinu ju nkan ti mama so lori radio yi lo sugbon ti ma fe so die fun yin stakeholder ni mi ni asa local government stakeholder ni mi ni laduba ward ti mo ti wa eh ko nilo pe ki governor o mu ago ko mo lagogo ni gbogbo ward kiri pe ya seri kini edigbo fun ya seri rara o politics ni system o si ni hierarchy sugbon Mr. Taiwo media le wa ti mo ba ni mo so fun yin ko le ye yin tori pe media le wa
0: system
1: yin e so lo se lu
0: ki won fi tanje ni yen
1: ko satanje ko si itanje ni ani ko si tanje mi ani Mr. Taiwo te ba tin nu mi mo mo je mo ni ko si tanje
0: system lo se lu te lo fun ya se ri kini pe ni e so ba gomina ko so yi pe en ti awon fe lo ni gbogbo yin si ni e ti
1: eni te gbe fe lo ke se ndu
0: gomina le mi gomina lo pronounce o temi so yi
1: egbe lo pronounce e se gbe governor ni leader of the party
0: emi so ro because mo jade
1: emi no so bi to di one
0: ni gomina o ni pe aseriki me fe lo nisin bayi aseriki system te n lo ni apc yin bayi eni pe e kan wa e tan je e wa di pe so gun wa gbe lo se e wa iru e wa fi sile ko yin si e fi lesi free e wa kọbu si danladi yen ni pe la wa kasi meyin logun ati etan je ni system yin tan je ni
1: ani money
0: ba wo so fun pe e fun bi yin bayi ba wo ni e se mo pe gomina lo ya se di kinu
1: ba wo la se mo pe gomina lo ya se di the governor is the leader of the party
0: ba wo le
1: se mo ba wo na ni now ba wo na mo fe so yi Governor no lori egbe. Governance ni alasa egbe. Egbe na tun wa ni sorry ta npe ni araki lo lebo. Gbogbo sorry ti mo so yi lo nsise lo selu. Ko ni di pe eyan ko wa lagogo, ko si ni di pe governor wa mu message kan yo wa tes awon eyan nikan rara o. Egbe leto, egbe ni structure, egbe si ni nkan ton consider before pronouncement. So what gbogbo pronouncement ti manja oro enu ti gomina ipinle Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak ti mo fi to da ko won ti won ba ngbe jade gege bi o leader egbe gbogbo egbe ni ngbe jade won teni kankan koda Malam Abdulfatah Ezeki na wa nu awon to gbe jade ko si won so fun apa won so megbe oselu APC mo ajo gbe jade na ni
0: asi
1: loyal party person ajo gbe jade ni
0: emi suru
1: mo ma ti la ajo gbe jade se me ba jo gbe nkan jade se
0: na gba wi pe kini kan gbe ko waju won kan gbe so wa bi dalade awon na gba
1: se ni won gba won egbe mo kan ti e ba fe mo pe o gba nisin kon lo si bi egbe mi ti won ba ti si wa ni egbe ti won ti fa kadi e mo bi baba so jo sese lojo si to fa kadi PDP se ya ti mo Malam Abdulfatah ya se ki o ba ti se be won gba na nu begbe se dinu
0: awon na gba wi pe kan be ko
1: won gba na nu afi da to ba fe to fa kadi egbe yo
0: ni
1: to gba
0: G15
1: mo fi to atanpole pe oruko gba awon to wa men tori pe egbon wa ni won awon ti asin ponle ni won gbogbo olojo yi ta ba se nu won sasale yi ta ba se kere to yi awon ta si mo ni ta awon na de nse dada pelu wa sugbon oro election ati primary election ati ipo ti G15 fi soro G15 ti won ba ni gbagbo si pe election waye election to produce honorable Saliu Yakubu Danladi SYD ti won ba ni ko waye a je wi pe won ti si ese gbe tori ti eyan ba nfi e onu won si nkan nigbati senator Muslim Oba ni koro si won wa Kwara wa se election to produce SYD igba un gangan Senator Banikoro ni ti de airport ti won ti gbe protest won ti won ti sponsor protest pe awon gba nkan to but won so lo nje yen now o to bi a week or more ka to gbo pe won ni kusinu is that 7 months so selu ti won after to da ko won o awon na mo pe nda won no mo fi to da ko na la wa na ni won gbe but won rese won gbe dada ibi ni kiakia ti nkan ti sele ni wa ti fe onu opo e faramo ke se leyo se meji meta bi gba to pe won se tun wa lo nronu ara won won so made won dagba won lojo agbalagba ni gbogbo won
0: iyen ni pe
1: won ku gbogbo wa ni gbogbo won na
0: awon senator me ta ku le Kwara senator Umar Sodiq senator Lola Shiru senator Solid Mustafa awon aseriki BUB atawon to wa ninu G15 yi osiru yi won dada yen so bayi ko je won to
1: o ye waju ra wa lo
0: o
1: ye waju ra wa lo ko se nto mo se wa mo se wa ban jagbalagba won le ri mi kon ma ni oselu ye mi jo lo o ye wa yato
0: kayen ni ka lo ye won daada
1: o ye wa yato o ye gbogbo wa daada sugbo o ye wa daada to ye wa yato ke se nkankan na
0: iyen ni pe
1: o ye wa daada to ye wa yato
0: onorebun koyola
1: mun da yin lohun
0: iyen ni pe ka lo ye won daada ni won ti pariwo mo je kidi danladi won ni ma duro tan won ni ma duro fun opolopo
1: won ni duro fun opolopo ijo to ba je po ye won to wo ye won dada mi o ni lo because egbon wa ni gbogbo won
0: o
1: ye won to
0: it's not enough
1: ni yes egbon wa eyan wa ni gbogbo won to awon mi na wa te pe we are almost in the same kini
0: but eh so rokan
1: eh
0: lai polo waja yi ma awa ngo to ni se pe o tun ge loaded ti senator lo re egbe so se ma mi kan wi pe awon aworo sasa yi olubro se lo yi tan ba binu tan APC nipinle Kwara yo pada di ana e kan ni brain mu ara le lekan si mo kin pe e ku ikale
2: Mattress yi o le wole ko le wo
3: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori mattress to wa ninu apoti
2: duro apos kekere yi je mattress to kun looto
3: be ni mattress restorer ati compressor lati ile ise vitafoam ni
2: ha
4: o ma nfe si o ntobi si looto o
3: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu lekun toro lai si wahala ninu
4: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto koda o rorun daada
3: be ni pelu mattress restorer ati compressor su orun itura pelu idera mattress vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam ona igbesi aye to dara
5: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi oseri ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomi Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
6: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka ko ogun oyinbo lo se

0: won lori o to ge en to ba gbogbo yo to ge won mo pe o to ge duro fun pe ifi bigbega fun awon ti oro ndun ta npe ni marginalized people nkan to ga duro le lori ni o to ge o wa fun okunrin obirin odo omode agbalagba gbogbo ilu lo o to ge gbogbo kuara lo so po to ge olorin kan lo so eyan ko le gbera mo se tobi to toje G15 yi tan won le gbera won jo pe awon fe reload e kini won reload tape won da lohun aben ti o reload gan igba ti pe won fe reload moto kese ti won reload da fi movie tan fe reload da se won ti e mo nkan ti won fe reload gaga o to ge ju nkan teyan ko ma so pe ohun ni aba won perete kan rara o awa yi ga emi ti mo joko yi am a custodian of o to ge emi mo pe lola abdul malik bashir custodian of o to ge ni mi yes because gbogbo nkan ti gbogbo wa awon G15 won fi to to pon wole gbogbo nkan ti gbogbo wa gbe ta fi se yoke yoke le ni o to ge lo bi awa ta bi re ke se pe ngba ta ri wo de ti gbogbo nkan luku nwo nu moto to ko nu ankun ni amo ya won yan da wa nu oko nu ani si to pe ani wa la ta si kan te to wa nu oko nu a wa fo ko bu won la si ni mo se kere to waju yin Mr. Taiwade emi emi gangan am a custodian of Otoge ti won ba wa fe reload e won peru wa yi ka ko won bo se reload e ni
1: yen ni pe
0: won peru wa yi ni
1: owo enu lasan ni ori re ben so
0: in so pa wa in le se no si ba ni oro enu Mr. Taiwo ti n ba ni oro enu lasan mo n tabuku won ni mo si so pe egbon wa bi kan na gbogbo ati jo wa won si ti ko legbe APC tori won ti fa card won ya gbogbo nkan ta ba n so ka ma fi oro lele ko le ma ye wa
1: e so pe won ni film yen lowo
0: won ni film ati e ni lowo
1: ko ye won to ni yen
0: o je waju won lo emi o ni lo ko ye won to tori ko ye won to o wa derogative o je de abuku
1: iyen ni pe
0: agbalagba si ni gbogbo awon ta n wi o ye waju ra wa lo aya pe o ye waju ra wa lo na ma fi so pe o to geru lo de di yen iwo ni benu alo nitori pe cassette won gan kan ta ba reload gun ye won nkan to to gebe se gangan lo tin sele ni olodun ti ran oga wa ololaju lo mola Abdulrahman Abdulrazak lati je ko sele yo si mo lo be ni o sele pe ijoba odi joba gbogbo ara ilu mo fe mu Mr. Taiwo e farabalẹ ke gbo mi yo dijoba okunrin ijoba obinrin ijoba omode ijoba agbalagba honorable yakub saliu daladi ti mo fi to to atapele da ko won tori olodun eni apele ni olodun si pon won le bo se pon gbogbo ruwa yi na le won wa lati arin bi to je wi pe fun lati gba ti even democracy June 12 awa yi kere lo to but ati so se lu lo ni gbogbo gba yen I'm saying it ni public bye ibi ti won ti wa lati 1993 ni June 12 ti date odun kan atosu meta ni lanfani ati lo eka 1993 seni Kwara Central o ti je yi to po ju nbe Kwara Central ni mi su ba gbodo bara wa so dodo ko si da ka wa laarin awon wobia Kwara Central rara ilu to fe alaafia ta si man ja fe to gbogbo en to ba jajoji ti n gbele wa ilorun ni fe to re dun koda bo jealous awa amoya awon lesi keji ta di ba gbe ngba ta wa kekere awon si awon baba to bi wo fe to waju won because nkan ta mo lalada central emirate in general ni pe ke gbe to fe ni to ba to si nkan to gbe fun honorable Saliu Yakub Badalade o to si won o to si tori po do won ti foju wi na ijoba democracy yi o ti pe Kwara South tun se lodun mejo na awon Kwara North 1 year 3 months central ti se to je pe ijoba to ga wa lo lowo Malam Abdulrahman Abdulrazak to e ba je pe nitori pe a fe le PDP wo gbe konu wa si central sugbon won mo ngba yen pe ti won ba fe le PDP wo gbe to fe ki buko sarakat politics ko lo agbodo lo central ni won lo mo na laran sikini kan ko so mo na nu wa ti e ba se be ko e ki 2019 election ko je central but nitori pe won je pe ah awon na won le se ta ti wa se tan yo to pe ka wo pe ibo la fe file nkan to to geja funu gbogbo marginalized people awa yi na obirin wa marginalized na ijoba oga Malam Abdulrahman Abdulrazak ko fo to gegbe wa dide na mo mo yi commissioner ta ni ni ilu mi ti mo ti wa ni laduba won ta ma je to po council ona je mo boya won je se ri njo kan ti mo ti gbo bo mo je commissioner ni ilu mi ni laduba ka tu wa so pe lorun west ta tu judith gbogbo gbogbo omo laduba lo laye ni lorun west gbogbo ma asa lo

0: n lo west awon ti won laye fun di kabe keje ni gbogbo wa ile ohun ile oko ile ni o se ri fun awa niyan mo mo ni pe ladugo mi eyan kan lo je commissioner ri ni surrounding to sun meme and mother side mi na ni beti wa because I have the political background temi na wa fi je o to get sise o to get amoye obirin to lopo la won bayi amoye to ti lo ngba ta won na ti ijoba na lo sugbon lo ni yo to get sise o ki won ma reload nkankan ko se en ti o ba won play re ko ma reload nkankan ko si won ni re ni josi
1: be fin soro ma o bayi awon ma o bayi le pe ori di alaga egbe oselu APC ni la nigbo to ge omowe bashi
0: omo
1: la riwa biubi e wa so pe alaga egbe to gbe wole gba na pe kese ti yi
0: won ni lowo
1: dada pe
0: ni lode won ni lowo idalagege won ni lowo se ri oro honorable bashir omolaja bolarin wa ti mo fi towo towo dako tori ba mo fi towo towo to ajo wa nbe ni gbogbo to get struggle gbogbo bi tan gbogbo gba tan lo inec gbogbo bi ta lo patapata wa yi ntele wa nsin won lo ni ajo n lo ni won se gudugudu meje yaya mefa ko wa si ibi temi ti suku ti mo ti ko legbe won ni pe ko si bi nkan se le mo dun to ile to oko to ba ti ready lati wo foundation re a je pe eyan mo nkan te eyan se to nkan ti mo wo honorable bashir omolaja bolarin wa ni o ile ta jo mo ko se eni ko to ro mo dunna but egbe ta to agbe yi ta ni pe a fi so to gay a fi fe build Kwara otun Kwara to wo Kwara mo sise fun Kwara ko ye ka ri honorable bashir omolaja bolarin ninu awon ti so pe bo ba le wo ko wo tori pe won ja gbogbo won ko se nti o ti janfani ijoba gbogbo awon G15 won janfani ijoba loke ati sale gbogbo won ko de to je senator nu won ife lowo bo monkini laye baba saraki ife lowo bo monkini ta lo mo ko lo won lo titi leyin very few one eyan melo ni o soro nu won ti won la won gbo ninu gbogbo awon majority awon G15 iwo na re bashir omola jabalani eko ni won tin so selu won now yes Eko ni won ti lo semi aye won to poju o to ge na lo gbe won la ro won tin le poster ti pe emi yi college of education ro ni mo serve as a core member ti mo deploy wa Kwara mo ma ri bana won but nobody knows him that time yes I'm telling you nobody know him but ta won na wa den ta n gbo to n soro ati gbogbo won na to fi dori akogun iyola oyedepo gbogbo won na nkan to je ko won se fatafatafata gbogbo won na won ti je won ti mu nle baba saraki tele na ta won ni won ri load case ti kaka fun wa awa ta je ta mu nbe la le fun won kese ti won ka ri load e won ni lowo nbo na ti fe ri
1: sugbon gadan
0: won ni lowo won si le ri load e
1: gomina bo se gba isu mo awon to se to ge lori e daroko akogbe la deko
0: ben
1: baba yi awon pe awon gan ni opaku ti le to ge pile Kwara sugbon gomina baba yi gan se fun won ko da ori to ti wa si be ri to so nkan te gomina se fa won
0: ben
1: pe gomina to wa si le awon so fa won pe ya ga ti tan pe don to para lo won tun wa gba won ko pe won tun mu kansilo won mu kini o je ke ta won gbe won ko pa won si mo
0: pastor taiwo mo fe so nkokon ni mo fe ke gbugba won to wa le kan ma gbo mi se ri o selu ti won ba ni awon kokora won jo won pe ra won ni G15 emi yi gan o ye ki won lara G10 tori awo obirin na ni wahala ta se mo mo ye ti mo na fun mo mo ye owo ti mo na ti mo gba form ti mo se wahala pe mo contest mo mo ye ti mo na sugbon tori pe awa mo wi pe egbe ju gbogbo wa lo ta ba fe fo ile yi a je pa se tan lati lo nu egbe mi agba gbogbo awon baba te wa wi akogun yo lo yedupo lododo won se wahala won se le la won se wahala jawa yi na lajo se wahala ni na a ma won tan se wahala nu won mo fi oko gbogbo won lasiri a ma won tan se wahala nu won pe won se wahala won si jeun se won won gbowo se won na awa ri o gbowo en to aba gbowo lowo re ni team mi ta gbowo lowo pe wa fun wa lo ka fi se nkan bayi ko jade ko wa so a si so to get gbogbo won lo a si ma mu pe a se reloaded get like pe awa na le so pa wa grieve because mo contest me the ticket talkless awon kan wa to pe bon se ran won se ti won le n gbo won won lo ka gidi won na won gbowo se won na
1: yen ni pe gbogbo gba ti akoma wa so radio yen won gbowo gomina bi
0: won gbowo se won gbogbo awon ti won ba ni awon se wahala won gbowo se won eyi ti o si gbowo se won ti gba so many things mi fe ma ka nitori pe mi fe ma ka won le ma so fun pe awon ga gba nkan kan ton ba ra yi ni won te ba ti won ba ra ye kan wa sibi ka wa gbe ri wa won le so pa awon gba nkan kan e gba e ma je ka se mo awa nkan ta wa fun ni to da fe ki le otuka emi yi ga o ye ki ma lead G10 fa wo benita contest e ma ya wo benita gba form na kese owo kekere o to tera to ra 3 bedroom flat nbi kan te yo sin yo so ko si emi go ya ki ma lead G10 and then obirin wo le ri la G15 obirin wo le ri la so yo obirin ju won lo ni obirin wo le ri sha obirin o contesting sha obirin no se wahala ni gbogbo won le so pa an se wahala ju ba gbogbo won si lo je nti o ti gbeto re so won ba gba le odo governor Abdulrahman Abdulrazak won ti gba loke gbogbo won na nje won se lu gbogbo won na si re igba tan se lakulaku tan se tau tau kiri hun opo ninu won na ngba oya efele ise efele ise ya fe mo to asin tura wa mo ta ba soro kese pa mo kan tin lo
1: e soro
0: ta ba soro kese pa mo kan tin so won tori pa fe kegbe to a fe kegbe tuka o se lu si lagba ju ba a de gbogbe
1: mo
0: de mo de mo
1: eni 2019 pe PDP ele o gbe ni 2019 won mo pe rotma mu yin bayi
0: lawon tan
1: pelu ohun to fe mu taye ni pele kwara
0: woneti
1: ohun bukola sarati bora kale kawu fawenu ati PDP pele kwara won awon na 7
0: mo fi takponle pon gbogbo won le as engineer Suleiman Bolakale kawu danya giri oloyoba lulo ni seu wala ya siku kamina nas mo fun won leto won tori gbogbo ana se mo pe lorin awonu ara wa na ni ati pa reverend fawenu ti won je deputy won ti won ti mu ti aba se won le na wa ba mo bira mi bi anybody mo bira mi se won le defeat wa nkwara ya mo doubt e iwo wole pe meji be mi se ma so te ba ni in na in wole ti o ba le wole election yo wole yawe pada ko sen ti o leyan ni yara yawe
1: yen ni pe fawe nu kaka ye kawo
0: ko sen ti o leyan le
1: yawe won
0: se ti mo tun wa fe so kini kan Mr. Taiwo o ru o ma wa o put the pele do ru mu wa o ah nigba ti won ti e ni gbongbo tan fe fa wa le wa le won do ru mu wa yi nigba to ye pe gbogbo wa ni gbogbo jegejegeje ni won rin kiri bayi
1: bere ti mo bi pe bola kale ka o fa we nu ka fe wole
0: gan ilebo ile yawo won
1: ni wa wo
0: eh kokoro wa lo won le wole yawo won ten ten
1: ko le kwara ta ni ojo abile ko le kwara eh ojo le lo
0: eh
1: pc
0: 20 gini
1: 2024
0: 2024 election ta se local government election okay ojo wa you are what is it
1: won ni awon kin le ko wa awon ghost
0: sherry honorable jawo ndo ti mo pon wole san senior advocate of nigeria egbon wa ni won o ma sa kan na ni wa a si mara wa daada se si won ba ni awole eni won keri won wa tan ba le ri won tori honorable jawo ndo mi fe boro lo be o tin ba si fe boro mi fe boro lo be tori peace le mi wa fun tin ba wa peace wa ni ma ni weyin re wo bo lomogun ko lomogun ka ma so word won ka ma so lu won kan ko mogun won jade ka ma so lasa ti won ti jo bi wa come ani come oh ti won en to ni awole to ni awole ti o si ko ninu egbe yen ko ma so ni word won ati lu to ti bi won ka wo yeyan tan ni leyin awon ko ni won so pa wo wole
1: tin e wole gutin ba
0: awole awon ko ni won so pa wole se ri to ba se pe lomi lo so pa wole ti se sino advocate ni in ba roro so sugbon ke sa mo gbogbo ani ke sa bi egbe alat ki le fe kegbe alatako se ah o sa bo le gbe mi se awon e me pa won yi ah mi fe so pe skeleton walking on the street ni PDP yes skeleton walking on the street olorun je ko refresh his people
1: e je ka gbe pe
0: skeleton walking on the street
1: e ko ti mo ruko yi
2: oruko mi ni patel
1: oya kama emu
2: ah mo ki alejo wa obinrin ti re pe ni won eh ah obinrin di okunrin ni won olorun ni damu yin lagbara olorun se bi elese ta fe se eni ti o ba ye di o ma tun bi nkan mi olorun ti tun kan re dr bukola saraki mo ki to da ko won odun mejo ni won lo igba ti won pa je odun mejo won lo ti kwara south o eh mo la abdraman abdrasa ti ba pa je odun mejo ti won na àwọn náà ti parí ọlájọ àtàlàfíà àgbàkà nàdà muhammad
0: sáà
2: náà bá ṣe ń kọ́lá náà èmi ò rí tó burú mẹ́wọ́ ìtàn lórí bí ti ara rẹ̀ padà
1: ẹ̀ṣẹ̀ gà fún wọn
2: kọ́ bá wọn kọ́ àwọn ẹjọ́ tó bá ń gbàgbé ìlọrin òfin nàbà tù à ń tẹ̀wọ̀n àwọn tẹ̀wọ̀n àwọn ni 2011 nàbà tù bí ní lọrin sí ọlọ́run ní dààmú
1: ẹ̀ṣẹ̀ gà fún ẹ̀ tí wọ́n wá sàpò wa bẹ́ẹ̀ láti kulẹ̀ ndé wọ́n ní gómìnà ti bá APC jẹ́ wípé ètò ìdìbò yìí tán máa dì í sí òṣòjòrò ń bẹ̀ wípé gómìnà gan ò lè wọlé mọ́ pé gómìnà mílíọ̀nù fún gómìnà ìyẹn fún látọ̀dọ̀ bello àti ìkulẹ̀dẹ́ ẹ kojúmọ̀
3: àrò
1: ẹ kojúmọ̀ orúkọ yín
3: orúkọ mi ni alájí sí gbàgbà dé
1: agbẹyin sà
2: mo ki ya to wa lori eto o kuse ama mo fe kan fi oruko Olorun atana mama ati Qurani tan fi so won lo ko kan so pa won wole 2024 election okan nu ikeji awon dikikun te ni won mo ri te nwu yi awon na gbe yin wole ni 2023 election te se o ama gbogbo e je ka fi si 2027 pelu ogun Olorun gba ta ko meji lo ba fi governor yin senator yo ti lose pelu ogun Olorun gba ti o ba fi 2027
1: ah le bra lori to yi o le bra le bra lori to yi ah asa lati okele oni ki bi pe ki ato laarin Saraki mu fun e ati ijoba gomina Burama ten pe ni the game changer won ni ko se premier election ni to bu dadu wole
0: to gbe da ladi wole ati soro lori yin ati ko nbe be won gbo lati bere
1: e ko jumo
2: e ka ro
1: e ko jumo nko yin
2: e ko eto monitor la lati alagbado mo ki alejo wa olohun ni ba ti ojo mo se ri gele ni won so ni e je gbogbo won go de 2027 ba won ni won wole ni
3: won
2: wole ni ogbe jigba na olohun ni to ba je
3: esu
1: lati oju opo whatsapp wa alhaji galadima musa angate ko yi opo won ni alejo wa pe madam okolola won ni en soro pelu owo o se fi da won bere mi won ni asiri ki pe fese bakana et fese gomina ni woye ti alhaji galadima musa e ko jumo
4: hello akara
1: e musa ki oruko yi kama kama sa
4: Mohammed Luko mi lati ijoba bile ata mo ki atuwaju won nbe ama nkan to kan se ni pe se ri oye kan mo kan ma ni pe gbogbo wa lajo mo ra o awon na ti mo ko ri dipu we tara o awon na so ko ri dipu we ti e ni kan ta ba n so ni pa bo yan dide ki e dide fun ore bu ni apa awon to ni ati dide yi dide gan ilorin west lati le mo ka ti gbo ni o gbogbo ona ri ba atun wa alajagusi atan be be lo awon eleyi ati nje gan la sawo gba na la ma o so en te wan so pe eni ko yi titi e e ka je lati dile so tan ko mi jeno te fi nje ki la jisme ki nbe nbe so e je mi ka lu ba je ka la lanfa ni a je program ne a ma pi e se
1: eni e je kan da bere yin se ju ka pere ni o
0: mo fe da eni to pe wole yi ni ohun ibere ti eni emi mo ibi word to ti wa ni asa ko kaakiri gbogbo word ko bi awon ti oro ye won mo pe mi mo pe lo na ni achievement both in the west and asa local government nigba ti mo wa commissioner and ti achievement yen ko lo bere gbogbo bi ti mo lo lo sin face mi nigba ti mo nse campaign so kan lo wa dida to le mi ogbele
1: e ko jumo
0: ele mi ogbele lo yin tin so se
1: e ko jumo oruko yin
2: oruko mi ni sidik labe
1: ango yin
2: aki ni ale bi tegbe wa very well won so drop on there because ta ba wo mo fun e kan so pe o sele lasiko bola taraki na ni se lasiko ti wa na lo bayi se ba ri in ki governance wo se fa yan 2019 to pa an jo ti wa na o da le won na na lo yi tun se lele yi ama gbogbo e ipade bi 2027 lawn so
1: e se fun iwoye ti ba mi dele dimo lati odota won ni okin wọ́n wá ní ffi ẹnu gba commissioner padà wọn náà ni ẹ̀ ń ṣe ní òní yìí ẹ kojú náà
2: ẹ pé tó sà
1: ẹ kojú mọ́lúkọ yìí sà
2: ẹ ní tẹnumọ́tò lágbára ọlọ́run mo kí ajá mo pé lọ́la lágbára ọlọ́run láká yìí ò ní dàrú lẹ́yìn ọ̀rọ̀ táwọn pdp odò ìṣàkọ́wé ẹ̀yìn àwọn tó ń wá mọ́tì wọ́n kàn jánu ni
0: lórí
2: ọ̀rọ̀ àwọn d15 ẹgbẹ́ apc wọn yìí jàjà díjú wàláì ẹjẹ kẹlẹ ẹsọ súnmọ gbogbo ẹ náà dákẹ wáyé nísìnyí tó gbogbo nǹkan ó gbogbo nǹkan òdìbò ti ẹ kó rí òun ò bínú wọn kàn ń fi ẹwọ nù àní jásì ti parí náà nù ọlọrun níbi ẹgbẹ jẹ
0: ọparọ tẹ ẹgbẹ ọparọ lọ. Mo fẹ́ fèsì sí nǹkan kan ẹni tó ní nǹkan tí mo wá san bí mo fẹ́ fẹnu gba kọmíṣánná padà ni alhamdulillah rabbil alamin àti sèyí ta lè ṣe àwa wá bí láti wá fi ẹnu obìnrin kún ọ̀rọ̀ tí ń lọ la fi wá kì í pé mo wá láti wá ba ẹnìkan jẹ́ gbogbo nǹkan tí mo sì sọ kinní kan jáde lẹ́ẹ̀kan pé àwọn kan ni wọ́n win election fún governor won si ri nkankan teyan kan ba so pe won o ri nkankan eni kun wa be mi mo pe lola mo awon to si wa lai emi a wa fi nkan tan ti ri han won
1: kan
0: o yes because ko si oba ti o da o le ni joye buruku o ni yen sise kakiri gangan olorun o je ko da fun olorin to korin yen gbogbo awon ti won ogbe nkan ri gidi senu wo awon loselu na npe be majority awon ton pari
1: asile e ko ni so ni kama kama
2: Oruko
1: yin sa
2: Oruko mi ni Abdulfatah lati Jaremu
1: Ya kama kama e mu
2: Seri en te mi ko be bi kun program ti be ya wa nso ni te ni Sera won ji 15 n ton normal no se lu ni Awa ti dupe fun won ni no se lu te lo mi ba ri ari ti won yan o je to ba fosa ti be ni ri to buru me Ti e je mi be da pe iwo la fun won ti yo ti be tin e ni bo kankan de yan won je e ni bo kankan so te bu e gbe un la ma se ti wa lo ni
1: I need to see what the Balala Munich left Wara, last
0: oro moro ni ano ara awon oga mi kotajo wa academics pe mi lori oro moro ni na ni mo si so fun won ipe oroselu jinu won si mu awon kan jade mo si ni moro na janfani commissioner won lomo to se commissioner ri anfani isuru na lo gba won lelede ode oyo
1: olorun
0: suru wa
1: olorun
0: ni je suru wo tan
1: lori eto e ba wa dasi ni kan da mo 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lejo mi loni awon ni honorable omowe abimalek bashi mopolola risi katulai ti won je commissioner tele ni pinle kwara fun oro awon obirin ati won alumoni inu mi be won tu wa ijoko ni legbimo asiru sofin ile yi to bo to nbo so ja won yan ekun dibo ilorin west ati asa amo egbe ni kan lo joko eh won gba fo egbe to taiwo adeyemi ni oruko mi kulola fun akotun eto e ba wa da si ni kan da mo 8.7 ni lorin ni ipinle kwara o dabo

tẹ ja figuligi ka le gbọ ohun igi ni o ta fi ope lu ope ka le gbo won ope kekeke ojumo ni mo ko morogun moroko ojumo ni mo katelese mo tena kaga bayi le rin yan ti e erin abi telefa ogorun odun lo ni okuta na okuta na ni o mo je egberun odun lo ni nko okuta na na ni o mo je wu eku iyaleta eku boju ojo tiri isowo onisowo patapata eku aja ajo ta n ba kaakiri aje ogugulu so oniso oboji yo bale ka so de ko wa wa o ari ta je se ojojo onisowo ko mo ba won naja kokoko bayi la ro ta le baba tin ta bayi o mo bo suju e baba tin lu bayi o mo dun fun a a se eduma eyi na mo wipe bi ago mokanla ba ti roke ni gbogbo ojo isegun ojo tuesday bayi atawa ati yin ni iyin la wo olohun be pelu wa akase eto eti le se IBEDC ti won se onigbowo e na ni mangori ero agbagbe kikan ni alalubarika ta wa yi kikan ni diamond 88.7 fm ni le lo saju ohun gbogbo opa pataki lowo ba lawura bi to so wa lo ninu olanla e tun mo ka se pe ki re ki ara wa loni na la tun dupe o lowo igbimo alabojuto ile ise IBEDC won se onigbo we eto yi to ni gbe tan la tun fi asiko yi mo riri ya afin falilat adebayo lawa o ti won je regional communication officer fun ise IBEDC ekun ti ipinle kwara awon na nbe lori eto laaro

0: agba Abdulrahim Abubakar ti won je regional safety supervisor ilese IBDC won an be lori eto laaro e wa ja kese sona ka te pepe eto to laaro jo mo nsulo kata kini on kankan kan ya o babo nso Hey, ya fin falila tadebala wa e ba n ki gbogbo mo orilede Nigeria ti won gbo wa gbaro yi lasiko pe won tu ko dede asiko yi o
1: e seun olotu ah e ka ro gbogbo ara le e ka bo si ori eto wa
0: adupe ohun ya fin falila tadebala wa ti won je regional communication officer fun ilese IBDC na ni egbo won ye eh e je ma bo wa sodo alejo mi keji ti won je regional safety supervisor iye alagba Abdulrahim Abubakar eyin na ba mi ki gbogbo ara le pe won ku dede asiko yi
2: e ka ro aku ojo ni se dada la bayin
0: adupe oda e ja tete mo kini on papa pa awon agbabo won ni bi abaroko ti si ibe na la n fa bo si e yade bi se mo se agba le ni won pe do eyan be o ni oro kan yi ta ti gunle lati bi ose bi melo kan a si lanfani lati na ye kini on dada ni ose to koja to ni se pelu oro eto abo papa julo ohun to ro mo ba ti se nlo ina oba e niru akoko to je pe awon ewe wa awon ojo ola wa awon mo wa e won wa lenu isimi nile ewe ta mo si holiday lasiko ta wa yi opolopo awon omo lo je pe ki se pe boya won lanfani ati lo sodo awon grandma grandpa lo fun vacation baba ti e lo fun vacation na won sa nlo ina oba nibi won ba lo bo ni won se le rin lati daabo bo awon ogowere kuro lowo ijamba ina ati wipe awa gege bi obi ati alagba to gan bo la wa gan se nlo na ohun oda ta le gbigba lati dabubo emi ati duki awa kuro lowo ijamba to ro mo ina oba gbogbo e parapata le lanfani lati gbo lenu alejo mi laaro otuni alagba Abdulrahim Abubakar ise kan yin ibo la nlo lori eto laaro
2: ibi te ti bere na lati ma bere
0: eni so nle
2: ba se so lo ni ose to koja lori abo ti ani lati fun awon ohun elo wa to je amunowa bi asiko ta wa yi pe awon omo ekeke awon lewe won ti wa ni holiday ani lati ko won ni eko won se nlo catech time wa lati ko won leko won se nlo awon appliances yen awon appliances ta ni sile bi iron ni pressing iron television wa phone charger then stabilizers tabani sile o to ba ye ke boya awon alawon voltage and regulators ninu ile ka ko won bon se nlo ba se nlo won ka ko won ni pataki julo ka ko won bon se plug ati unplug lati ki bonu ina ati lati yo kuro nuna gbogbo e lo leko even gan agbalagba mi o mo ko leko bon se n yo plug ati bon se lenu na ati bon se n keyboard bon se n keyboard socket ani awon nibi awon bi to rugudu ninu socket to ba pe bi television la fe plug nsin abi to ba pe ya stab wa la fe plug
0: fun apere
2: awon rugudu yen insulation wa nbe da o wa lare ibi ti insulation wa lare
0: kini tumo insulation
2: insulation ni nkan ti o le gba ina ti o ta ba fowo mu ti o ni shock wa
0: to ni bi rubber la
2: to ni rubber lara
0: to dabobo irin re
2: yes on lo dabobo on lo cover on ni coverage fun metal to wa nbe then ta ba de tun wo plugs wa na a ma ni pe won ma a ma ri pe won ma ni covering fun bi insulation yen ati metallic part lawon to wa conduct to le conduct ta ba fe plug ibi to rugudu yen insulation part yen nibi ti rubber wa abele ti ceramics wa a le fowo si yen iyen la le ki lati ma ki bonu inu socket ti aba ta ba fe lo ka ma fowo si bi eleyi ti irin wa
0: dede bi enu e bi
2: dede bi enu yen ka ma so pe a fe fi tori ko le ki then eje ka tun wa se kini kan wi pe eje ka la ki esi awon extensions wa lawon plugs wa yen wi pe kin se pe nu won shake tori bi ti eyin socket ti plug ti enu e ba shake omo yin kere ma wo pe bi adati wa try lati abi mommy wa won try lati fowo mu bi kan awon oni mo awon oni mo so awon bi ti ta ba ti ri pe awon plug wa o tin shake lenu lasiko ta wa yi ta awon mo wa ma wa nle ta awon kekeke wa nle ton ti wa nu holiday e je ka change gbugbe ka pa ro gbugbe e si dada then lawon bi ti eyin ta ba ti ri pe socket wa na socket outlet yen awon na tin o tin jona e je ka change won because by it in bi ton tin jona yen won tin lose insulation won won tin lose integrity won then ka de tun gba omo wa ni rin ni yanju wi pe kon ma sun mo ina nigbati owo won ba tutu because si owo ba tutu tomi ti wa lowo atomi ati ina eyin kilo ruko eni won ore ni won o ma magnetize ni o ma shock o ma create electric shock abi ko create burns abi ko dey cause electrocution nibi to tin shock a si le wo pe se be en to ba shock ma pada soro pe o shock ohun nibi to ba ti burn en to burn o ma si so pe o burn ohun a so ibi to burn but en ti to ba ti electrocute ko ni le so anything so e je ka dabobo in both the appliances and the lives that will be operating the that will be working with the appliances then awon extension wa a ma so pa lawon extension wires awon extension wires yen e je ko ja won to je pe wire awon ko kin se le to ti bo lara tori gba mi a le fe ma wo pe ka ma ye bi a gba to ja wa nikan nu ile a ma n shake to fi man tan ni a ni mo pa awon omo yen na wo wa
0: awon na ti fiye si won
2: ti awon na ti foju si ba se nse so by time ta wo ba si nle ti na de wa ton de fe wo television abi won fe ba mommy charge phone won abi won fe ba daddy charge system won abi awon gan fe wo pe system ta won gan abi part tara fun won won fe ma wo won fe charge by the time awon ba lon shake ti won mo nkan ti
0: ibi agba mu
2: be o le explode tori ba ti wire meji ba kan ra won o ma pada explode ni then ibi to ba ti explode yen o tun le cause electric shock then o le tun le cause electrocution so e je ka wo awon appliances wa nu ile lawon bi ti wire ba ti bo lara ka change won totally ta ba de mo pe ko owo po lowo lati change won e je ka fi insulation tape ka fi mu gbogbo bi ti wire yen ba ti to ba ti bo lara ka fi insulation tape mu won tori awon insulation tape yen la fi cover ibi to expose nibe
0: oda fun afani awon ti won gbo wa lowo sese kari ninu awon ara le tu je pe won sese nsi apoti radio won ni won wa wo pe ikani tawon jasi yi diamond 8.7 fm ni le lorin ati pe to wo gangan ni lo lategun imole de eyi ti ile ise ibdc ti won se onigbowo e o na lo nba fe sore pelu awon ti won je asoju ile ise ibdc ti an gba lalejo lori eto laaro tuni ibi mo wa lo re ibi e borode e ti salaye bi awon obi ati alagbato se le daabobo awon omo bo won se le da won leko bi ati nlo ohun elo ile ati ina oba loju na ti daju pe ijamba ina ko se nkan ine wa lofo ninu ile e wa je ma bo wa akoko ojo na la wa yi o e ri pe le lotun lo si ni ojo nse lule baba si nsoro nipa ojo e ri pe isowo ti kini ohun fi nro lawon agbegbe si agbegbe o yato sira won sugbon ju gbogbo e lo na ni pe akoko ojo la wa e je nbi yin ni bi re ka gba pe waya na dede ja para soju titi ati awako ati awon ero tin be nu oko ati awon tin fese rin legbe titi leba ona kini won gbudo se lati ri daju pe won daabobo ara won ni rufe isele be boya won kan dede kan ku pe waya na lo ja yi kini imoran yin aro wa yin siri awon ara ilu to je pe ti won ba salaba pade iru nkan bayi loju ona kini igbese ti won ni lati gbe
2: akoko na ti wire baja because wire to ma ja oni lenu ko lati so fun yan pe won ti fe ja akoko na je ka jina si overhead installations wa ka ma mu shop sibe ka de ma mu bus stop sibe because nibi ti won ba ti mu bus stop sibe ko save nibi ton ba ti mu shed sibe ko save nibi ton ba ti mu shop abi ton kole sibe ko save because at that moment in time nkan me nkan awon kan to awon ewu to le sele oni born explosion ni we bo se ja gba to ja yen a cause explosion to ba ri fuel to ma ran lowo lati jona fuel to ma ran lowo lati jona lara fuel ta n so re ni pe nibi to tin kan ra won tun kan ra tun kan ra won yen ti na yen o ba ku lati ko yen to ba ri nkan to le fi se na jade o le jo le na
0: kabiyesi olohun
2: o le jo shop ni na
0: fuke bi yes. Bi pali nkan to sale sare mu ina
2: yes yes o le cause ina and we mo se so in passing so le kan yen e ma ka gbagbe wi pe bi ibi ta won mo ba wa e ka ko won leko wi pe bi won se ni overload ru extension abi socket because by the time ton ba overload e o ma gbona a generate heat to ba ti generate heat o ma explode a do abres in jona to ba de tin jona ba yen nbi ton ba tin ri rubber to de njo to o ma yo lo ni debi po ti ma ri awon kan mi to ma tun ran lowo lati
0: to bureke si
2: lati expand dare so ni ru time you know same thing no lo le sele ni
0: ita
2: lawon bi ti aba ti ri wire to da e ma je ka sumo be e ka jina si be
0: katakete
2: ka jina si then ninu ka jina si yen ni pe ta ba ni phone number wa e je ka pe ile ise wa then another thing tun ni wi pe e ma je ki a allow enikankan lati sumo be omo ekere mi le wa ni itosi be o da bi ka ni bi ose bi meji seyin ni ona adugbo mi ti mo ma n gba koja mo ri pe waya ja nle be mo ri lati duro mo wa pe awon ise wa to wa ni itosi be e ma bo waya ja nle bi o lakoko na won ti pa na bo iru awa ta rin lo a le mo bi awon ti pa na yen gan but still e fi mo iru na yen wa ni titan ni tori kin se high tension awon kekeke yen low tension ni but a le mo ina de wa ko se nkan to mo iru awon to nlo face yen nikan lo ma mo pe nkan ti se waya wa to re lo mi oni nina la awon to ba nlo face yen won ni nina awon yoku ade nina ibe lati ma pe awon kan nina awo nina niru time yen to ba di sele be do no mo se nlo mo ri mo de duro sibe pe keyan kankan ma ba koja sibe se bi pe gbo mo se duro
0: tori pe yen je osise ile ise IBDC
2: yes.
0: To ye re de ye yin
2: beni so despite pe mo duro si ito sibe ti mo de le awon lokada atawon moto ti o fe gba ona be koja se pe mo tun ra awon to tun sumo be
0: ta tun sagidi na
2: to tun sagidi kini yi won ma so pe mi o laro eni ti o ba to ba sele si to ba si wa lai lo ma le ma le so la le so fun eni ti ko ti sele ti pe to ba ti rirun kan bayi sa fun ni o then ibi ti mo wa yen na ti mo tun tin le awon kekeke mo tun ra awon to nu fe sumo be nkan sere no ma pe but kin se nkan sere ani iru awon installations wa bi feeder pillar lawon bi ti o ba ti wa cover because most time ibe ma wa cover ni bi transformer ati feeder pillar se transformer ati feeder pillar won ma wa po ni te ba wo design transformer at awon wires to wa nbe e ma pe won wa colored awon wires ton lo fun blue red ati yellow won wa color awon ekeke like color but omo mi ti o ba ni lomo yekere mi ti o ba ni oye wi pe o lewu lati ma wo nu be tori pe ko wa covered yen o le wo pe ibi isere ni so e je ka so fun awon ewe wa wi pe o lewu lati ma rin si lati ma rin nitosi
0: ni regberegbe ibi ti nkan yen ba wa
2: be ni then awa agbalagba na e je ka jina si iru bi ti installations ba wa ti ko ni fence abi ki won fi eyin wire ti won fi cover ibe ewu to wa nbe o lagbara gan
0: e je nsare bi yin ni bere kan tori akoko ti nko wa ni papamara eyi mo si fe ki ya fi falela tadebola wa ka won na o menuba oro kan tabi meji papajulo awon oju opo ti awon onibara ile se IBDC ti won le to mo ma fe san owo ina won ibi mo nlo ri olorun mo jari ko se dada oro ina la nso yi ina oba ka ba pe waya na jale panu ide lori bayi gba abi boya kiosk ni waya na ja sibe gba eyan se nbe ninu ile abi eyan nbe ninu kiosk ohun kini igbese idaabo bo ara eni akoko yala eni ti nbe ninu ile tabi ninu kiosk yen tabi awon ara adugbo ti won ri isele yen kini igbese akoko ti won gbodo akoko gbe lati dola eni ti nbe ninu ile ati lati ri daju pe waya to jaun ko mu ipalara ba eni tin be nule
2: awan so kini kan wi pe safety first ni bi te ba tin ri danger e ma ti so pe e fe try lati dabo bo eni to wa nule eni ti o fe le o dabo bo yan koko wo wi pe ibi to n fe lo se ewu to wa nbe ti kuro nbe ti ewu yan o ba ti kuro nbe e ma ti ni lokan lati wo nube
0: okay
2: e ma ni lokan lati wonu be then fun eni to wa ninu ile nkan to le se ni wi pe at that moment in time ko ma fowo kan irin an so kini kan ni last week ani stepping potential ati touching potential nigba ti to ba pe irin inu container le ni e wa ti wire de ti jalu odo e n to ma se lasiko yen oju pe ko parapo
0: ko sun ese papo
2: to ba le pe o le ka ese kan ro ko ma up bayen ti to ma fi
0: ye ni se lankalanka jade
2: be ni to ba le pe o le sun ese papo ko ra ma move ko ma ya ko ma si distance laarin won ko ma wo lo ti to fi ma jade sita ki to wa se pe ko sun jade sita nikan awon kini ta nwo yi electricity only radius ti eniyan fi to fi ma save to ma rin be to fi ma fi save some people say like bia 2 or 3 meters but normally it should be like kala so pe boya ati fe save rara it should be bia 5.5 meters ta ma so pe ka ma observe ka try lati wo ese be ta ma fi de oju 5 or 6 meters sibe so ta ba ri yen se that is to ba di pe kon to pa na ni because bu mo kan ta so yi oju pe laarin iseju perese ni iseju aya ni ina yan pada won pada pa na yen but to ba di pe le ti won pa ta si ro pe wire yen si njo o si njo loju kan e je ka observe iru nkan ta so yen ka ma ta ba ja ese ama pada fese si nkan to nje stepping potential ni bi ti na yen wa ama pada fese sibe because kilo sele ngba yen oju pe irin ti wire yen lo gbenu ba ile nle lo wa so in irin yen na ma ina ti ma wa ni ara irin yen de gbogbo awon to ba de sumo ara irin ina yen amu won so kiyan ma fara kan irin de bi pe o ma di nkan to nje touching potential then kade ma la ese ka ma la ese de bi pa ma lo fara kan a ma lo fese kan a nkan ton pe ni touching potential
0: ada
2: so to ba ri ba yen ta wa ti kuro do awa ta wa nita ore kan ta le se na ni pe ka pe phone number wa waya na jasi ibi bye so kon le pada kon le pano so awon ila le confirm fun wa pe won ti pa ina yen o ka to wa le so pe alanfani lati wole sugbon yi
0: to
2: ju nbe
0: awon to nbe nta le wole
2: awon to ba
0: nta eni tin benu le na le jade
2: Yes, but bawo le nse ma mo boya won to wa nta boya won ti pa na
0: abi
2: won ti pa na eni suru di igba ti awon osise wa ba debe
0: to oda eyin tori akoko ti nko wa ni ruga laaro tuni bo ba di ojo mejo bo ba se se nipa nu olo asoju opo le eyin fa won ara le lati beere beere ti o ba nta water se lodo okun won papa julo lori eko eyi ti enko wa yi 0913655695 ni number te la fani lati pese ko to di pe lanfani lati gbe ipe kan tabi meji ka fi yun sase fun taro yi iya afi falela ati adebalawa nje yi na ni afikun abi nkankan te to fe fikun
1: se olotu ah I notice in pele nijo meta yi awon eyan ton ba ti rana won ni isu pelu oro token elomi a lohun rana ohun ko wole abi awon ton sese gba meter ti won ni challenges to je pe ati lona o je problem iru awon to ba ti niru issue beyen gbogbo awon ojo opo ta ma so fun yin pe ke follow yen le follow abi ke de lo si customer care office wa fun ti o ba ti jina si yin but fa awon to ba fe lo online ele lori Facebook wa ibdc.ng ori Instagram ibdc.ng ori X handle wa ibdc_ng e de le lo sori website wa na www.ibdc.com e ba lo sibe e lo si CRM platform customer relationship management platform nbe e engage eni to wa nbe direct no ma attend sin wa de fun ni tracking ID te ma fi tracking complain lati rin pe won resolve then another thing fun eni ti gbogbo awon ti o ba tun wa le se yen na ani phone line te le pe which is 070 070 0701 0123 99 99 99 070 070 01 03 99 99
0: 99 ba to oda eh e ja sare mu ipe oyo kankan ma fi yun se lo fun taro hello
3: hello e ka re keto
0: eseun
3: ah laji atagi soro ni
0: eseun adupe
3: afi anti fali ati baba tutin soro lataro
0: eseun
3: olorun yo pa wa pelu
0: ami o
3: pera eso ki le pe ni ah a ri pe ni awon advanced country a ri pe ni opolopo waya awon ile ni won gbe gba ti to je pe ni o tun le je kun wahala pe boya waya nja ikankan nje awa na ati ni focus lori iru idea yi to je pe gbogbo opolopo waya todo wa bi bayi na abele la pada ma gbigba
0: pada eh ojo si ti lo bo la si fe se eh boya ka so di
1: na gbadu akade 11 yen gbogbo nkan ti ile ise wa ba le se lati ri pe adena abi adekun ijamba na ohun ni awon igbese ti le gbe ise wa ngbe ade won po with time lai pe lai jina olorun a je ka de 11 yen
0: oda e ja mo lo eh tori akoko tin ko wa ni papamara laaro tuni oni yan se olobe se gbogbo yin ti ba fe je se nsun bi owoju ona e be la ndupe pataki lowo igbema alase ile ise IBEDC ti won se onigbowo eto yi fun didi ogbon iseju gbako atun dupe o lowo ya afin falila tadebalawa ti won je regional communication officer fun ile IBEDC opo wa tun lo sodo alagba Adrahim Abubakar ti won je regional safety supervisor fun ile IBEDC ama bi obeni besu atelese abenawo eni bani alo kama bola ni de bangba ti esogun awo ni ko eyin na ni ko gugu apatapata bayi lajo fi aiku degbera e ma gbe ninu anu oloyin ko ni se wa awa la ma gbe on to da se iko wa nipa laanu wa o ati awa ti won yo sanu fun olare waju oye wole lo ko temi o tudojo mejo ire o ire bamba o dojo mejo.
4: Got your new prepaid meter, like the Sweeto, to avoid service disruptions. Learn how to vent on your new prepaid meter. You've already applied and gotten metered. One last step, vent on your new meter. Dear customer, congratulations on your new meter. Complete the process by purchasing your first electricity token to avoid service disruption.
5: Visit any of our trusted channels on the screen and follow the steps to purchase your token.
4: Payment, you'll get a 20-digit token. Keep it handy. Next, you'll load it on your meter. Enter the token on your meter keypad. Type all 20 digits carefully. Then press enter. Your units will load right away. Vend regularly and stay in control of your power. Having difficulty vending? Contact customer care via the channels on your screen. IBDC Distributor Power. Changing lives.
6: Diamond FM. Radio made for you.
7: Diamond FM. Adeori Okin. Ko jota yekeye.

0: gbọta lo nfo kawe yan
1: because
0: awa la ma wa
1: ara wa
0: oda be je pando awa la ma
1: wa ara wa
0: e gbo se ri ola lo miri
1: awa la ma wa ara wa
0: e je mbi ise ti foju kan ko ma la veri e beran je bake e beran je bake gba ke Diamond ni won pe bi asiwaju number 1 lori tabili eberan je bagge
1: ke
0: eberan je bagge gba ke oba fun gbogbo radio awon yoku to won pe ka bi esi
1: oba
0: radio eberan je bagge e je eberan je bagge gba ke
1: bode wu yin
0: e gbo diamond e wa je wara ke bomi ja
1: ugbo ma so ele jamala
0: ke
1: ro mi le
0: oro re ge yo fa da le ni ka ugbo ma so won jamala won ro mi si
1: won ba ti ro mi le lori
0: se a mo pe nje o ba le yoyan ile ye ma fo mi so legbe iru emi li se ti aba ba se re si igba mi le wa
1: excuse me
0: ama se kongo marun
1: aso ma pe to eto kata akoko se re ninu osu tuntun to ba paro buruku kan ma fo eti
0: e yo pa yo bo eti o ma jan bi si lodo se je ma gbodo re ti sawo je o ma
1: agbalagba ti ba paro
0: se mo yo je igba ti e gba to ni ki ogbo ma so ja ma la woro mi mo ni o nje ti oba to nkan
1: le je
0: ma ran bo mi si mo ni ru emi liza ba se rice ati yawo atomo won e ka ma fo lo mo gbogbo wa a ju bi mefa si meje lo ati yawo atama mi o
1: apo kan le ma se
0: ta ba be se rice ale se kongo merin won le se kongo marun
1: ta ku enu eyin mefa o gbo le se pin enikan idaji kongo ni o je
0: lara I won't consider that tori wa lejo bi ru re yi bi ru didiri bi ru re ile wa
1: egbo
0: o jere si awa se le tori alejo ni bo wa la bo si wa bo si je iru aro ile ise ba n fe gun ya won ko gun odo kini bo ni e pe mi ni program ni lorin loni inu odo kini ibe ni ke ti koko
1: baba e ba je bi sari ago e lo je yan lo
0: ma ago mefa daji yan ti dele
1: so ti je yan bayi
0: ah iyo na vidaji je nile baba mi ije sa osere onile obi ola se wa ma gbodo poro ni moye yo keke laso lode igbajo elegoro ti emi laso ode ije sa ye kan ri loja era fun mi kan ra faya mi kan ba joke de ku du oloye ko si je sa na ti ije yen laaro
1: emi ma won je sa to je pe pando yam ni won fi royan
0: emi
1: o lodo yan
0: iyan na ni pando yam emi mo wa won ya won emi je pando iyan won ma ti si la won bayi
1: eh
0: won ma ti si won ataburo re so
1: aburo
0: ani ago kan jo kan mara nbo li e ti la lo mi wa tun ade bi
1: egun eyi ti mi mo yan
0: o wa fe le buruku bodi
1: you are a monkey to dog obo ataja ni o
0: e ti la lo mi lo fe le bayi won ya won ni gba ti mo ti so pe o gbodo fe le
1: e ti nje eyan
0: baby se mi ma ji je eyan ni
1: o sa ti fe ti
0: o le ri je sakan so nbo abu la le lori ah mo ni ka pe mo mo ni ba pe iyan to wa se ku re awon ni ki n pe daddy awon baba komo la baba la lo mi mo ni amuni owo ti ma lo ona lorin o ti mo koko ni ma mo gi laaro
1: se asa je yan laaro yi bayi
0: abe wa gba mi se to pa du ologbo mo so
1: e
0: mo la fe to fi ni wo ma gbo iwo lo ni aduo olorun fe jamala mo de park mo gba mo ri gbegiri won mo fun mi la mo la die
1: wo gap
0: gbata ma gbo mo ti je yan la ago mefa daji a de dogbo mo so bayi 10 se for hours interval ti to
1: de ti oni sa oni ni oposu kan gerege to ti fe nu kan yan kan party kan la se lo ti an safu yan
0: lo osu kan to ti je ninu tisu tu wa nu ojo to je pe nu ojo la wa yi asiko ojo ni
1: eh ba won ti won se na wo ni agun
0: yin ara egbodo kan ni jeta
1: eh o to la lo mi
0: nigba ta nbo ore mi kan to wa ni wo ni mo lo ki ba je koja odo ori bayi.

0: ko ba ti beni be
1: baba wo lori oko tu yi e mo gbo jari
0: wo beni be ku be
1: emi kin lo de ti mo fe be be ku be
0: bujesa
1: iwo emi o le bujesa
0: eh
1: ma gbo ilu ya baba ti mi ni jesa
0: o to ti ya dare tamami
1: iya to bi baba mi
0: baba omo omo to ti tamami
1: eh be ni tele ibe wa je le baba temi badan mi si ogo itabale olugbo bi atori o ma gbo
0: o le se
1: ni le baba mo ni le
0: ya baba lo sere wa le sa
1: ile sa
0: eh
1: cleanse me
0: ave baba
1: bo bere
0: note one
1: mo ni kile
0: wala lo wa gbo o su to su ko ko mi bastard baba note one o ni kile wan se le sa note one so kan si o do wo su keji
1: family yin ni mo ni kile se le sa to be invite mi
0: emi ati baba tu yi ave invite e wa si le sa
1: ke foke ni
0: emi mo fe so job baba o si wa nbe
1: ti baba ba le pe mi lo le sa
0: eh
1: ti mo ba lo
0: eh
1: laila ti mo ba lo
0: eh
1: ni te ma pe mi lo le sa ti mo lo
0: eh
1: ti mo lo wakati kene lo
0: eh
1: ti mo lo wakati keje ti mo lo wakati keta ni le sa ti mo lo kerin ni le sa
0: to fi sumo juma
1: ti mo ba fi wa ri pe mo tin do be ko ti ri be ti ba ti ma do be ra mo sa bo ni
0: ba odi meji baba owo su to su asi to su ti mo noted council wallahi bo le meji o gbowo to ri e pari
1: council ko state ni
0: kabiyesi olorun oba bi edumare
1: oba bebe titi nbe
0: ka to oba se yi to wu olorun ogo o to bi oju gbogbo aye lo oba ya wa wo oba sati ti je edumare
1: kabiyesi re o
0: ta la fe fi owe
1: emi omo
0: tani oba odogba ku si
1: I don't know
0: agbara re po bi okun okun nila oju gbogbo mi lo osani la otayo gbogbo odokodo
1: ha kabiyesi
0: iwa ni bere on gbogbo iwa lo to on gbogbo on to ba wu oni osele onti o ba wo o ni waye elaru niyi abebe tutu be apataki to pataki to sere ni waya mi mo agbangban ti ri gbe ni le ogban agbangban ti ri gbagba en ti nu riri mai ri oba to mogban sogban mogo sogo bani jini le ni bani le jale so le ti le si ibere atopin gbogbo eye
1: en
0: be ni gbata ni kankan esi beyin oba mo ti bibeli yin oba te ba ka de bi to ye ka ka de ti pastor yos fi se waasu nigba kankan leti yin o ni eja da eyan
1: lawo na
0: wa rara wa igba yen ko se eyan laye oba to se be to da eyan o da eyan tan o mi mi si won ninu igba to ba to kansu gbogbo eyan ti o se eyan laye mo o ni o tun ma wa nigba gbogbo ojo gbogbo osu gbogbo odun gbogbo asiko gbogbo igba gbogbo oba yawa wo oba sati ti jedumare
1: akibar
0: alqudusi ni
1: akibar
0: algabaru algabaru alimomini alimukatabir oba to du gbogbo aba lo eh eni ba de ka ba ri yo sauda yo mani eni ti won pe lọlọrun ka ba owo ri ko le wo ka ba odo ti ri ko le doti
1: ni
0: ka ba se ri be ni eledumare se ri oba ti o le subu
1: be
0: debi be gbedide oba ti o le wo debi te gbedide oba ti o le doti debi te no
1: e lo po mi fun pe ko fi wa fu ara
0: kabiyesi re edumare ayin ologo ni ma o to bi oju gbogbo aye lo
1: kan so ba di shout hallelujah
0: oba ti ti je edumare
1: takbir
0: eni oba de jerusalem yo ri odo kan ti jakobu ti ba angelija won jo wa ya ja won jo na tabi owo o ni loni eni je olo abi ko sure fun mi ile ma lo angeli nbe jakobu jakobu npe ko si ntojo loni loni je ni abe lowo eni igba to wa ku die kile omo angeli ni ki lo fe jakobu so nto fe fun angeli oju ese lo si se adani waye se bo se to oba ti nso gbogbo ninu o gbogbo
1: akibar
0: oba ya wa wo oba sati ti je dumai
1: akibar
0: e ba odo ye nibe
1: eti
0: odo ye ibi ti jakobu atangeli ti wo yaja eri
1: edeje
0: be ba tun lo sa ibi kan be ibi ti jesu ti ru agbelebu be ba gbiyaju te ba de jerusalem eri won ti lo papan o be subu o wa mu owo o fi le ara gana bayi
1: eya
0: segi matan yi owo jesu si han ni ara gana olorun ogo ogo ni fu o oba to bi tele ko to bi to oba sati ti jedumare
1: ti to bi ni fu
0: eh anabi muhammad

0: sallallahu alaihi wasallam igba ti awon ota ni kofo ko ni so e bi imamu yin lere won salaye
1: kabiyesi
0: anabi wa satiti
1: sallallahu alaihi wasallam
0: awa wonu apata ko to wonu apata
1: awon alantakun ti were
0: olohun ti ran awon alantakun ni se
1: won
0: ta wudi enu ona
1: kabiyesi
0: ase ki enikan ninu awon ota o le ba pade ojo oku e ni
1: opade
0: adani waye juwe bo se to
1: opade o
0: won wa di enu ona apata eni to pade ojo oku e npe ibi ni ibi la nabi sawo
1: oni ajo wo pe ni lule won ba mo
0: awon yoku npe won npe ibi ko ngba to ya didirin o ri alantakun
1: to ta wudi bi kan o wa ni bi le yo
0: odu meji eye koja ni ru bi ta wa yi o da njiyan o lo ri anabi ibi lo sawo won ba be ori e lule kege bi pe koye po won lenu o je se na babi ya ituma awon ti mo nso won won yi awon ti eledumare ranse a si ma fi o ko won yin ologo egbo lo to bi Allahu akbar be lori can somebody shout hallelujah
1: hallelujah
0: awon ranse mejeji an fo ko won be eledumare wi pe oni ti se Tuesday akoko ninu osu tutu adani waye dakunjo
1: o ti ko wa
0: wa je ki ko wa ori
1: ara tutu ninu je won bi ma tutu
0: dakunjo
1: eni tin gan boss
0: wa ba ni da awon ti ikole kole fun won awon ti roko roko fun won la lo mi osu kejo la tu wa yi
1: be ni abi
0: o nse bi ere odun itun pari lo eledumare ma je ki emi wa pari
1: ami o
0: tori pa mo oya ja pe oruko re ko le ye gbogbo ni tin bo wa ka wa ma pe olubori aye eyin le jebe
1: olopo ajobo eyin le jebe awako modanu eyin le jebe aditu anu eyin le jebe ejide ndaye eyin le jebe egoran tete eyin le jebe patapata ola eyin le jebe borogodo oba eyin le jebe alafunfun gbo
0: olohun
1: olohun oba mi

0: Olorun oba adupe o gbogbo eyin ta npe da seto ten da si Olorun o da si ile aye ti na ni daada be se ri wa te si mo pe awa niyan ai ni mo eyin na mo lodo Olorun ko ni sele si Olorun ni fi se adanwo be ba je muslimi ten kin Olorun ma tewo gba run yin be je christiani ten ri church be ba tin pe hallelujah Olorun o si ma boju wo yin yo ma fun yin ni eto yin gege bi eni tin
1: E je ka ran yin leti. O ta gbe to ikale fun.
0: Oh yes.
1: Ope o ta tin fa wo oyinbo je o si fo lowo wa ri.
0: Ope lo bade.
1: E wo awon sele te ngbo te ngbo te ngbo te ngbo te ngbo. E wo gba t'Olorun ti gbe Diamond Radio kale. Isele kan te gbo ni jejo. Omobirin kan to fejo iya oko re
0: si. Iya ko e.
1: Ati ejo oko e. Eh, won ni agbo tenu enikan dajo.
0: Agba osika
1: ni pe o. Da ba pe lagba osika. Eh jayo pa.
0: Oh yes.
1: Agbo ti kini, agbo ti keji. Ngba ti ya ko tun gbe oro kale. Ere la se bi o. A ro pe mama tun wa roko sodo ara won ni. A fi gbi ti aladugbo kan pe wa. Pe ah, awon jo ngbele ni o. Eh. Te ba ngbo mage chacha. Obirin ni won pe be. Koda Ei, iwa ti oko re ma wu yo ko mo sita yo we fun an yo ko lo lewe pe lokan ta won pe o ti lori oko e lojo
0: ko mo lafi olaya
1: ngba mama na o tu wa soro
0: enyo
1: mama ni awon na ro pe ife ni ni o ma awon fi nse gbogbo ti nse un to de je pe aladugbo to soro ati mama won o mara won ri se wa ri pe oro gege idi ni te fi gbo un aladugbo Ekoda, e to go unwa wati wwa gba obere ni maran. E ja koko mwa wati wwa gba obere ni maran na. Ka koko gbo. Ka e to wwa gbo un mama. Mama ni, ah. Pe oko oma un ati ya we fila wanle. Undupa o. Lo to stacho oma un le, o le ma galo titi. Bi abile keta, abile keni re. To ja buro. Ni wwa joje the same stacho. La ka yori re u shefi we.
0: Abi
1: awon wa ti wu pelu yawo e tele awon ti le lokan pe se ki je pe omobirin lori omo awon be lawon ti won je aburo oko ategbon oko won pe mama e ma ba da si e sa fi anle ile mama ni won o ti gbere si mama lohun o gbe wa gbe su gbogbo e ki igbeyawo yo sa mo daru se mo pe bi ti nbe lowo lagbaja ni nbe lowo la ka segbe e si ma wo obirin ti o di ya ko lati ni suru tanyanya Yanya, tori pe ka ti e to fe ra yin gan e sa tomo 25 years te ba tomo 25 years ti mama gan ba wa je 60 ti mama ba lo 25 years si pelu igbe aye yin e ise e wo 50 no a je pe toko ti yawo lo lale awon obi mejeji ngba ba dagba won sa lo bi agbare eni elekeji ti won na ba ti mo po fe di yakọ awon wa ti won fi ma pe un obirin gidi ni o lo ma un wa ije pe ko pe ki ya ko e o foko ni so mama lohun omo n to nse o toju sun
0: e wa mo n to ti e wa ya wa lenu se mo pe yoruba ma soro won a ma powe wa ni awodi oke ko mo pe ara le hun ohun be yin se n da blow bi the tiger ninu le yin yen se mo bi o se ari we gba mi o lasan ara le odi keji o mo gbo taba won te jo ngbe nu ile in to sele to je pa won ti an wa nu ile tan na tun fi jeri pe ah koda olorun lo yo okunrin kolo ma jo je pe in ti o panu e gbo hun en ti sele sele si atawon ti an jo ngbele ba se mu wa fun yin nu ke le mo pe ke se ariri so tabi fake news la ngbe fun yin
1: inu mi de wa dun mama oko ba won gbe po asare ni to pe ya ko ngbe pelu won won si ngbe pe lalaafia obirin gbodo ni suru daada kele oko gbogbo eyi te ti wole oko tabi te wole oko koko ileko eni o ba lohun fe ri yakọ ohun soju ah alabi ya ma wa o na pada di yakọ
0: jọ pada di yakọ
1: eni o ba lohun fe ri yayawo ohun soju o na dagba omo ti e obirin na o loko a je pe oko omo ti e na nto na nro na lo mo oko mo ti e na o mo ro awa o ni gbejo enikan da aso tun so si ma ba bi je kan je ni ti wa koda obirin ya gan tun pe mi loni pe e ki ndakun ki nje ki story yen o die down mo ni iya oko re ti fo ranse o oni ara oni ma lo ah kori be professional la wa ni di ise yi ngba ba gbo ti e ta gbo ti iya oko koda o se se ni jo mejo e to gbo ohun oko ta ni yawo re ibo lo se je si o se ngba te si papo yi sala afia lo ni abinira abi okosam pe yawo ohun ni eyo se ni gogogo ke yo mama bi ti wa nko di si
0: oh yes
1: bima
0: bo se je niyan
1: gbogbo e bi ama e ni foju suku ama
0: ami o ami
1: e wo wahala te ba wo na e ba so pe yakọ ni wahala yakọ ni wahala ah eni o toju omo re fo didi ogbon odun ka e to rira
0: emi ma ti eyin won
1: se ko ma to ko ma jeun omo ni abi
0: iya to fo mo loyan
1: abi
0: ti ah ijo to mo se gasi lara ijo ti o se yo si
1: la obirin ti o ba gbe le oko o yo mu wa ti yako ba nwu yo mu mara
0: toro na o pe edi yako
1: koda eyan le fi wa change wa yako
0: ko
1: je yako ni o fe ri yan soju ti wa ba ti na suru si to lo nu le wa mama wa so ida to do ma ba nkan so mi o ma ka so mi o ma fo so mi o to duo nbe wo le to gba to mo bo si kisi ni to ti ra ta lowo to nlo mama atani eje ya no ti ero
0: njo kan ijo ko ojo kan to lo o mi si lokan
1: pe gbogbo nti mo nse ki mo fe gba
0: nlo fe gba bi kini
1: yin omo yi ti sora re do ma mi je mu mara but ngba to ba ni dandan ki ya o sa iya sa ba ti laye iya o sa se be ko ba je nbe eja se bayi eja lo sodo Alhaji Akiade Adejuma Alase Oludasile Ilese Fortunate Butter Bread Onbe Mbadan Onbe Losogbo Onbe Labekuta Onbe ni Port Harcourt
0: O ti wa Lekko
1: Onbe ni Ipinle Ogun
0: Yes
1: O ti wa Lekko Won ni Ilese ni Port Harcourt Olorun to wa gbe Oloye Akiade Adejuma kale gege bi Alase at Oludari Olorun dakun mo mu oko nbe bayo
0: Ikuto yawo oni payin
1: o Alhaji Aminu e ma se o Olorun ti nje bread yin won ni bi gbogbo nkan tun se le toyin to ja owo re seyin ewo lara taara bo je 50-50 bo se jumbo bo se sandy bread bo se food bread won lo debedebe ni ba ti mo yin lati jota ti mo yin won ni sugar ojari iyo ojari won ni bolon ti nbe temi re nbe laye won ni emi yin ogun o
0: ami ase o
1: pe inu ka mi yin ogun ne kan na je bread dale oya juwe won
2: kiri o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi ball yo to je ti fortunate olori lowo o lelenu pelu opolopo adun miliki eyin ati butter to kidamudamu sibe samani gbo ni e ma je buredi to da idini ti le ise fortunate bread fi sagbejade buredi soludero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun ma si gbagbe

0: dada
1: koko ko lara o ta le ran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura dada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra le se kese lo n sise wonu egun to si n sha to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun yibo lo se kara o le pemba ero se se pin re patu opere tapata ponpon kara o le pemba o kisibe
2: kara o le pemba more atura dada
3: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy food supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
4: monomin plus fun eroja to ntun inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka po ogun yibo lo se monomin plus

0: ni mo fe emi o fe wahala eh abi amo ku oro ma e wa je gbo ohun mama mama ne kilo n se to fi di wi pe ko mo won forun le te fi n bere ori lowo re gbogbo abi amo pata gbogbo yin le je nje omo o
1: ami o
0: asiko ti su omo ba jina eledumo ro ni je ke dawati
1: ami ase
0: e ja gboro lenu ya lalubarika yi
1: aya ya ya
2: hello sir e ka le sa o babo lotu e ku program o pe se tun le ni le se le atana yin na ni baje o ise o mu dupe o eh nipa program to san ni o eh omo to n soro o lo bi mo fo mami ti mo fe fun ni su loka ni mo fe o to o si ni ohun a fe o fe gba emi lorun oko re ni eh bo ba bi o ba ti bere wahala bayi o lo wo fe ri family won fe ri ya won fe ri baba mi o se mi ro bo se de bayi ogun lo gbede o eh ohun gangan lo gbogun ti la re eh gbogbo bi oko ba gbalẹ ko ni yo ni ko gburo jade nle ko ni o gbalẹ ni o pon mi ni o lota ati gba to ti wole na lo ti bere wahala o na lo nda mara re o ibi to tin sise to ngba to pari secondary school ra le bi ona meji ngba to ra le un ibi re na lo ti bere si ngberaga pe o nlowo lowo jo kan lo o de mo bere ni se mako to fe mo bere si ngbe wahala kale eh bo ba obi ma akoko o koko bu sekun na oloko lohun ni ko mo mna o si be ro lohun polohun ti e so laye ko dupe folohun o bere wa le leyun atun be ya peti e won ba ti mo lagbara mo tun se asiko mo adana ase gbogbo e gba awon eyan re wa won ko gbogbo nje to ku won ko lo le won nto ife le mi sa agba si iya na o gbogun dide pe o mo ba ti soro ni yo soro ngba tan tun to tun se omo na lo wa ba mi lo nito omo yi mo fe gbe mi lorun mo ni se bi mo ti so fun owo na lo bi nkan re gbara to tin fi omo yi lawon aburo re ti pe o won ni ah omo yi awon mo ke mo so omo gidi koda awon eyan gan ladugo won won pe mi ngba tan ya se yawo tan ni awon mo po mo mi lo fe fi omo yawon ba ti so omo to mo lu baba re ti dokun orun loni ebi baba re mo lu baba re mi o si mo ngba ti mi mo le won emi e mo mi e woju eyan lo to church kan na la jo lo church na lo mo ti pade re emi o si woju eyan debi pa mo ko la ya gan lo pada so pe mo mi to emi o mo yin an gba mo yin si gbo omode mi o kuku tako gbogbo to si ye ke se nipa re mo se to ki lo wa fa wahala to wa ni ofe ri mi soju ofe mi si dele yin ri kini a o mo kun ti ma je o be ba wa fun mi e ri omo ojo melo ni ti ma fi wa depend emi na si ni ojo won mo dai mo le sise iwo mo lo gbogun o opo nbe gba mi ma di elubo ma di gari ma di koko ma di gbogun kan ti mo nta ma gbe wa fun yin still na o sa lo fe ri mi ni soju o si di jo yen mo wa le se omo mi wa oni a omo yi mo ti fun aso mo lorun gbogbo aso run lo ya kemi si wa le ki nbi o pe a omode ni yin e mo se jeje o ni rara o oya iya omo yin ti rojo fun yin e wa ja komu na si mo de mo buyo egba si oni ha kinikan bo se n pariwo le mi lori nu to emi ni kinkan jise kinyan lenu lo ba ni ha won ti lu ntori toyin o eje ti tan la ah awon aladugbo se pe nu pe ah iyen se baun o ya beye oko re oni laye afi ti yan ba de ibi ti mo ti mo pe ya re gan lo ntinu iya na de lo na ba gba ti mi lo ni nkan ko gbudo so mo won mi na ma ma se gbadura kinkan se iyawo omo mi omo to ye pe mo nawo le lori a fe ni iyawo polybag to o sa bere wahala emi gba tan si tin to iru omo tin se ni ni adugbo na ta gba tomo de be ni omo bu won koda baba n pe water kan jo to jajari oni eh omo yin re ni to o ti se lodo tin na emi omo olorun baba yi pada na ni ngba to si ya to ba ni to ile kole oun fe ko lo be ko mo mi lo gba lonu fun o ti gba lonu akoko o ni ko tun lo gba mi to tobi ko oun fi pari le to wa ni suru la se number 1 nugbo ni le yen wa je ko se die number 2 oun o ti san yi to n gba tan gan elo lohun gba won ti staff e to ba dabi ro ebe e wa dire lo si pa ibi to ti tan ti gba to won ti staff e to ki wa ni ibo lo n ti fe ra duru owo yen pe ko je ka mo se were were omo sa wa foro lo mi mo ni a se igba to ra ile ise Mr Mrs Lovisin o ni re ohun ti e mo n to fi si o ni oruko re mo lo mo fi si ni to to ba soruko re lo fi si se suru na o tori bo mo yin se nwuwa omo ti o ti pari le tan to lo fe re bi o fe rara awon family ti e si nwa won si nwa sibe o si lo fe ri mi mo ti wa bi ki gan lese mi ti mo se o to fi lo fe ri mi e si loyun e bi ma koko emi na le pe e bi elekeji e pe mi ki wa li mo se fun o gan to je pato ese ti o se dariji to te le so fun mi ma gbe rice gbe ma gbe lubo gbe gari kinse e je ki ni mo se fun o gan to fe ri mi ko le salaye o to emi wa mo to ni mo se fun o ngba to ko si tun de to ni gbogbo eru lo san kan orukan o ko gbogbo eru nu le debi bed debi gbogbo e o mu aso ko da kale le ni ninu didi flat o wa mokunrin kan ladugbo a jo ko lo before ko to di pokerun lo okunrin yen ni won jo joko senu na koda bo won bo nsoro bo roko to wole bayi ko si respect kankan to ni foko pe so fun okan ri to kuru ni ohun na lojo lori aburo re lekerin na jo segbe ki wa ni o le respect oko e to gba ti mo si so ti emi ti won ti ni kin pa won ti ki mo je ori mi fin si ti gbe le mi du nti ba lagbara ma fi ran won aburo oko re si to wa ni mo se ni oye mi o oba ko ba ko gbogbo eru atawon ma ati gbogbo e lo ba tun bere wahala o tun di jo keta gbogbo irin se tokora awon kini to fi nfile to ra atowo ati gbogbo e to wa le o tun pada wa ko njo keto won ataburo re aburo re carpenter wa ba jale o se tun ko gbogbo enu lo ba tun ko lo ati e wa pe ati e tun lo report en police station ibi ti tin sokun ti yare na tin sokun omo mi ni to awon mo won lawon mo sunday de omo mi to kan mo lo tori awon mo do ni won san sile kan fun gbese un na bele ti o ti san tan o tun ya o tun gba welfare lo won tun ni kan mo san 20,000 receipt gbogbo o wa lowo mo to fi sanwo omo lo sanwo school fees omo sanwo school ko jo mode school o tun ko mo ko lodo ya re nigba to pe ko le da toju ile omo ni oji ti o we mo ti o pon mi sile ti o se gbogbo sugbon ife le mi pe mi mo pe omo ti o ti sodi nkan mi fo mo o ti so mo da go temi o ba to mo mi dada se yo le ma se gbogbo nkan ba fun sugbon gbogbo wa ton wu e mo pe ya re lo n ti leyin gbogbo awon aradugbo so o si ni to olohun o saanu mi ko ni je ko re mi omo mi gba emi omo mi lo fe gba olohun o si ni gba fun mo si so gba to si se omo si tun lohun fun ni 20,000 receipt gbogbo ti fi so omo si ni to benu osu kan pere omo ni to o jo mo lo school ojo se kan to ba lo be ko ni je ro mo o tun ka omo lodo ya iya no tun ko mo pa mo bo mo ba ti debe ebu iya mere si nbu omo to nti na mo bi o ba wo fo mo won kale o lo bi nkan re olohun se alablu barika ti e fun won na ko ta omo ba dagba won gbon won pada mo baba to ba bi won tolohun ba ko ni ti e ko je boro se je baba e gbogbo nti so awa wi ni o nto leri ni gbogbo nto sele koda be ba reyan ladugbo won bi tan ti ku o won le se ri emi omo mi lo fe gba o olohun si ni gba fun pelu ogun olohun ona ti ina ni daru o eseun o e ba fogbon gbe yi te ba le ba wa pe won e pe ya re e pe ohun na e pe mi na ke fi confirm gbogbo nkan ta nso o je bo se je olohun wa pelu yin o e ni sise se o e ni sirin o
0: oro le gbon e ri wi pe lodo ti wa oju tara fi wo keyin gan o to da si mama oko nfe alaafia ngbolo nkan to mu ki nso po nfe alaafia ni pe e pe hun e pe omo ohun tojo kun e pe ya yawo
1: ke ba won
0: yanju e pe yawo ina ko po awon o se mo o nfe alaafia onikaluku ni awa obi to ku si o aladugbo ti soro iya oko soro mama o si pari oro won si bi pe n o se ma o lai lai ko ma dele wa o mama ni ba ba pe ohun o ni ta ba pe ohun ka pe iya yawo na ka pe iyawo atomo awon okunrin ituma ni pe iya ife alaafia
1: alaafia o ni aba won yanju e
0: o ni se olobe se
1: gbogbo eyin
0: te ba je ohun oko e gbo lojo mejo e te ba won je ese eko ibinu e je se pele pele Panza fura panza jana aja fura ajaji bole ba ko ti o fura o le ni oko bo ba ti le yin buru wa mo nso ile general to ojo birin se pele pele se pele pele mu ya oko re gaga bi iya bo ba buru to je le yin lo ti buru eh iya yawo re mu gaga bi iya tori ba meji ko ipo tawon yen wa iwo na nbo wa wa nbe o
1: ki ya yawo na ko ti gba wi pe enikeji ti olohun da fun omo ohun ini yawo e tori e eyin na e mu yawo omo yin gege bi omo ni oro ni yen o ko ju be na lo
0: oni ese olobe se pe te ba ni je ise ko ibinu be ba lo nko to fe ba so eh mo le oso si afen to so ba ni le balaye olalomi amale ko ma la fi ola iya in lo bi ogoji odun ta ti wa lategun
1: alhamdulillah
0: ton lohun gbe to ikale fun ni pe
1: shukran
0: kile o ma daru baba awon gbolo kan be ta kokko bi lere so so okan re si fe to ba ti ni ejo ma lo ohun o se ma a ko lagidi iyawo se ba soro
1: oko
0: re ti so pe ohun o fi ko a wa tu yawo lokan pe wo bi oko re lohun o fi ole awon ti ba bi yako re nu lo so mo yako eleze ko be pe ko ma binu lo ba tan
1: teyin na ba wa ri nkan kan ti o mi lokan jigijigi nile oko tabi lodo awon omo yin number wa mejeji ni e pe olalomi amale sori 00 33 504 704 o na si ni whatsapp number to lo si odo olalomi amale to ba je ko mo la fi ola iya ni e pe 080 e wa bere si ni ka 7 ni o 7 eni eji eta erin arun eta 7 eje le marun 821 ini o pari e o na ni whatsapp number komo la fi ola ya
0: bayi ni kan se ile toko ti yawo to ti fe daru eledumare o ba yin tuto iki to ti daru tan eledumare o mojuto
1: ami
0: a lo loni a pada lojo mejo eni o ba ni ka lo ka ma pada di ba ba denjo mejo e kan fi jini sa re han wa pe ibe ni won sisi
1: to
0: alabi ya mo la wa
1: a mo si gbadọ se pe o
0: ipade wa njo mejo
1: to ba di
0: wo
1: bi ojo awa o sa de ni body
0: Olorun la sadi e je ko wo mo bira re lere pe se nti mo se lowo lowo yi
1: so wa okay
0: oba je yawo oba joko oba je yakọ oba je ya yawo se nti mi se lowo yi
1: so da
0: be e ku kale

Eka bo pada iroyin na re ni ekun re ekan egbe oselu oni tesiwaju APC awa azan ti salaye ipe iwe eri eto eko nikan ko nitumo to ipo be oni yo je oro sijoba gege bi o se fide mole o tesiwaju ipe gba iwe eri reko giga ko tumo si pe ijoba re yo waye ma to kopa lori eto kan ni ana ochaje o salaye bi are ile yi tele ri ko granata to ni we ri omowe ati peter bi to ni we ko university pe ko tumo si pe won se joba here ekan egbe oselu apc ohun wa bu enu atelu egbe oselu alatako pe won doju so iwe eri are bola tinubu te kan fohun lede papa julo oro to ni tumo lori isakoso re azan tẹnumọ ipe ofin le ye se idamọ gbigba iwe eri ile eko giga abi to ba tumọ ege bi anfani lati dije fun ikodo ege bo se we ofin die mule gbe se na ni lati je ki eni na mo ko ko si maka nenu eroyin miran ajo ijoba eleye tonre se igbohun si afefe NBC te kese ile ejo ko temi lorun to njoko nilu Abuja ko fun anfani ayo pejo ko temi lorun e ko be kan yo guy ba ko le to njoko nilu Abuja pe ko neto a se ma ni ki awon le sugba sai fe sanwo tanran e go na o ni ile ejo ko temi lorun te fagile ejo ajo NBC ni ojo keta dini ogun osu kefa orun ta waye ipo ego ti won pe oni oni orisirisi akude no iwo tutun to de fun ipejo ohun lati owo agbejoro agbare yi dapo akin osun loroko ajo NBC NBC lo npe pe fun anfani lati tun pe ego tako idajo ohun tan gbe kale atowo orin idajo rita ofili ajumogogia tan pejo na lati owo ajo kan ton je media right agenda MHR ajo NBC sara ye fun ejo ko temi lorun ko fun anfani lati pe ego tako boya MHR neto labi ofin lati pe ego na era ti pe de na lo be sile 22 nigbati ago NBC pase ka o se royin kan lo san toto million 5 naira ipe won se ikolede awon royin kan to ni se lori ikogojalo ati ipe ni geto abo ton aye ni ipele samfara NBC tenu pe se won lo le se akoba fun eto abo ile yi ayo omoye fun ipo are labi asia egbe oselu African Action Congress AAC omoye le sowo eh se ke sa omole yi kan kun fun suru lori abadofin a se idasile ile ise olopa so re tenu mo pe ijoko lori abadofin le ko waye leyin eto dibo odun to nbo sowo re so ni pelu awon nlo yi tenu mo pe asiko ton soro lori abadofin se idasile ile ise olopa onikoto pa pa ju do bo se ku die ti le yi yo tibo ege bi o se wi o tesiwaju pe abadofin ohun oni o ye ki a mo le Nigeria joko lori lati ri pe won duna dura lori re ko ri pe yo di ofin ni ipile plateau ijoba apapo ile ye ti kede ipun setan lati ko odo tuntun si olympia ni ekun ila orun apanke ilobila bile kanke ni ipinle plateau lara gbese lati pese omi fun awon eyan lati lo fun awon agbe agbese monamona ni ekun dibo aregbegun arewa agade kan to lede atowo fun mi imu etiye ko je adari ororoyin ati alokoro fun minister nile yi fun alumoni inu omi ati imototo onimero joseph usef salaye nana nigba to ko sodi alaga akapo egbe oselu apc onimero ojogbon mutawe itwada ati awon eyan lati mu won lo sibo fe ko odo won se ege bo se we oni odo mangu to lo lowo jabile pasin oni yo pari laipe ajo Amnesty International ti kesi awon adare ile ise ologun leye labe eto operation adikai kan be gbese lati ko lo si wagule ejo awon to ku lona won atan fi esun kan pe won lowo ninu igbesumomi tanko lati owo awon mo ologun operation adikai ninu ajosepo to lede lati owo awon ara ilu atawon mo ologun awon eyan won fi won si gbogbo awon ologun ki wa to ninu madugure jade kan to lede ni oni ojo osegun aigbe ohun
pe wipe kan tan na wadi eson to fi kan awon eyan won papa yi lo pa ko fi gbeyin ona ti o bo fi mu ale mo se lu opolopo ojo ninu ahama o tesi wajo wipe igbese na o no ta ko ofin le ye ati ofin eto moniyan lagbaye ege bi ere ti ajo n fi lele won saraye wipe ogoro awon eyan ni ipinle bonu oni won wa ninu ahama lati kon ko won si lejo lori eson ohun aja fun tomoyin ile yo tuje agbejoro agba afemi falana ti kesi oga agba olopale ye latun yidi yesu ko ri pe o tan wadi iku arabirin meri abila ase baba tunde tanimola osola ye ipe iku ohun oni ko ye kan dasobo agbejoro agba ohun no ti e kan to buwalu lana falana lo pe ri pe kan se iwadi lori iku abila ton wa ri oku re ni iwo ni ojo keta teni ogbon osu kefa orun ta waye ninu ile kan to get minister fun sede nile ye devinu mai ni mburu ni ipinle ebon yin oju salaye kise lopa tanawadi isele ipani oselu to waye ni ipinle osun falana lo dipe kan tanawadi iku ta nimola ton ti damo ile sele yi ipin lowo sede se idasile ile ise kan se salaye pe ile sejo ile se ohun lo je ofege iroyin ekunre ni amuwa si ti gboyin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimiran pe yi a lo si ile okere nibi ti are ile ukraine ti gbase lo asojujoba ile ohun lo si ile america lekan si akin pe eku ikale

0: se pepepo titi bayi eh ba se npe na ni sa court lati reni abi ro network wa lele a se npe lati yo na gbugbe na ni re rododo ti o ru yo wole ti gbe re dara da ah awon dupe o ti rin ji o ti lo kolon tun wa jo gbe na ni o tun le ma gbe baun
1: elu e ka ro e ku jo meta se dada laji
2: ah o yin se ji lodo yin ni
1: kodam eyin ko yin gan lo ji mi
2: ah awon be role
1: to
2: olorun ki lo wa sele won pe number lati joy number lo o sa drop rin drop rin drop ni ki lo de
1: o da pe network ni fa
2: ah
1: network ni
2: network ni
1: awon mo mi nko momo nko
2: network ni
1: network ah se ma paro fun yin ni se ma pa phone mi o le pa phone na mi o jeyan lowo nbi de bi ti ma so pe o bon mo pa phone
2: eh bo wa ni gbogbo beyen won tin try mo ti pepepe ifo eni gan won oloka ni yo wole nsin mo tun make try si na le kan si lo
1: network ni
2: to bawo ni gbogbo beyen
1: to adupe o ampus e
2: eh
1: ampus e anti
2: ada
1: ami olohun mo ti e ni ki n ba yin wo na seyin na le wa sile
2: ah se hello
1: Hello sa.
2: Ebe oro ajo so wa na ni pe ilu Ebo to wa on loki okun kemi na wa ngo baya.
1: To.
2: Ka se gugu Ebo se ye ko se.
1: To. So ti ma ti oku bi iseju melo kan ni si ti mo n lo bi se tori awon oyibo ti mo n toju won yen. Mo ti tun ni awon meji kan ku awon ti mo n toju, awon ti mo n pampa toju won fun won lo nje se gbogbo nkan lori sirisi. Won ti tun fi awon meji kun fun mi. So tin ba ti se tan nisin ma tun pe e pada abi bawo ni abi ka so nkan ta so nisin hello
2: mo se ngbo ni
1: okay
2: ko si problem mi wa ogun ka ma ri ni pe ni wahala o lodo ti wa bi network ti wa de jagara na o ki lo se network awon ebo won mo se ni awon lawon yin ni agreement ni ki lo de
1: o
2: ti wa lo ni bi bayi ki lo
1: oko mi ngba ta wa o ba ti awon to won o ba ri lo leyin ti eyin te ra lowo won wa ri lo ko papo fa awon lo se network won asiko ojo bayi o ni bo se mo
2: hello
1: sa hello
2: eh mo tin gba para eh ba o wa ni ki lo wa de ah rira wa pe Naomi like e
1: mo binu
2: iru se wo
1: ni wa na ma mura die o mo mura die gbo awon nkan to ba ni ati se boya ati so fun mommy awon ore e kokan
2: ke ma mura dede nikan ko at least asa mo te kokan ore ba soro gbogbo yen o ma je ka mo bo se nlo o da ko si problem
1: to
2: gba oni mo tun le pe bayi
1: emi ma kokan pe e na je ki kokan pe e tori network yen tun le se bakan ma pe e
2: wo lo ba pe mi
1: ani ma pe ese
2: okay
1: ile ese mo ni mo mura bi se mo je ki late o mo je late da
2: ko wa wa ni role ko si problem
1: to o da
2: na lo fi ko si problem ma soro
1: o si oko mi se jeje nkan ti mi se nbi mo se nbe yen o
2: wo na ma se rada nbe yen o
1: abo la ye wa ko saye nbe yen
2: ma se rada o
1: ko saye nbe yen
2: to

0: Hello, Remy.
1: Boni, ah, ah. Eyan ara bo.
0: Boni o. Se o gbe njo.
1: A ma ndupe wo, apa odo ti wa ta wa wa yi wo. Omo iya mi mo ti fo gota o.
0: Eh, Olorun.
1: Lori ko wo sharp ka wo send si Naija yi.
0: Yo kuku rorun.
1: Mo ti fo gota wo.
0: Omo tutu.
1: Eh, wo bo mi ma ngbo bayi, o mi ti gbe.
0: So ti eri, Olorun lo yo omo lana. Ah. Ibi ta ti lo ti mo ti iya ta won te se fun mi lawon meji kan ni.
1: Ah.
0: Hmm. Sori aya yen sara gan ko yi si ati gbe ya yen to amo ki leyan o se to ore mi mo ma need owo mo fe koko mi wa si bi mo fe ko wa koju mi ti e to wa ti gba ti mo ti ku Nigeria ah o ko ja be mi o si fe se nkan ti o da kon ma fi so mi lenu pe awon mo Nigeria nkan tan wa nse nbe niyan dakun mo need $5 ni.
1: $5
0: nko.
1: $5,000
0: nko.
1: Sori ati 5 ati 50.
0: $5,000 nko.
1: Ati 5,000. Sori mo e wa mo ko bi to se mo ro lo yen o ko fe ma
0: wa. Wo ile wa ni Nigeria ti mo fe ta ti won ba ti ba mi ta. Ko do ba leyan to le ba mi ta ko ba mi gbe buyer si. Won ba ti ra ko gbo owo e fun ara e ko ma je pe mi ma fun e lowo e. Wo iwo ori ti e serious pelu oro teyan ba ti so fun e. So mo pa ko ti e wa nbi ko je ko mo loro.
1: Ọlọrun o sha nu wa se ni ebo je ka ti e fi yen le bayi. Eni to fe wa mu America yi sha. Eh mama dabi temi so ti go dada.
0: Ah, se mo ti ro dada eyan ti mo bi mo merin fun to nbere pe se mo ro dada. Ah.
1: So
0: ro pe se ba si wa Nigeria mi o ni bi mo si ni.
1: Oda.
0: Ko si wala. Ko si riro kankan bi adura na ma fi ti ati pe mo ti e jeri e ah. Hey.
1: To ba ni to fe ni.
0: Olatunji mi ko lewo bo mi o. Eh mo trust e. Mo trust e. Ko da mo yan so ni Nigeria ko no girlfriend ko leni kankan. Ago mefa won lo ti wole.
1: Ko pokun ile to ba se won ko se pon won ni mo ba won o ba ni ah ki mu mi eh ki ma jeun ki bere wo yin o je emi tori pe ki demi ba won gbe ni mo mo ni
0: to
1: anyways eh whatever would be ni pe ba ti decide mind yin gender mi ko si n ta fe so mo
0: to
1: eh e si ba ni o mi si mo je n sha
0: ki se ye to ba ni okan enikan na odo enikan ni mo fokan si ti ba ti salary to su yi nisin mo ti budget awon kan ti ma fi ra fun ko ra so orisirisi tori awon aso to wa ni Nigeria awon emi ni fe koko dani ko de bayi kin kan gbe lo se shopping ni ko ra so ko se gbogbe
1: emi ba ti sarajo awo
0: iwo nikan mo fe mi si dakun iwo nikan mo fe mi si koju mi ti e to o ti e kimi lati bi odun bi melo ko kimi pe mo ku afarada
1: ma
0: dagbe la America yi
1: o ma
0: so ju ka mu ka ke
1: ma wa wa
0: la ko so lodo temi o wa la ko oko mi to so yigi mi ara la o ko le da mi mo je ri e
1: mo ti
0: gbo
1: eh di ma sha ti ma pe e mo fe pada se no se
0: ba okay o se o
1: ma pe

0: Hello, Caro, sir.
1: My darling.
0: Ekuri, ana se orera.
1: Ah, orera wo. Honestly, sorry, aeroplane to go along.
0: Eh, this me disturb when you go lali ano.
1: Aeroplane buruku ni o, aeroplane buruku ni o.
0: Epele.
1: Se ni pari o pa lati Nigeria. He said escape aeroplane lele abi korope. He said da. Korope ti sale sare ti jama lele.
0: Epele.
1: Wey, darling.
0: Bo ni se mama ti pe yin.
1: Abi kan pe baba mi ni won mi ti ri call won o won ke ibe yen o won pe Nigeria network won o ki da bi mi se won ti won yan likely kan
0: ti
1: ma pe
0: seyin na ti ri beyin
1: ah
0: network seyin na ti ri beyin e wo je kin lo we kin tete mo mura ati lo bi se
1: kini kin wa da na kini kin se fe kale to ma fi de bayi kini
0: e kan ba mi se ti di e na kin kan fi kin mu lo so be ah ijo nje gidi o la ti raye to beyin e ba ti mu ti cup kan pelu slice bread meji o ti to
1: onje aro abon jos
0: onje aro ni fa e aye tu e gba wo la dide nisin aye tu mo fe fi da ma da ko saye
1: o wa aye wa e o le fi yan si o amala e fa amala si o
0: aye ma ro fun ayin niyan
1: bi se fufu gan e fi si o
0: se sara bo sera fufu bo tori ko si bi ta ti fufu ladugbo wa
1: bi o pe aeroplane ta wo won ni awon aero to ba ti wo awon ni gbe
0: to
1: emi o le je ro nje jaku jaku teyin jeun bi o
0: e pele sa
1: ni won na tin je we ni
0: ah ki bo le yan se gbe ibi ti oni ma je gbogbo e mara
1: o je pizza ewe
0: ba gbogbo na la nje mara eyin na o pada je
1: emi o je we
0: ah e pada je
1: lai se wure wure ile sa
0: o
1: ma je we
0: e pada je
1: e lai se wure olusa
0: e pada je
1: e pada je
0: e pele
1: kini ka se kale kini ki se kale fun
0: nkan to ba ti wu yin ni ke se nkan te ba ti like e se weekend la to enjoy nara wa gangagagagagan tori mi o kin saba lo bi se lojo sunday sunday nikan na ni off mi
1: well
0: sunday ye gan ko to ni off o won le pe mi at any time o
1: eh ko si problem
0: yes sir
1: since o ti ni n ton fe je niyan ma gbe enju e
0: e se
1: ara ro mi gbo ara ro mi o
0: e pele
1: airplane
0: e wo nu dra yen ogun wa nbe
1: e bi mo pe gallop tun be loju orun e pe o ko gbaga gbaga munia ho di dakun okunrin o le dakun won pilot aeroplane mi o ke galop fun me loju orun agba gbagbagbara bi gba to me fori sogi ope mania hey sa lo gbe mi wa si orilede yi
0: e pele
1: tete ma lo ku ma late
0: o da sir
1: ma be se tu e kare ko
0: se o sir e je sare gbe team

0: Blackie Karim. Hello, excuse me.
1: Yeah.
0: Hello?
1: Yes. Eka son.
0: Epel. Ah. Edete son o do ide le wa o. Se Naija ni ni.
1: Yes now. Se yin o kin se Naija ni.
0: Ah, yin wa le dudu bayi ko ma je Naija.
1: Naija ni. Ah, tori enon mo ti mo pe e ma gbo Yoruba na lo je kin fo Yoruba.
0: Eh bi pe ire. Se e ma eyin na wa ma na bi ni.
1: Ah, no, mo wa shop bi bayi ni, mo wa shop.
0: Okere abi le ma leyin na wa abi abi kan.
1: E mo kan wa se shopping bi bayi ni bo do mi o fi bechi no no.
0: So Naija ni.
1: Eh now.
0: Oh wow, omo gun se tele ba je ni e o.
1: Ah, why te se so beyin? Ah.
0: Eh, ma
1: se ni nkan te fi ndo mo gun se furnisher.
0: No, be se ri ni awon ogun se ti won ki sara pupo.
1: Eh.
0: Ma o ni ship ta ma ni so mo se ni ship yen o ga awon ogun se ma je o.
1: Oh god, my furnisher.
0: When I na jala wa.
1: Se ko si problem sha.
0: Ko si problem o ah.
1: But
0: eh ko si problem ma binu ki mo da yin duro.
1: Okay.
0: You know what? Be mi se de lu bayi mi ti ti pade awon mo ilu wa pupo much to je pe kini mo se tun ri bayi se so pe Naija ni kini kan inu mi dun gan ah no se ni binu kin ko se ni contact ka jo ma soro
1: ah for what se ko si
0: ah omo iya kan ni wa ibi kan lati jo wa really dey kan lati jo wa
1: iya
0: kan ni wa just to have your contact pick on
1: kini kan
0: lori fun mi ka jo ma so ni da kokan
1: eh ko si wa la
0: no problem
1: okay
0: eh
1: e je kin em fun yin wa
0: phone me ni eh eh ah honestly

0: kilo te wan se yin nowadays mo tin notice awon kokan be eh kilo n se yin e te kan da joko te te ma te gbe owo la eh kilo se e so fun kilo se le eh mo ri bara yin o ja sise won bi ti tele akile en ro kilo se le so
1: eni ta ba ri fun olorun ba jo gbo ni fa ore mi kan ti so fun mi pe ki mo je koko mi wa ba mi ni outside nbi mo ta gbogbo awon property mi ta gbogbo e o ti de bayi
0: oko yin lo wa je ke ma
1: ah se ko to ntori ni
0: mi o je sise won
1: o de nisi ko iti po osu kan o gba awon kan to nba mi se nle ko si kankan to nse mo yo tun wa ja se kin so won kankan fun yin mo tun ma nde le saju e lati bi se to ba wa de ti o ba call hotel e ajo yo gbori si mi lese ajo wa lona kan yo mo receive call tajo mo rerin jo mo fi eni to pese yeye o wa di pe ni ti o ba receive call gan yo jade lo sita gidi ti o lo yo jade lo sita se mi ti ko bara mi bayi se mi ti fo nje ale mi fo logbo je beyin
0: ah okunrin
1: ah
0: kile kile yin wo bi o le sele bayi
1: bo yo ti yan ore ni o ti yan ore awon okunrin ti won jo mo nre kaakiri
0: o ti mo ore awon okunrin ore awon okunrin
1: eh now
0: igba o lo de to ti yan ore okunrin
1: ah o ti la awon ore okunrin
0: o de mi mo mi ka temi o ti le ni o ti le lobirin kan to n foju
1: o na ni o je fe so fun nitori etun daro nu kun isoro mi ni
2: no no mo so fun ikan to le sele
1: ni obirin bi ti bo oko mi o raye akura akuraye kuraye kurai ah rara e bo le nbe
0: e mu ti mo pe ti ma soro fun ye ni fe
1: gba ah oko mi wa obirin ti mo wa nle fun ah
0: okunrin mo ni okunrin bi temi aro ti
1: robirin ni e wo e fi yen le mo ni ko robirin kankan emi nikan na ni
0: oko ile lo ma pe fun 3 hours
1: eh now one le jo ah
0: ki lo so
1: mi o gba nkan ti won so now
0: okunrin o ko ru ko 3 hours ma yen okunrin obirin na le le won ba soro
1: o se le bobirin soro arara o ki a ki bobirin soro
0: okay we last le si jo ni nkan po
1: ah
0: afi ke ji ke ki e ka ro o ti lo
1: bi ti beyen ko o
0: eh
1: bi ti beyen ko rara se ri bo se wa yen in fact ah oko loko mi o kola ko le fi mi le to ti de bayi ko le fi mi le minute ba wa mi se yo mo pe mi le mewa amo lati bi ose kan ah
0: okunrin
1: o ye mi ko fe ye mi mo ko fe ye mi mo kola won ma soro lori phone gan won tun ma rerin pe ah mo wa wo pe ah boya gbogbo awon pass e ni Nigeria
0: kin so to to okunrin o ti robirin mi ni
1: obirin mi
0: o ti ro bi
1: mi eyin ti mo foro lo yi gan tin ba mo ke mo foro lo yin
0: o je ke ba ro ni ban emi ti so temi
1: kan o to ro ni awa ti gba ti mo ti file ta tun se tun pade e wa ti gba mo ti wa nle na won se de ni ko ti po su kan na
0: ti po su kan
1: eh nkan temi iru obirin wo lo wa le gbopo to to be yen ti o ti ya farajin
0: okunrin ko
1: ah rara o ah rara ko ah obirin obirin bi ti bo
0: mi le no
1: ah rara o
0: ko yi le ma se ni e sha
1: ko se ru e rara ah rara

0: Ekura re akwa pe akusoni ronisokire lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara minister fun ilu abuja enson week ti kede ipe are tinubu ona ni adare to kojo osun to wa fun le nigeria weke tedumo pe awon moye to ku fun ipo are won ti filede ikun kojo osun lati kojo ipenija oraje to koju leye weke nigba ton soro kan doyin loni nilu abuja Wike lo soro gba soto to lede lori oro aje latowo isakoso are tinubu wike tesu ayo pe igbese akilo lede lati owo are tinubu lori igbese to ngbe lori oro aje ijoba apapo ileye ti pase fun awon ile ise ijoba ki won ta awon ile ise ijoba ki won bowo fun abadofin ileye to nise Rede dabobo ikosile o tan po igbese na oni lati je ki awon yan nigboya ninu ijoba ewe kan to lede nilu abuja loni latowo adari eka oro fun se ajo ijoba le ye ton dabobo akosile ogbeni babatunde bamigoye ege bi o se wi o teso aje pe ni bamu pelu ase are bola tinubu anise ijoba ko igbese kon dabobo awon akosile to wa ni owo won ni ibamo pelu abadofin to nise labo akosale ode 2023 minista fun eto eko to je alausa ti pase fun awon guwa fasiti awon dari ile eko gbogbo nise ati awon dari eko tawon oloko ni kanle akeko ton ba gba mupo lowo ninu iwa ijinigbe ati iwodaran kuro nile eko ati jade kan to lede latowo abesin kawolo badamona pataki re lori oro royin ati ibara ni soro ikarata alausa lo pase fun awon adari ile eko ohun kan gbegbe si akin lati ke won da bobo awon eyan won papa julo labele se papo pelu ago dss pelu awon isalabo to ku lojuna lati da bobo agbo awon ogba ikeko lori lede yi ati awon akeko ni ipinle kano ilegbimo asofin ipinle kano ti buwolu abado ofin kan to nise lori awon ile eko aladani ni ipinle ohun ti gbe igbese lati pe won mogun to awon ile eko aladani kakere ti gbotoro ipinle ohun nigba to soro leyin igba ti le buwolu abado ofin ohun abenugan ilegbimo asofin ipinle kano ismail fagore Boshubara bade fun awon iro re fun igbese akin ti won gbe lori abadofin ohun lojuna lati mu atunse deba awon ile eko aladani kakere ti gbotoro ipinle Kano to egileku iroyin ohun e pade wa to ba di agomabo lori fun iroyin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akiwa pe aku ise oni
1: Iroyin ni soki.
2: Atun itoje ti mese to tun le dodo.

ma e ma binu ma satunse o ma satunse gbogbo be ejo ejo tori olorun I love her so much so ejo tori olorun eyin agbagba te ba mi suma awon mo ma ti desi atawon ore won ba mi setu ejo ejo tori olorun ejo tori olorun ejo tori olorun ejo tori olorun eyin o like e o like gbogbo nkan ti mo ri yan I was not happy ipe yen ti po ju desi mo ko mo je mo je bu yen mo ka pon abekuta nu nke pe ku pe pe abekuta o ke nlo bi ti be yen ibi to lo yen ti fa ju ti po ju ki lo fa ki lo ko gi ki lo gi ni ki la riri ka wa se awon mo ro pe lori buruku ni e ka pari esi be yen wa okay emi o le ni ke yan ma se pe but ni won ba so o de

0: kaloriko mi elere idaraya ni mi o je iwo nwa bi to dara lati sewe idaraya nilu ilore laye katogrege ati awa ton ere idaraya ti won yayi
1: ile itura onirawo marun we get exotic hotel to ti gbe tutun de
0: e kaabo si gym dm call ibi ti ara ati ilera tin gba agbara otun ojo miran ere idaraya ma rorun ojo miran sire nise ni gbogbo isan ba ma so wipe dawo duro sugbon bi igbe aye se yi ni wipe okun ati agbara la nilo fun igbe aye alaafia ni gym dm call e o ri oluko ni to mo ere idaraya ti agbara yi nilo awon eroja ere idaraya to peye ati ayika ti yo mu ki e fe pada wa
1: bakan na ni odo ti e ti le luwe wa ni ile itura wingate exotic hotel fun eyin ti e ba pari ere idaraya ti e tun fe gba itura inu omi
0: e bere loni
1: gym dm call wa ninu ogba wingate exotic hotel
0: ni agbegbe tanke okeodo nilu ilorin
1: e le pe sori
0: 08098244472
1: gym dm call
0: ibudo idaraya
1: ti o daraja

0: aja bere lati odo ogbeni kayode o ma je baba e ku dede akoko
1: yen ba nkan wo ya kan gbo yin le o
2: eh se gan olotu eh mo ki gbogbo ti to ngbo wa ni akoko ipe akuse oni o oruko temi ni kayode o ma je lati Easy Loaner Cooperative International
0: ona leti gboye ogbeni oladi kayode aza won don be pelu mi ni yara agbara nbi o
3: aki gbogbo ti tin gbo wa ni dede akoko yi to ngbo diamond lagbara lowo na itiwa oni di o ko ti mi ni olani ikende asan lati Easy Loaner Cooperative International
0: oda be je la ba wa so lodo a ma so mi gbulu e je lo so do doctor Malam Ibrahim Sarafuddin ti won je coordinator adari fun Southwest aha fun Easy Loaner lori eto yi o ye pa omo kan bo die wa fun yin baba e ka bo sori eto yi o
4: mo kin pupo olotu opolo yun ni daru
0: lagbara ami ami
4: ki gbogbo ti to ngbo ile ise wa Diamond FM advice mi fun yin ni pe e ba yin soke ko mo ke la la la
0: o mo ja la la la
4: aye ti te fin bo ti no ni di o ko te mi ni Dr. Malam Ibrahim Sarafuddin Southwest coordinator for Easy Loaner Cooperative International number 1 in Africa the king of Easy Loaner Jagaban of Easy Loaner asu waju of Easy Loaner mo ki wa pe e ko ro ni
0: mo mo ko ye pa e mo kan mo die wa fi bo se wile kan o da ja lo sori oro ki won pe ni Easy Loaner Cooperative International ga opo pe ajo tin fun ni lowo opo pe ajo tin ya ni lowo fa won tin sese ngbo fun gba akoko ki la npe ni Easy Loaner Cooperative International
4: inti a npe ni Easy Loaner Cooperative International eto e fun ni lowo ni e ti gba lala koko e ton wa fe si lele geji to si ye ke gba dollar
0: ah
4: o didi wa ho wa wa
0: o para si wa ho
4: ah now eto aye fun ni lowo ni eto le se Easy Loaner fun yan o ni won ni ka wa gba small bi lai le di lai lai la wa owo la wa na tin gba lati le se Easy Loaner Cooperative International owo yi ti bere ti pe tan tin fa won eyan won o lati USA lati 1969 ko to di po de Nigeria o de Africa ni 2020 ko to wa de Nigeria gangangan ni 2022 ka wa na to wa gbo ka to bere re se yen pe won ni eyan ma gbo nkan ni abi olotu
0: agboye
4: e ma wo mi tori olohun
0: beni
4: ehn mo ni won ma ni eyan ma gbo nkan ni
0: beni
4: teyan ba wa gbo keyan wa tete hack lori re
0: ko gbegbese lori re
4: ko gbegbese lori re yes o no do an fin so pe information is power emi a mo so pe information is not a power information teyan ba hack le lori lo become power yes bete ba ti hack lori re it ko le je power fun eniyan lai laye awa wa gbo abere ni 2022 e wa se yori 2022 owo ton fun wa to be latori 150,000 si 7.5 million naira
0: ah
4: sekin ton so
0: e ba to
4: owo yen be latori 150,000 si 7.5 million naira
0: owo tan ni tile wa
4: lowo tile wa
0: aha
4: owo tan ni ka wa gba niyan owo ile fi mo pe ki se loan ki se loan in the sense that ko need the chem collateral yin wa
0: ah o de ni
4: mo need the na hen won yi de san ai san ile lori re
0: won ni ko
4: won need the re won need the passport wa won need the death or birth certificate ko da ko need the guarantor won need pe ka ko application letter wa ko
0: to
4: ni pa ko emi a ma so fun yan mo ma so fun awon eyan minute ni seminar won ba se pe ba need diesel na ba need pe ka ma ko application letter ni olotu
0: ko to ri
4: pe
0: won fun yan lowo
4: lowo ni olotu awo okunrin rogo
0: e ti ri
4: ah file wo mo wa nle ni isale sale ni awon obirin ni won lanfani ati ma gbowo
0: papo won mo gba
4: be ni be to bi emi gan fun rara mi won o need the application letter ko da ko need the guarantor
0: o ni duro
4: pa le ko need won need the kemo passport yin wa won fe roju yin ko to di pe gba owo yi ko to di pe wa gba owo yi ati te ba gba owo itan o tun lawon wa je monu te mo gba
0: awon allowance tun wa te yin mo gba
4: o fi olohun ba to da mi o fi bura an gba yala yewu wa je monu se wa ri papan ba ri re yi to wa tako lake opolopo awon eyan o wa ni pe te ba wa qualify lati gba owo yi ki se nu apara yin le ti ma da pada
0: be eyan ba gbowo yi ko ni ma da pada lati nu apara re
4: yi ti n fa awon opolopo awon eyan lori niyan ti o je kan mo yi pe atan fi nro pe boya ro ni abo oto a mo ibi tan le ti jaro wa afi kan wa si bi tati de dan leko emi a mo so fun won yi pe to ba se yi pe eleyin o ba ruju emi ti mo wa waju wa ti mo wa waju yin olotu se ri mi
0: agboye
4: e ri mi
0: mo wo yin
4: e wo mi
0: e wa pelu mi
4: mo ti foko ara temi gba mo ti foko yes mo ti foko yawo mi gba mo ti foko awon omo mi gba mo ti foko ya mi gba papa n bari re mo ti foko awon ana mi gbo wo temi e kokan temi awon ana mi ta ba jo rira wa leko kan kan mo wo pe mo ti loko yin mo ti fi gbo jade ninu lese Easy Loaner mo la kan ti onje mo la kan ti school fees fa awon omo mi wallahi mo la kan ti tomato o gbe kiti kini jade o gbe ti keji jade eleketa yen mo gbe wa
0: pelu eleyi ta npe ni Easy Loaner
4: Easy Loaner ni afi ki won gbagbo bo la se se won ni won fun yan ni le won fun

0: anile latara ilisilu ile se isilu na gbogbo aseyori laarin odun meji pere iwo na le je anfani won yi gbogbo eni kokan wa ta wa bi bayi le wallahi ta'ala isma bi la ilaha illallah ila ko ti zani ti o ti gbowo nto lukaluku wa nforu se loya toto
1: pe isilu na edo se ki se awan joko lososese ajoko e
0: ni di ama ti joko yi ah ni di ati nfun dollar ileyin teson
1: tolorun yo pe o
0: ra ni ma fun ni dollar ileyin pe mi gbagbe ah ni di ati ma joko lososese ah se meeting yala lososese ni abi lososu abi lojojumo because ko si meeting te se tun ni te ni dawo o kere je dawo minute te ba wa da tan se pe apo bi kan le ko wo yen si isilu na wa la kan tan ba te le dawo si
1: lo ba pari
0: afi ki won wa si bi dani le ko e wa me yi to wa se papa nbari re eyan mewa to ba kokko de lola eyan mewa to ba kokko pe gan ni
1: be le ti yin ri o
0: eyan mewa to ba kokko pe eni ti o ba
1: number yin leyin eto
0: eni ti o ba yes eni ti o ba ni ko ni fun yan darapo lola gbianju o pe nisin kan fun number wa gbo pe o darapo lola o darapo o ma gbago ago ago owo
1: ago owo
0: o da n pe
1: eyan mewa to ba
0: eyan ma kokko to ba kokko ready to pe won fun number leyin mewa
1: to se se ka ma ri number
0: beni leyin eto ni omu number tete mu number ko wa pe wa leyin program yi eyan mewa to ba kokko pe wallahi tale yo ma gbago lole ti ba tin darapo
1: e je lo sodo ogbeni kayode ma je e ba so address bo ni eto yo ti waye lola ago melo ni o waye e ba sala ya tawa yowo gan ni ka ma ri ti lola
2: okay e se gan lotu ni taiwo ni junction
1: taiwo unity
2: be ni bi orita meta yen
1: en to so taiwo ke ti taiwo sale po ko
2: be ni be gan ni to ba gba taiwo ke le ti nbo e wu apa osi yin te ba ti dorita yen e ri ya na kan ton se ni interlock ya na lese te ba ti ya si ya na yen sa wa po tun yen ri ops e ni be ibe gan gan ni easy luna office e ti ri bana wa nbe ibe ni a ti se lago mokan la lola
1: ago mokan la
2: be ni ago mokan la aro lola be ni se wa ri awon to le wa ko yi enikankan le o atomode ni atagba atobirin atokunrin mo kawe ni mi kawe ko kan
1: ko yu enikankan le
2: be ni ko da awon baba agbalagba tan ti retire kan mo bo gbugbu awon tan pe ni
1: se
2: awon
1: lewo
2: na
1: le join
2: be ni atomo be ni gba ta ni mo joko pade ko da school lowo ko da se te nse lowo e mo bo
1: e da ko do lowo won ni lola
2: to ofe ni danileko o ofe ni danileko
1: ofe le tun pe danileko
2: be ni olotu ofe ni gbugbu ebo yi ameni to ba wa si tan ti darapo wo perete ni
1: be yan ba wa ri pe mo se tan ti darapo wo perete ni ose
2: be ni owo perete ni
1: oro po ti mo fe bi tori akoko e ba ma won number na ka ko bu number na mo wa fe bi la won bere kan taye ba seku e ba ko ba won number number won le ma pe si boya fun ibere mi abi won tu fe mo die si lori nta n ba bo baba leyin eto
2: e pe sori ago yi
1: 08 0 08 0 69 69 45 45 79 79 13 13 eto mu
2: 08 0 08 0 69 69 45 45 79 79 13 13
1: na le pe si so number mi abi yen nikan na ni
2: be ni te ba pe yen te ru ba po lori e be ni e pe si ori ele 08 0 08 0 32 32 22 22 39 39 19 19 le kan si 08 0 08 0 32 32 22 22 39 39 19 19
1: ni number fa le pe si o da be yan ba bo lola kini ko mu lowo
2: te ba n bo lola ku si nkan te mu dani o ameni to ba n like ko mo kan kan ka le mu iwe ati bible dani beni
1: beya ba fera ti ma kokko le ri nkan kokka le
2: beni olutu
1: ah beya ba darapo yo to ba oko to ma ri ajemo nugba bi owo
2: se ri gbogbo awon alaye aye ni gba wa bi ati so beni tori e ni dani leko ise wa nle ko le ye wa pere pere e mo bo wa fun ekun re ri alaye ni ibi ti ati se dani leko
1: o da opolopo a pe be ba di ka won ni ago te pe o ah awon wa lenu se se du won to ba pe yin leyin etu e le create aye fun ru won pe o da lasiko bayo tori opo pe asiko awon wa lenu se awon le mo raye
2: be ni aye wa anybody to ba ti pe gbogbo igba ti won ba raye a jo salaye yen lo fun ra wa lori phone
1: eleyun e jo so a yo si jo wa
2: ti salaye be ni olotu
1: lori phone lagboye ati asoye po o da baba oro aso card ka to ma lo
0: e ma je ka gbagbe o ofe ni danileko pe lati darapo owo perete ni e ma wa tun wa gbagbe eyan mewa akoko to ba kokoko pe ton de fun ni number to wa wa lo la to de ready lati darapo gbagbe re o gbagbo lo ni
1: agbowo wa nbe
0: tin si se
1: ah oda gbegbegbe iwo na se kini ba won gbe o eh wa pe won sori re oyin mu o je gbegbe se ki won na o le do lori re adupe o lowo le se isi lona cooperative international ati awa soju won papa julo gagba fun southwest coordinator won ti won wa bi dr malam ibrahim sarafadin ajo wa ni yara agbara na ni ati gba won ti won jo ko won re titi gba ta tun mo pade anu olohun ni fi wale ola ti re waju ogun ni yopa ibiti lo ko temi isi lona cooperative federation ni mo wode toni e lebe won o lekan si e ku kale
3: o won tun ti yo mi ko nu pade molebi won ni tori ti won o lowo lo ama adara
4: ai lowo lowo pa ni lokoda se bi won ni mr ni oni sinbe
5: e ma wo yin olohun ta lika si wa kun emi eyin people yi bayi
4: lamidi se bi ngba ti wo ti rowo ori lojo ma se be o kuku fasiri ola re han
5: emi na ko ngba ja yin ta yin te ja
4: oja wa aja ke lona wo
5: ebi isi lona ina ola siri e wa temi
4: isi lona awon awon na tun je ba o
5: ni o isi lona o tu ko kan ti so talika doloro ti yi rori talika pada ti so lowo ajo isi lona o ko ni bo ti pe ja ni ke se pe won ni la jaje tenu re o le toro lawujo o le rowo ti papo oni lati darapo mo isi lona awon gangan lo mo tin so lowo yi be ni won ni bere oni duro kankan lowo re tabi kon ni ofin kan ni re duro kan to so do loro won na ba dayato ninu molebi ajo isi lona wa kakiri gbogbo southwest eyi ti won se fi irori oto ti won so opolopo eyan do lowo do loro akai mo ye eyan lo ti tara won dide won na gbegbe si ologbon loni ko darapo mo isi lona koro re o le dayo ni lorin ati gbogbo agbegbe e ma lo si office won to wa ni eyin fun ma taiwo sale nilu lorin kwara state.

0: Eka bo pada iroyin na re ni ekun re minister nile ye fun ilu Abuja eso weke ti bo lu igbese ati fi ofin de awon alukuku ti won pe ni okada ati awon keke lese meta ati keke na pe bo pe bi kan wa ti won na mo nilu Abuja latari ipenijo tabo weke re nigba ton soro pelu awon royin nilu Abuja salaye bi pe igemo to wa ni janu eto abo nilu Abuja lo fi woye be lode ega bi wi ke se wi o tenumo ipe won ti fide mule ke ibasepo lo wa laarin lilu alukuko ati igbese awon akogunja lo tun waye nilu Abuja minister awon tenumo ipe igemo oro abo hun ti bere igbese ati se idamo awon bi ti awon alukuko hun ko ni manamo papa julo ninu igboro ijoba apapo le ti pase fun awon giwa facility Adeka ogbo ni se ati awon adari le eko ti awon oluko kan bere igbese pe akeko ton ba gba mu wipe o je bi esun lowo inu isele ejenigbe abi awon wodaran miran oni kan won le kuro nile eko lara igbese lati pese trouble ka create butu eleko giga lorelede ye minister fun eto eko tunja laosa lo pase na nigba ton ti pade papo pelu awon igbimo alase Haji yoko alo yi, towa, ni ilu lafya, ni kile nasarawa. Oke kwa jare, tosi kaminu. Latari, awan e gine gwetun waye, ni ita ilieko. Ipadeo hon, oni adari igima alashe fasiti yon, dola akande, ko anwa gwa shodi. Hanso yoro, ni pa eto abo ni ilieko, ati ikma ekbadu awan akeko. Mwisita on tenuma kwe lo hoto li Nigeria. Oni awon akeko wa ninu eto abo to ni pan ni ileko amo kan menu pe akeko oni won koju ipinije tabo ni ita ileko wayo ajo ijoba ile ye to wa ni janu oro enubode Nigeria Customs Service ti kede pon se tan lati de pe o n gbayan sise ni ododun Adari agba ajo ohun Adewale Adeniyi lo fun lede nigba ton soro yin lo Abuja loni ni olorun le se ajo na pelu awon niroyin ege bo se igbese na ni won gbe lati de pe won gbe igbese akin lati se pase paro fun awon osise ajo won to ba feyin te papo ajudo ka mo le to jodo dafa lati jara po mo ajo na Adeniyi tenumo pe ajo custom ti bere igbese lati de pe ododun lo fun yan se wa tenumo pe igbese todo yi oni won kede laipe ati fun awon eyan ni se lati ipinle Kano ilegbimo asofin ipinle Kano ti pase fun awon alaga ijoba ibile Bagua Babeji ati Rogo ipe kan lo gayana fun osu meta latari esun tan fi kan pe won sowo lumokumoko won si polo ati pe won wu iwa eto ile lo fe ni ko se gbesi ohun leyin gba ti won gba abo to lede latowo igbimo te ko to le to wa ni janu oro ijoba abile ati oye jeje ti alaga re Aliyu Muhammad jabo ni waju ile nibi ti abenuga legbimo asofin ipinle Kano Ismaila Fogore ti dari ijoko ohun Muhammad fide mule pe igbimo ohun oni won tanawa di awon esun ti won ko tako awon alaga ijoba ibile meteta ohun ti awon le si tanawa di re ege bo se wi oni igbimo ohun oni o se ayewo awon ere to lede o fide mule ipe won fenuko lori igbese na leyin gba ton ti tanawa di awon alaga ijoba ibile na ni ipinle Imo Ileṣẹ olopa leyi eka ti ipinle Imo ti pase pe awon osise olopa merin ti won wuwa eto ni enuṣe won inu fọnran kan ti o gbinran ya onu won ti mu pamọ isele hun lo waye ni ojo aiko inu fọnran ohun oni awon osise olopa merin ohun ti mu okunrin kan to si ti mo eyin moto ni agbegbe human race ni nekede Ajade kan to lede latowo alukoro fun le so lopa le yi eka ti ipinle Imo okoye eri isaraye kan se olopa ohun oni won sise ni agbegbe ti won ni o je ti awon afurasi ton lowo inu ogun loro ni human race ni nekede nigba ti won pa pe fin gbe awon afurasi meji gbe alukoro se iwadi fihan pe awon sise olopa merin ohun oni won sise ni ile ise olopa to wa ni nekede o teso waju pe commissioner fun le se olopa ile ye ka ti ipinle imo cp audu gaba boso ti pase kan tan wari oro hun kan si fide mule awon se olopa to lowo ninu isele be iroyin agbaye ni amuwa se ti gboyin lati kanida amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimi ranpe yi tabade a lo si ile okere tan ti fide mule pe omo logun kan ni ile Russia loja okan mi awon eyan na gbe Crimea ti ile Russia ndari lekan si akin pe eku ikale
1: mo wa ni idakun kai lu jarawa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM. Shine alone.
2: Kiko re opportunity by my ex in Japan.
3: O le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolofe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba ti le ko gbogbo nti se ti re kuro nile, sibe ile eni ni ile eni, ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
1: Imoran yin lo n dese ti ibon yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
0: Eka bo pada iroyin agbaye oni amowase ti gbo yin lati ikani Diamond 88.7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara ni ilokere awon eyan merin oni won ti ja okun mi won latowo omo logo kan ni abiye Kremlin ni bi ti ile Russia gbesele gege bi gomina ti ile Russia fi si agbegbe ohun mi ka rafo kefu salaye pe agbemo ohun loyinbon si awon iro re to si ja okun mi enikan ati awon eyan mi na si fi ara kasa o tesi waju pe o ti ja okun mi awon ara lu meta ni abule klenke o ti jẹ pe awon eyan ohun ni okunrin meji eni odun mokan leni adorin ati eni odun mokan deni ogota to ti jẹ pe o

ni Raymond Jean Charles Boko Abondo ton gbe lo pada lati ma dari awon omo ologun ton mugu to ile ise are ohun ara igbese to ti biyagbe lati dabobo ara re o ti wa nipo ohun lati odun 2013 ko ti si eni kani to mo ide ti biya to fi gbe igbese ohun wa ni ile ewosan kan ile Geneva ni Switzerland ta se laye atowo awon igbimo alase lohun ngba to gun le rajo ni ojo keje osu kefa epe fo lo fun isimi ranpe ni abala iroyin orokowo eye ti won ta agba epo robi ni o tu jawale si loni bi awon osise agba ile America se fidi e mule pe laipe lajina won se adehun pelu ile Iran lati ri pe won para si ori omi Trace of Hormuz akowe si joba ile America Marcus Rubio ati akowe eto osuna ile America Scott Bessent salaye pe won ti bere igbese lati ri pe ifikun pada laarin ile megeje lati je kan ma ri eko ku koja igbese ohun o ti je ki epo ohun ko din wo si ni abala iroyin awon amurudun senkuti to je omokunrin abiken fin ojimi olorin afrobeat omole ife lakoti ti fun ledori fun ran kan to gbona ya pe o fi binu kuro nibi ode iyawo pela ega bi fun ran ohun to gbona bi pada jara senkuti won no biro kuro ninu ayeyin ohun nigba ti ikan lara awon ton dari eto na da awada lori oro ton lo pe whiskey loju fe la lo igbese na won lo fa ti Femi fi kuro nibi odeju ohun to si je pe ikan lara awon sare to ohun fesun kan pe ibinu re ti poju nigba to fesi lori iroyin ohun senkuti salaye pe senkuti salaye fun olorin Fuji Malaika pe o ni kan lati se ni oju ori fela lo je ko n kuro nibi odi ohun o tere mo pon kuro nibe ni kan bi ago mebo ago mejo abo asale labala iroyin ere daraya are eleji bola tinubu ti da word nu pelu awon to soye nigeria ndi commonwealth ton ta wa ye to si gbeso afun won pon fakoyo ati jade kan to de latowo agbenuso fun le se are eleji bayo ona nuga salaye pe awon eyan hun oni won je en to fakoyo are tinubu salaye pon se tan ati na obe ti bi towo lati da basoke fun eka ere daraya e nigeria gba ami eye merin leni ogun godi mewa baba siva meje ati baba meje ile nigeria fa koyo julo ni ile adulawo ninu idije na ogoro awon eyan oni won fara han ni agbegbe milan lati se ayeye ikeyin fun agba bolu lowo eyin to dagbere faye franco beresi eni odun merin leni adorin on dagbere faye lo so to koja layin aisan ranpe ayeye ohun olowaye ni saint ambrogo basilia to si je pe awon ojimi agba bolu fun iko milan bi palo madini makufa bastin kleres sidof roberto baggio ati alessandro costacurta lo wa ni kale iko milan bayi onongbarade fun satitun ni ile australia amo agbabo lo bi christian pulisic lo farahan ni bi ayeye ohun to le kan si awon koko na re minister fun lo abuja ti pase wi pe awon okada alukuku won fo fide won iko na bi kan mo nilu abuja ijoba apapo ile yi ti pase pa keko ati gba won po je bi esun ginigbe ona won le kuro nile eko asu so fun yin pe ajo custom kede igbese afan ni se ni ododun nile okere aka afun yin pe omorogo kan ja okan mi awon eyan merin ni agbe kremlin ti ile russia andaru ti ile russia andari la kotan are tinubu fohun lede pe je fa koyo ninu ideje commonwealth to pari 2014 oni dokita ameyo stella adefo lugbadi arun ebola to si fakoyo nigba ti ko je ki pari soya to ko arun wole nigeria kokoro nibi to wa igbese re oni ko je ki arun gbinaya ni ile nigeria

0: fe wa ki pastor mo fe wa ki prophet solomon no ni igbagbo ninu olo ko de ma bo then ki mi number 2 to ba fe je ki ikoro re ko di adun mo te so mo so fe ni ke ma te ni kan so lori oke loni oloni loni oloni mo ni opolopo to n damu loni opolopo to n lakaka ko si ti eniyan wa ti o si lowo enikan amen
1: amen
0: se ki sa ni so aso tele to ba ti sami
1: yesu
0: gbogbo eni to sami
1: yesu
0: gbogbo eni to sami
1: yesu
0: gbogbo eni to sami
1: yesu
0: ko to di saturday wa pade yan ju
1: ha mi jesu
0: wa pade yan ju
1: ha mi jesu
0: wa pade yan ju
1: ha mi jesu
0: wa pade yan ju
1: ha mi jesu
0: mo ni wa pade yan ju
1: ha mi jesu
0: ko si ti eniyan wa sa
1: beni
0: ko si ti eniyan bebe fun
1: oh yes
0: ti o si lowo enikan
1: oh yes
0: ojo ti eniyan ba pade right people
1: yes
0: ojo ti eniyan ba pade right men
1: yes sir
0: ojo yen ni ikoro ma di adu
1: yes
0: am I talking to somebody
1: yes sir
0: idi niyan ti oluwa fi ni ka ma bo a de ni ise pataki kan ta fe se lola pelu iyo yo ti to bi ose melo kan bayi ti iyo yen ti wa lori pepe be ni abi pepe ba je awon ma lase pe tan gbo mi bayi awon no ti ma testify
1: si so
0: iyo yen si wa lori o tabi o so re sugbon ni pori ofe olorun ola loluwa ni kapin
1: thank you Jesus
0: ah de ki gbowo lowo anybody ah ni gbowo ofe la ma pin iyo yen sugbon gbo mi my name is Pastor Solomon to ba ti da fun otan leyin to ba gba iyo lola don't forget me
1: yes sir
0: o da mi loju mo ti mo so
1: yes sir
0: when it is well with you go gbe yitan gbo mi le to ba ti le di alase pe lola boya iwo wa ninu ainini aini lo n fa ikoro fun boya wo wa ninu aisan ni boya wo wa ninu isoro kan ni tabi keji ma bo ni ola wa gba iyo ti e
1: yes sir
0: when it is well with you please don't forget me
1: yes,
0: don't forget Pastor Solomon
1: yes,
0: because mo gbo long gbo wi pe iyo yen o ma mu ki ikoro gbogbo eniyan ko di kini ko di adun mo so so tele mi o mo boya ni kan so mi ogun to ni ko waye wa wo ara se ti iyo yen be se ni ba
1: yes sir adi
0: mo so fun yin
1: yes sir
0: o ni baba ti gba iyo yen lofe ti gbogbo e ba ti gba afẹ ni ti o ba sinbe lola sugbon gbogbo eni to ba wa lara se pe lola to ba fi le gba iyo yen awon ogun to ma mu keyan waye wa wo ran eni ti o ba ti ri iyo yen olorun gba eni ti ko ba ti ri anu gba o kan waye se kini o waye wa wo ran ni sa so oluwa so pe nipa iyo yen pelu itoni ti ma fun awon eyan bi won se lo lo ogun to ni ko waye wa wo ran opolopo ti e waye wa wo ran lasan e la wo lo wa wo ran o wa wo ran awon taye
1: ye
0: sugba aye o ye ohun oluwa ni ogun to ni ko waye wa wo ran so ba ti di alase pe lola eni to gbagbo to de le sami won su esin to wu ko mo sin to ba sa ti gbagbo ni olo mo bo alase pe lola mo so so tele ogun to ni laye kan so so to wa wa kan wa wo ran ni so ba sa mi ogun yen gbina
1: ha mi jesu
0: ogun yen gbina
1: ha mi jesu
0: ogun yen gbina
1: ha mi jesu ogun
0: yen gbina
1: ha mi jesu ogun
0: yen gbina
1: ha mi jesu ogun
0: yen gbina ha mi jesu
1: ogun yen gbina
0: ha mi jesu ogun to ni ko kan ma ka oju ori e lasan
1: jesu
0: mo lo ni toka si kankan
1: jesu
0: ogun to ni ko kan ma dagba sugbon ni logo to ba ti sa mi ogun yen gbina
1: ha mi jesu
0: awon ise ti iyo yen ma se lola opo ofe la ma pin fun
1: everybody
0: awon angeli ti sise lori iyo yen
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen ogun to da mo mi
1: ogun to da
0: ora pa la wonu aye mi to wa nje mi niya baba le jade olorun ma ni ogun jade lara awon eyan lona
1: ha mi jesu
0: ogun to ni ko kan ma ka ojo ori lasan sami ogun yen gbina
1: ha mi jesu
0: gba so se aso tele yi ogun to do odun soju kan so gbogbo aso tele ti mo so yin awon ise ti iyo yen fe se lola ni
1: yes
0: mo fe ko wa sensitive mo n fi awon ise ti oluwa lo wo fi iyo yen se lola gbogbo eni to ba ti gba iyo awon ise to ma se oni mo fi so aso tele gbogbo ogun to do odun soju kan
1: yesu
0: ti aye re o fi tesiwaju e wa todun ti awon mesoli re ti wa loju kan e wa todun ti wa nigbekun
1: beni
0: olorun lo mose fun won lati ko won ko nigbekun olorun fe lo mi olorun de fe lo iyo ti ma pin fun gbogbo eyan lola lati mu awon eyan ko ni oju kan ogun to do ojo soju kan mi o mo boya wa sa mi ogun yen sa
1: mi jesu
0: ogun yen sa
1: mi jesu
0: ogun yen sa
1: mi jesu
0: ogun yen sa
1: mi jesu
0: ogun yen sa
1: mi jesu
0: eh e tu wa gbo ise ti yo yen ma se awon eyin mo fe ko wa sensitive o ise ti yo yi ma to fe se lola o ni mo fi so aso tele fun o ele to ba je ti e ko tete gbe ra ko wa gba yo ti e ko de se ni ti o ni ko mo wa ko to gba yo so pe ga fe fe mo ti so ofe ni ki mo pe ofe ni do aso tele
1: yesu
0: eh iyanu ti gbogbo e yo fi mo wi pe olodun lagbara
1: yesu
0: iyanu ti gbogbo ayo fi mo
1: jesu
0: pe olodun wa
1: jesu
0: iyanu ti gbogbo ayo fi mo
1: wi
0: se ko si ti olodun le se sami to le o ya gba yo
1: iyanu
0: o ya gba iyanu
1: ani jesu
0: iyanu eledumare lo mo bi iyanu
1: ben sir
0: anu lo wa mo lo mo lo anu ati iyanu ati iyanu omo iyanu won am I talking to you
1: yes sir
0: eni to ba wa la bi anu yo ri iyanu
1: yes
0: eni to ba ri iyanu o ti ri iyanu iyanu eledumare mo so aso tele eh to ba tin gba iyo lola mi o mo boya wa sami iyanu kan soso ti gbogbo aye o fi mo
1: jesu
0: bi olohun lagbara
1: jesu
0: to ba tin sami o ya gba iyanu
1: ni jesu
0: o ya gba iyanu
1: ni jesu
0: o ya gba iyanu
1: ni jesu
0: o ya gba iyanu
1: ni jesu
0: o ya gba iyanu
1: ni jesu
0: ise ti iyo yen tun ma se
1: yes sir
0: iyanu kan soso to ma mu ki iye pada rere de bo mo ma so fa oyan mo ma so pe olohun ki n se wi le kan na
1: be ni
0: step by step ni sir olohun to olohun ni wipe olohun ma make sure wipe ohun o sa ni je ka ye wa lojuko
1: yes
0: olohun ma make sure wipe ohun o sa je ko mo tesi waju gradually
1: by gradually
0: amen
1: amen
0: on eko seni to le ni gbogbo to fe ni tele kan na
1: yes
0: am I talking to you
1: yes, sir
0: gbogbo nkan to ba ma din lalaye no bere kekeke
1: yes sir
0: bible say be do not despise the days of your little beginning nobody can start from the top.
1: Yes.
0: You can only begin small. You can only start small
1: yes,
0: to become big.
1: Yes.
0: Are you getting me?
1: Yes, sir.
0: So, sugbon to ba wa wa ye, we be ko si tesiwaju. Ko si yi pada keke. Bo se wa nla se na we se wa koda. Ah, this goes any to ni gogo nkan tele kan na. Sugba yi e gudo yato.
1: Ben sir.
0: Iyi pada gudo de.
1: Ben sir.
0: Awon eyan gudo mo mo wi pe ah ah. Won ni Saturday ti o ba da ati jimo lati mo.
1: Ben sir.
0: O ba ni awon ti aye won wa loju kan.
1: Ti
0: o si yi pada kankan. O ba ni kan mo bo. E to gbe se ti yo yo mese nitori akoko wa. Hey, eyin wo lo n to dara wu. Eyo kan to ku tin so ni mo so yo ku program na.
1: Yes sir.
0: Hey, ta lo

0: mo fe se ore bo ti to yi
1: yes sir
0: ti on to dara ba wu o alaanu re pete to ma dide si o
1: yesu
0: ninu osu
1: yesu
0: ti yi pada lele fi ma de bo
1: yesu
0: leyin to ba ti gba yo lola sami oya wa dide si o
1: ah ni jesu
0: wa dide si o
1: ah ni jesu
0: wa dide si o
1: ah ni jesu
0: nibo lele se bo wa le kan si o wa ni eyan kon nibo ni eyan kon mi wa to ba ti de gere alimi so wi pe o lo si eyan kon mi to ba ti de eyan kon mi ile po kan wa kan pe ni le palikad
1: yes sir
0: to ba ti de le palikad so da so di keji le palikad iyana to wa lo di keji le palikad
1: yes sir
0: won pe ni yana pata to ba ti de yana pata
1: yes sir
0: so wi pe o lo ni ijo alase pe ago mesan laaro la si ago meji la osan oro esin kon lele gbogbo eyan ma pe address le kan si a wa pe phone number anywhere to tin gbo mi to ba ti dege ra limi laaro la so wi pe o lo si eyen konrin to ba ti wa de eyen konrin lola so wi pe iyana apata ti won ba ti wa de iyana apata laaro la so wi pe o lo si nijo alase pe ago mesan laaro la si ago meji la osan 9 a.m. to 12 p.m. always kon lele gbogbo eyan lolorun pe gbogbo eyan de lo ma gba iyo kokan ti yo fi ri yonu olongba ati anu ati oju oroja laaro la lekan si to ba ti de gere alimi so wi pe lo se yen konrin to ba ti de yen konrin won pe lepo kan ni le palikad drop ni le palikad omo wo randa but yen konrin lokan to ba ti drop ni le palikad so da so di keji iyana to wa lodi keji ile palikad won pe ni iyana apata to ba ti de iyana apata so wi pe o lo si nijo alase pe ago mesan laaro la si ago meje la osan gbogbo eyan olohun pe owo esin kon lele ma de for everybody ni iyo kokan lofe my name is pastor solomon adeoye legbe mi evangelist mike samuel god bless all of you in jesus name okay phone number ti o le pe wa si eyan 100 to ba pe ni after program ma lanfani ati gbadura fun won evangelist mike
1: yes sir
0: e pe phone number fun awon eyan
1: 070-66-42-86-72 070-66-42-86-72 070-66-42-86-72
0: God bless you in Jesus' name. See you tomorrow morning by 9 a.m. to 12 p.m. God bless you in Jesus'
1: name. Amen.

ni orukọ Ọlọrun Allah pẹlu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi ki mumini ati mumina pupo lesin Kristi lapapo mo lesin bile patana mo ki o ibanuje wa Allah ofo Ọlọrun Allah koni fi kangun aye ni kokan wa o orukọ timi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrele ti mo je alase atulu darile sewu sanbili agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jadu lead Nigeria mo ki wa pe a oni faise lo gba o oselera o bere ni ilu Ilorin to ba ti wolu Ilorin so pon lo si odota to ba dodo ta bole ni lepo Eti Grace Filling Station asi shopping complex ta wa o fe gbe ti lepo Eti Grace Filling Station ni ilepo alade ni npe lepo yen tele o ti wa di Eti Grace Filling Station bayi asi shopping complex o fe gbe ti lepo yen ni to ba ti wa gori oke complex yen to ba ti go step yen tan owo ise office wa lako ma kala po to ba ti gori opia asi complex yen tan egberun kan lo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparan ajegun ofe ni eran igbalode ofe ni won to ba ye pe case ti e food treatment lojo mo ta kan so pe asiko to mo wa ni asiko to mo wa ni ti se pe ko rogun lasan kan lo bi lanan ti e ba ti je ohun lati so fun elomi be to ye pe ti se ogun aye ni bi lanan ti e ba je la so fun o fun o to ke fi pe olarun oju abo olarun aya olarun lapalapa abo olarun muje muje abo olarun latalatan abo olarun ginisa to n kin si po lorun nu engbona o ti wa fun ledaro edabu abedaro sun njo wo ti wole oko to ogbopa ogbopo to n fo len oju olohun nigba o pe to ba sunkun wole si ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nje wa dupe fọlọrun oba ya to n pe mo gbo ya ari agbomola ile Yoruba mo tun je are gbogbogbo fun egbe apapo agbomola of Nigeria egapon awa ni joba fun ni ari agbomola Nigeria Limited awa ni certificate ari agbomola nbelowe ari agbomola ope meji be ni ope meta o o ti sumo gbodun bayi o ti sumo 30 years ti le sewu san bile mi ti wa ni ilu Ilorin feyin te wa nwa ilu Ilorin to je pa won o se mele nba so awon doctors wa le nba te lanfani ati be mi gangan ogunjo osu keje 20 July le mi ari agbomola ile Yoruba oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jaki jaro ile Nigeria ni ma wo ilu Ilorin bo tun fele ki gbogbo omo egbe apo ogun bile ni ilu Ilorin habasitika association of Nigeria am ani governor ni pinle Kwara fa won to ba fe darapo megbe apo ogun bile a so bi ti governor wa wa a so fun o ti ri governor to fi darapo fun o to kesi pe olarun oju olarun aya olarun muje muje olarun ginisa o ti fa idaduro fun o to abi won to kesi pe o ni awon ibalopo te yen le ko laarin okun isobirin to o ti affect omi to le wuro laarin okun isobirin abi ti ti en se wo oni jedi jedi o ti wa ko lu nkan mokunrin aba won awon ibalopo to ni o ti ko lu nkan mokunrin to ba jilaro te ma current wa ni abi o ti egbera papa to ti ni dakole abi nti won ni anu asuki ni o wa lomo goji onu o da bi omo odun 15 ni nkan mokunrin bo ti kere si laarin jobo kala bo se meji la fi n tojo asuki nu adun ti wa bu eni ni bi tun ya ma dun de won to wa kesi pe nanu ajaka oko ni woni elewugbedu to ba ti gbegbedo onu agwara e a bere si ma ja oko e kaakiri ara bere si ma ja oje oju obere si ma su ti kolu kolu nkan ba ti kolu nu ara e so adi pe iru eni be oni cataract boyo ti ni cataract o kesi pe keni funfun kan le duro saari ojo e cataract ni abo wo yen kan dabi gbeyan ori blue ori green to ti ni glaucoma e gbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewugbedu jagun labi jo lara bi owa enkuru na to n pada di o kinanu ni pe be ti nanu ba ti wo odun agwara opolopo nkan ni ma baje nu ara o abi won to wa kesi pe olawoka abo ni ejeru abo ila ku ibe tawon lo mi pe ni romantic abo ni sangu sangu gbe se ma so wa wa wa ani bo ngbe nkan le bo fin kara yan tratis wa do ari agbona wa dupe fọlọrun oba abi ti won ni ejeru ni opolo de bi pe o ti gbo wa tese lowo re ti ni so abo ti gbe nu lowo re abi ti won ti e ni paja paja lowo paja paja lese to license ara ma sin beta ma lo fon le se osun bile wa ero gba lo di ofe ni la be be wo to wa kesi pe in ti won ti e ni ipakeni tawon lo mi pe ni ania abo n se be ni on je jeri gbe galon wa fa sey number wo ko ko ko fe wa ya wa yo ra ya fe elomi ni lepo lepo ko ri po na de ogun aye wo ni ba wo ja won na wa do ari agbomola ogunjo osu keje 20 July egberun kan lo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gba lo di ofe ni won to kesi e ba jo mo food treatment bi lanan ti e ba ti je lati so fun ero ba ni soro mi ni ka to mo dagbere 08022656265 emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo dagbere pe mashallah wa ilani ba

commence au roi 9 AM ni na do adverse manjo na bi ti olorun ti ma fa awe yan ni sha gogo ola wo bo ajo pin pala na ba yo fun won o owo re lo ku si iwo na dara pe mo gogo eya ti ere ni wezi o sei be la ka sha dua to ma wa ye mo gogo ani to woju olorun fun eso ayo gogo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun eso ajo pin pe pelu adua na ba yo breakthrough ka be fami oroyin apawo le ma je mo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa

0: koko ikoni ti e un koko kan lori ero radio yin.
1: E kabo Diamond FM ni won pe bi.
0: Awa ni ore timo timo ti eyin yan layo. Ogbon tarigi ni wa ikoni tonton. Nyerin nyerin. Diamond FM fun igbadun ti yin nikan ni o.

lewe je ri pe o nilo ko kan si awon onimo isegun ti won mo nipa itoju eyin ti o ba ti wa je pe boya o ti yo eyin ri ni boya o mi lowo bayi won tun tin so pe o lo yo o tete ma bo lodo baba oni pasan akokoro baba 30 minutes baba ewe dollar won bo toju e gbogbo n to si nje isoro eyin yo di afi eyin tegun alare nfi so omo odun melo ni o to le je n to wu o omo odun melo ni o to le je na mo be ba wa de o de ariya won ani o ya e gbe gbogbo n ta mo je wa yo mo pe e fun mi leja e fun mi ledo eran e fun mi nikini won ni kilo de eyin ohun ni ojo ohun o gbadun ko le reyin se fuja ko le reyin so mo luabi ko le reyin je gbadun o gbo ti mo pe eje ajeran nigba te yin be lenu yi iwo to ti darugbo te yin dola mo kasi baba ewe dola ni office won tin be ni Racial Travelers and Tours Head Office ladojuko Girialemi Hospital Girialemi Roundabout nilu Ilorin Racial Travelers and Tours Head Office ladojuko Girialemi Hospital Girialemi Roundabout nilu Ilorin number te mo pe omo ba ewe dola sire baba onipasan akokoro 30 minutes 08057466077 08057466077 Atemi ateyin ani faisan lugba

0: ẹ kálẹ̀ mr adétúlà ẹ kó ètò ẹ̀kọ́ àtàwọn ọlọ́run mi dá àwọn ẹ̀kọ́ kan wá bàbá ẹlẹ́yìn là ló fẹ́ dá sọ̀rọ̀ láti gbé sí ìlú rẹ̀ èyí tí mo fẹ́ fà rọ́nà ni pé ti ọ̀dà àwọn sọ síta nípa ìyàwó wọn tí wọ́n láwọn lọ́ọ̀fù ẹ̀ pé sẹ́rí ọmọ burúkú ṣe fẹ́ o àná burúkú ni ó ṣe ní tó ń gbà tán ti lọ́ọ́ fẹjọ́ rẹ̀ sọ àwọn tó jẹ́ bẹ́rẹ̀ǹtì láwọn tó súnmọ́ wọn ni kò níyà mọ́ tí wọ́n dẹ̀rẹ́ ní bọ́ọ̀dì pé wọ́n definitely ká mọ̀ gbéra wọn lẹ́bi gbóná ìtàn wa torí ẹ̀ kó jáde yẹn sáwọn gangan ní ilé náà fi kó jáde ni àbí wọn rẹ́ẹ̀tì ilé tọ́ba wa jẹ́ pé wọ́n rẹ́ẹ̀tì ilé ni kára fi lé ìwúlẹ̀ fún jẹ́jẹ́ tọ́ba wa já sí pé ní àwọn náà bá nílé wọn lè fi lé ẹlẹ́ báyẹn o bọ́s tọ́ba lọ dáràn yóò padà kàn wọ́n o ìdílé ṣètì wọn lọ́rùn jẹ́ kọ́ mọ́ aráyé dé fún wa wọn gbé tó bọ̀.
1: ọmọọba adélu ẹ kálẹ̀ akọ́tàárọ̀ ẹ kúṣẹ́ kú gbìyànjú àníṣọ̀rọ̀ dá sí ṣẹ́rí báwo yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ mo lè pé bóyá mi ò conclude o ìsídà ká sọ pé oúnjẹ owú àbí nǹkan tó ń sọ ó wà unnecessary ọ kí bàbá ìyàwó máa play side pẹ̀lú gbólóhùn tó sọ yẹn bóyá ṣe máa sọ fún ẹni tó fẹ́ ọmọ ẹ̀ pé tí ò bá ní ọmọ fẹ́ kó fi kó filẹ̀ pọ́kùnrin pọ̀ ǹta ta ló sọ fún pọ́kùnrin pọ̀ ǹta ó jẹ́ kó ọmọ ẹ bọ́ ta ná another thing ni pé nǹkan tó lóun ká mọ lọ́wọ́ rọ́bà dáàbò bò yẹn ó yẹ kó suspect ẹ̀ tó tọ́ tó bá yẹ pé ó ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ńsìn tó jẹ́ receptionist àní pé bóyá ń jù sínú báàgì ẹ̀ ni ṣé tẹ́lọ̀ ń fi rọ́bà dáàbò bò rán fi ránṣọ ni so ó rí bákan tó bá yẹ pé bó ṣe rí ni àwọn òun ṣe sọ àti pé lójú tèmi ìwà tóbìnrin yẹn ń wù ọkùnrin yìí ọmọkùnrin yìí ó ló nífẹ̀ẹ́ obìnrin yẹn jù obìnrin yìí ò nífẹ̀ẹ́ òun náà ti sọ ó lóun nífẹ̀ẹ́ ó túmọ̀ sí pé obìnrin yẹn bóun ṣe òdiwọ̀n ọ̀fẹ́ tó ní fún obìnrin yẹn kọ́ lobìnrin yẹn ní fún torí obìnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ kò ní fòrò ẹ̀mí ẹ̀ kò ní victimize ẹ̀ débi pé wọ́n á máa sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ò ní ka so iye ìgbà tẹ́nu ẹ̀ máa ká máa pọ̀ ju ìgbà tẹ́nu ẹ̀ ò ní ka lọ ọkùnrin nìna ewu làbúrò kó kúrò nílé tóbìnrin bá ṣe àṣemáṣe tó ń ṣe ohun tó fẹ́ ìwọ ló máa stand on your ground ẹni yẹn ló máa fàyè lẹ̀ fún ẹ ṣé obìnrin ṣe ṣìná sìn wà wá kó jáde ńlé fún pé ó fẹ́ kó di wàhálà kí ló ń sá kúrò ṣe bóyá ló ń gba bí kí èèyàn fowó oúnjẹ lẹ̀ olóòní jẹ́ ni nígbà mo bá kó bíi 20k lẹ̀ kó dáná wọ́n á wo gbó oúnjẹ inú ọbẹ̀ wọ́n á ní mi ò jẹ́ irọ́ ni so òun ni kó yiri ẹ̀ wò dáadáa níbo ló ti get it wrong kí làwọn kan tó bìnrin yẹn ti ń ṣe kó torí pé àwọn wá padà di couple ṣó fẹ́ properly all those things bóyá kò fẹ́ normally ló jẹ́ kí bàbá gan máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ because tó bá yẹ pé ó tọrọ ẹ̀ tó dẹ̀ fún wọn kan àbáyọ lè sọ rúgbó lóhùn yẹn iṣẹ́ ló yẹ kó máa sọ pé ilé ọkọ ọmọlọmọ ń gbé ni bó lè ṣe máa sọ pé mi rò pé ó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe at the reason and that way ìwé làbúrò kó kúrò nílé ọ̀rọ̀ yẹn wà sketchy so I didn't conclude but.
2: ẹ kalẹ̀ olóòtú a kú iṣẹ́ látàárọ̀ orúkọ tèmi ni mrs adéṣọkàn láti èrè fún ọkùnrin àkọ́kọ́ yẹn ó ti ṣe ìgbésẹ̀ tó yẹ kó ṣe bó ṣe rọra fi ilé sílẹ̀ fún ìyàwó ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ó kù díẹ̀ káàtó náà tó bá jẹ́ òun ló kọ́lé ṣé ó máa fi ilé tó kọ́ sílẹ̀ fún obìnrin ni èmi àgbà nímọ̀ràn pé kó pe àwọn òbí wọn méjèèjì ẹbí ọkọ àtẹ̀bí ìyàwó tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ra wọn níṣu lọ́kà even tán bá fẹ́ra wọn níṣu lọ́kà ó ṣáà ní àwọn tó mọ̀mọ́ obìnrin yẹn tó fi fẹ́ kó jẹ́ kán mọ irú ìrìnsẹ̀ kó dẹ̀ jẹ́ kán mọ intention pé ó ti sóun láti fi sílẹ̀ tó bá wá wo ojú ìgbésẹ̀ yẹn tí kò bá sí ìyípadà èmi náà support kó rọra fi ọmọbìnrin yẹn sílẹ̀ bó ṣe fi sílẹ̀ yẹn kó pọ̀ sókè kó lọ fẹ́ ìyàwó mi because kọ̀rọ̀ ayé sàn ju kọ̀rọ̀ ọ̀run lọ obìnrin tó bá dẹ̀ ń yàlè tí ò bá rí ara ẹ̀ pa ẹ̀mí ọkọ̀ ààbọ̀ ọlọ́run nípa gbogbo wa fún bàbá tí wọ́n láwọn ti rìtáyà yẹn màá kàn tún bẹ́ wọn lẹ́ẹ̀kan sí ni wọ́n ti ní àmúmọ́ra títí di àkókò tó ń sọ síta ẹ̀ wọ́n ti try gan mo ti imagine irú nǹkan tó wọ́n ti lè là kọjá sẹ́yìn bẹ́ẹ̀bi tí wọ́n dé dúró yìí wọ́n need láti ti na sùúrù tó pọ̀ sí The reason is that baba yen sonu ro won pa won ti retire ti won ba wa gbianju lati yari momo yen lowo ni sin ogbon ti ya yen da ni pe kan ma le jeunje awon omo won o ki baba ni suru bi won se n wo niran na ni kan ma wo niran ki won le ba ri onje awon omo won je because tan ba la won fe ko nkan ti won ko lati le pepe igbeyawo won nisin o se se ko koyan awon omo baba si baba o olorun a tu ile eni kokan wa olorun a sanu fun wa
3: Oda, I just showed you 0916-159-1011. Oro yawo lo po lale yo. A de ni dan duro. Ojo kan na ni o bo sori oko. E ka le o. Yes, I show.
4: A ti do pe folo to ti mo wa pa je na ta la fiali ni.
3: E seun.
4: Yo ni gas mo fun mo ko.
3: Ami o.
4: Ye ni le ni no ni da ko.
3: Ami o.
4: Ma o to so jade.
3: Hmm.
4: Oni o ko ko ni fun be. Un bacolo en el parque. Es un bucar. Es que se va a dar. No, yo sé si va a dar. No, yo sé si va a dar. Pero aquí, ocurre, ocurre, ocurre, ocurre, ocurre, ocurre. Son grandes, leen, da, yo, que te tiré. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No te va a puro. Ocurre, puro. Ati wa ni yawo buruku se ni na buruku ni se ni ah o do ko yo di laye
3: hmm
4: o to de pe baba o mo le so fun o oko mo to si je pe okunrin lo o da ni te ka fun le ka fun ka fun layo lo da ni ti o ko so mo bo ki to de so fun o mo mi wi pe oko mo mi pe to pa se mo ko fi le I tell you, wait, you must see your way. I keep a body at the journey. So I tell you, my baby, oh, my one Lord, we are the ma, oh, come on, me to the bumbe, oh, one or two, go on, let's see. I'm going to get you. That's what I'm like, bro. Hello, sir.
3: Mumbo, in, sir.
4: I got you, Lord, to the bumbo. So, wait a minute, you mi adeni jolo ya wo ki loro ko to ni mi o se koko le fo bere o no le koko le fo bere o le o ore ala ni ke se o kore a ju da to bere no ko bere ki to so wa ni bo ni no ko ka ta ni o bere ni o ka fe re ni o a ti dara ni o o bere ni o fi le fo mi
3: olori ya wo
4: sa
3: mo fe fi oro yi e ma binu to be in batin shape for kuni. To batin dilemon lemon. To tin ton fi ekwe. Man chasi bi te yanti in shishe. Te yanti in jam. Iru o kuni ube ni be. Iru be se wo lo yako kuni be.
4: Eshi u. Bimbe di so. Bimbe di pe o. Wa di de pe. Oni kwa le se o mko se ma si.
3: To ba wa ri be sa oro laarin baba wa ti won ti feyinti ti iyawo won to je pe iwe mefa loke baba kawe dada sugbon bi baba ba ni pe adakun ma se be bo se ma nse re iyawo to ba nse tinu e ti baba ba di retirement to ti wa sun baba nigba ti baba ti feyin ti bayi iru igbese wa ni ki baba wa gbe bayi
4: e se o ni so re jade ani awon kawe ani yawo awon kawe opolopo oko di we o ya mo so ka ta bawa ani mo ko mo ko mori ni ni je kawe ani mo so pe opolo olopo we lo be ni ti ti e
1: Baba ba ti e to ko e to mo baba to ni ki e o ma kiri oja to mo de lo like baba ma ni tori o ma ni tori den agbe mi ro pe ounje le ma won ru awon eniyan well tori mi mo ru agbe ton se to ba je agbe oni ohun abiye ni boya nkan gbin jije ni to ba kiri se ohun ti baba n ko kuro loko lo fe lo ta ni abi ti a na fi fariga pe dandan gboro kiri se owu ni o je ki ya baba so pe ki ya o ma kiri ni abi baba ti ka nkan ti o da lo mo ya lowo lo fi wo pe ma jade oko lo lori aya ti baba ba ni kon ma jade den kon demand pe to te ba ni ma jade nkan bayi bayi la ni ti kon ma bere tori ko pa malu 100 na eran ti tan lo ma gbe yen so pe baba ifowo le dede yen ko sinu oro ko sinu family ti yen o si pe afu ari file nsin later tun pada ri file mo so kon ma lo yen as an excuse to ba pe irin ti ba ma rin o mo te pe boya bi to tin kiri won fo je ya lara ti ara baba o de gba abi to ju o gba of course he has a right ko ni ke o ma kiri of course he has a right
3: Kale o Misade Tula. Yes, sir.
5: Ani se to se o.
3: All right.
5: Lori oro okunrin. To lo n ko jade nitori pe ko fe sasimosi lori iyawo. Okuri e ka to. Awon kan kan be to je pe ibe lati ma mo en to ba jo okunrin gidi. Awon kan mi be so pe be ba fe correct e. O gba ele. Te so to be no bi. Awon kan mi be te ba fe correct e. E fa ti o to ra won nigba ti ba wa ri pe eleyi ga n se wa bend ama ti ba wa ri pe okunrin ni wa di eni ti o wa as ibi to ye ka ti bokunrin ibi to le a wa ba nbi to ye pe oni wa n sa seyin o ku di e ka to so obirin ni ma n sa kii se pokunrin ni ma to n sa so o ku di e ka to bi o ba ti jade ko mo jade o ba ti jade ko pada gbogbo ba ti wo je o renti e ni o o n lo ni ile ni o ko duro gẹgẹ bi okunrin ko wa ni eyan legbe gẹgẹ bi en to ba mo lala mo gidi ti o se pe obirin ba fe misbehave ko so fun
3: all right
5: obirin ba ti nyale ti o gbo dandan ni o se ku poko olowo ba yu pese obirin me fun eleyi na ma fe bu muslimi dan waya o meji ara correction ni ma correct ni e se mo be to bo
3: e se mo dupe lowo e fun imona te fun wa ikani Diamond FM lengbo oruko temi ni Adeolu Adetula fawon yan ti won se ngbo wa fun igba koko eto lawole so lengbo lati ikani Diamond FM eje ngbe ipo bi meje si semeta ma wa bo sori oro kan ti mo fi bere lowo olori awole kan e ka le o
6: e ka le sa
3: e se mo dupe o
6: Lawrence,
3: Lati Lawrence. Eshun, sir. It will let us in the bay.
6: Allow me to come yet, but I think one year one car will pay my more car. Don't want you to pay the old lack of labo.
3: Benny.
6: Oh, well, we are coming. You tell your lord, you will put much to the corner.
3: Benny.
6: Oh, you are better not to the balaki berry. It is the Aboko Tani Kaya. I am going to go what?
3: Oda n pe nkan to sele bayi te ba fi gbo nu wo te ba foju nu wo e dakun o baba fe ki iya ma se bo se ke o ye ko ma se bi apere baba ni pe to n ba so pe se bayi ko ni se bayi ko ni tele ilana ti baba lale fun baba wa wo pe ah kini ogbonrin ni iba ni pe common sense nigbati iya ba so pe tinu ohun lo nfe se to ba nba ijapole pade bawo ni baba se le gbe igbese lori e to je pe ko ni wo be mo eja si ame soro yi bayi
6: there is a when you don't teach an old man a new trick iya tan so yi ti se yawo to je se o kekere
3: All right.
6: Won ba condom ninu baji eke tani ti ta ba kan to foro lo oro lo o tun le heji e teri in ti o pawo ni wuwa ti o si wo ni o ti o si pawo ni wuwa ani ti o wo ni pawa teri alakori ko moju ko le patapata ko so na nbe awon na fero obirin o fe ran won
3: all right
6: ko ba de ti bo bi ba de ti sa gbere ti o ba pa e yo poko
3: e se mo dupe o e se mo dupe o Hello, Eka Leo, Eka Bo, sorry, Tova. Eshom. Eda papa.
6: Oh, Eda Funegi, Baba, Tima, Tosemi, Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi, Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi, Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi, Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi, Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi,
3: Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi, Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi,
6: Yawa, Boy, Malawa. Eda Funegi, Tosemi,
3: Iyawo to ni igbonu ara nkan kekere to da tejise ta ri mbi na ni ede ayede waye laarin awon mejeji laarin iyawo atoko oko fe salaye pe dakun aburo mi ni mo ba soro nibi ti iyawo ti wa ri phone lowo oko ba ni e tani lo ba gbe phone lowo oya en ti mo ba soro lele lo ba gbo ohun to nkan to faja bayi oko mo nkan to binu bayi oko mo oko lohun ti setan lati mama bebe mo olohun ti be yawo kin se kan ki se meji o ti ku oro won won ti ku oro won lo si odo family yawo won ti ku lo sodo oluso agutan debi pe be ba gbagbe lojo kan ti asoro pe yawo se pe foko ni o je nkan ti opolopo awon eyan ni pe ko ye ko ri be won pari ija na lojo se sugbon eno ojo meta yi ija tu dile kan si okunrin wa wo ki lo sele mi o yan le lori arabirin yi mi koja aye mi ati je ati mo lo sumede pe bi a mo wa lori phone pelu awon eyan to ba mi sise nigbati won ja lenu ojo meta yi ninu atejise ta mo yi ya wa dana aje ti enikan apa apa oko ti adilale adana ti enikan apa oko ti o yo won lo won ni won fi awon pictures ti won fi se ti won fi se igbeyawo iyawo gbe lati ibi to wa o so kale ki lo nbi iyawo nu oko lohun ohun ti setan lati ba ko je karabirin dagbe obirin to nbinu ti o danu foko to je onu ile ti won ba rojo awon molebi re ase legbe leyin yawo oko lohun setan lati rojo fe nkan kan mo bo ya karabirin dagbe tori ibi ti oko ati yawo tin se pe fura won ti yawo tin se pe pe nkan to munu re do yen yo pa elekun haba eda ko yara le kini korokun be se pe won se boya wole lana ti wan ti wa igbe yawo ta nso yi ko ti podukun won lati lale ni o ke mo bi ta nlo 0916159 1011 awo o se tan lati se legbe leyin oko abi yawo sugbon ilana wo leyan le fi gbe igbe aye irorun gege bi yawo gege bi oko bawo ni won se le ko won gbe igbe aye won omo kan wa laarin won 0916159 1011 awon ti se mi wan kale ta lo elo e ti wole we kale o
7: elo sa e kale
3: e ba mi yere dun sister le ka gbo yin
7: Eni ti o ba mo dada o ma mo pe obirin lo ba wi
3: bi obirin te yin obirin ba binu bawo le yan se le binu ti epe oni fi jade lenu e soko
7: lo to na okunrin ma se nkan to ma bi yan ni lo to ma ro yan ni
3: awa na mo
7: be ni bo bi eni bayi bo le jade ti mo ba ti jade ti mo ba ri pe nu mi yo mo ma wole then ti mi o ba jade o ma di obi lasiko gba yin
3: ipe oni jade lenu yin e ni so pe ise kokan yin ko se bakan
7: no tori pe obirin to ba mu won de pada pari ja yin ti ja ba wa pari ti okunrin yen ba pada ba obirin yen ni ajosepo gbogbo epe ti iyawo yen se fun oko yen o lo pada ni
3: ti wa lona bayo fun arakunrin bayi
7: ona bayo ni pe ki okunrin yen ki won iyawo yen ninu ti mo se iwadi nkan nkan kan lo mama bi ninu ti mo se iwadi nkan yen pe kini nkan ti mo se fun egan ti mo te dada san pete ti gundo gan se to ba le di ti awon family ti won pe pe kini nkan to sele to ba wa so ki won wa de
3: to
7: ba ti wa de kan wa so pe ko gbadura fa won pada
3: o da se
7: gbogbo e de ma lo elekeji ta ni e ti woman to ti oko re ko yi pe on ba condom ninu
3: ah
7: you know ele ti kuro nde e de ta imoran temi bi de yen o fe yato si mu
3: beta mo gba yin mo
7: yato si nkan ta won e ku ti so ta
3: all right
7: reason ni wi pe e ri condom yen lo te obirin ma nlo ororo yen sise fun pimples
3: okay
7: o ti se fun pimples obirin ma tin si oju e o no ma to ba se pe o se ka gbere yen o boko se wa jade ninu ile yen won ni lati pada se nu le se poko yen se nkan ti ko da lutun o ti su awon parents yawo yen ton ti le mention wowo beyin kokun yen na lo yera ewo dada ko sa ti se sa
3: e pe to mo dupe lowo yin oda ka to tewaju oro arabirin ti mo so nsi bi pe o nsi pe foko nje to ma pomo obirin ni omo elegbe pe ko se nkan to ma so ti o ni wa se mo se se o to ma se pe ko wa ma me pe le itoro opolopo awon obirin o so pe omo egbe ni e so ye ti o ri na egbe ni kan to lagbara gbogbo wa nu ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ tí o fi lówó tí o fi raṣọ tí o fi rabata ẹjá sáré tajà bí a bá padà dé ẹ láǹfààní láti dá sí àwọn ọ̀rọ̀ yìí nítorí àwa ọ̀dẹ́ ẹnìkankan lẹ́bí o àdẹ̀bú ẹnìkankan ṣùgbọ́n ọ̀dà báyìí là ń wá ẹ má yìí kó ń bọ̀ yìí.

0: laye ta wa lodi oni owo kan ti ku o lowo ta yin mu si toro pona kan woja mo la fi nilo lati wa kun irin ese wa atokunrin atobirin atomode atagba afika jara mo gbogbo ona to wo ti le jade fun wa to wa legit yato si ka lujibiti yato si ka mu kan mokan yato si pe ka sare asapajude akanse eto to nso awon eyan do lori reti le se design your life gbe kale
1: eyi ta pa kori e ni Capital Power Symposium
0: eyi ta se ni ko pe ko pe opolopo eyan ni won janfani nbe awon ti won wa ranfani ije lo wa nta won lara pe dakun gba o letun se mi igba o letun se mi lo je ka gbe special edition yi kale fun gbogbo eni ti o ti kopa lati wa je ninu anfani na
2: e je ko se re leniyan
0: won ni mo se nkisi gbogbo eniyan emi ti ri mo ti debe mo ti confirm e eni won tun de ko se se na line
3: o ma china bi esi
0: tesin fi wa wo gbo mo medoke lowo
3: ibayi lola erun lo so
0: mo gbagbo pe to ba lanfani lati farabalẹ gbo eto yi akanse eto yi o dupe fọlọrun o yato si gbogbo ite tin gbo latẹyin wa e ko wa nbi e ko wa lohun sugbọn eleyi ona abayo si isoro airowo na airowo lo elomi fe dale ise sile elomi ona atije atimu o ni orọrun fun won baba wa riru ona ta fe soro nipa re yi e ja joto ka wa mo pe looto asọlọrun fe nikan jo enikan lo ba le jomi ba ti bere alaye nipa Capital Power Symposium yi e ti mo pe looto nkan to ye ke ko pa nbe ni e ku kale alejomi e gbohun soke banki gbogbo ara le
4: mo ki gbogbo ara le lomode lagba onisowo onise owo onise ijoba ati gbogbe ti to n gbo mi lowo lowo bayi oruko temi ni ambassador Fatiu Adesina gege bi awon kan ti mo mi tele atawa ta ba sese n gbo mi fun igba akoko mo je asoju fun ile ise kan ti a poruko re ni Design Your Life International Group
0: Design Your Life International Group yi kini ajo yi wa fun gan sa
4: gege bi e ti mo wa tele Design Your Life International Group yi je ajo kan ti won gbe kale lati fi ran opolopo awon eyan lowo nipa bi awon na se le mo ri owo lati fi se fuja oro aje won abi gbo bukata kan ti won ba fe gbo lala ise pe won mo yawo abi won mo je gbese kakakiri te ba wa wu awujo wa leni e ri pe jije mimu nina lilo fun opolopo awon eyan o n bo si apo inira latari pe bi situation economy orilede yi bi o se wa awon ebo alawo funfun ti won sponsor wa o tutu wa fun wa lanfani lati ran opolopo awon eyan lowo pelu Design Your Life International Group yi ohun lo fa ta fi wa gbe eto kan gbogi kale ta pe akole re ni Capital Power Symposium
0: gege be se nso ti ma ba gbo yin yi daada eyin duro gege bi ajo to n ko itura ba awon eyan latari bi oro aje orilede wa se dagun
4: be ni olotu gege be yin na se mo opo eyan ni e fe ki awon eyan ki won mo bi ti ohun tin ri je ko mo bi to ohun tin la awon ti won ba wa nsegbianju npe bawo la won na se le ran awon eyan lowo pelu ona ti awon ti mo ta won lo ta won fin la se won pe iru awon be o ye ka se kini ka ma ki won ku se emi gege bi enikan eto ti a gbe wa sori afefe leni ohun gangan ni o ji gbe si aye temi gan na para si ti dada mo je enikan ti a bi lati idile kan to se pe a ni owo lowo jije mimu ke se rorun single mother lo raise mi nkan bi osu marun ni mo wa ti mo ti lose baba to bi mi lomo.